0: izilomzansi
1: ukuzalela kudala kulendimadozi ngicela ngayigoma kaJanesh Ganaka.

ithi ha lapho kuyena siyabonga mthwara ukungani wa WM Lazi ngicethi ha lapha enganeni zami lapha u amahle umvelo uziyaze bengicela ibandla udlala ingoma ka Jack Jackson ethi enjoy.

0: Mina siyabonga. Njani? Cela umdlalele umculo wama Beaches at ETTS. Umama nonkuleko memela wahlala la eThekwini kuVictoria Embankment. Ngiyabonga.
1: Uhlelo lo siyabonga mjwaha sikudlalela shisayo zodwa.

Ngicabanga ukuthi angazi noma uMajola ngayikhokha lo mali for ukuthi aye lapha. Ngoba sina mina ngiyakholela ukuthi sinezinto eziningi kakhulu esikholelwa kuzona. Imagine uzodlula eduze kwemzimba ekade. Noma eduze kwabantu akade bashona vele basanjalo basa right. Yes babe gqokele lama jackets asemakhazeni njalo njalo. Lama lawa afudumalayo. Kodwa uthola ukuthi vele nje basanjalo sebefrizile baneminyaka behleli lapha. Vela lukhu siko sina sinezinto ezamasiko esilandela. Ngiyamajina ukuthi mangathiwa mina nje ngumuntu omnyama ngiye lapha ya. Umuntu mhlamba umuke obuya kholelwa emasikweni. Udlulela ubuya mawubuya wenza kanjani? Uyogeza? Uyo Ma wenzekile wabuya. Makwenzeka ukuthi uqale uyashisa impepho uthi hayi no ngishisa impepho ngenzela ukuthi abakithi bahambe nami ngikhokhela imiliyoni sengiyahamba ke ngenzela bahambe nami bangihlenge ngikwazi ukuya kule ntaba ngiphinde ngibuye ngibuye and then umuqala uyishisa uthini uthi ngiyazi ukuthi ngendaweni la khona kungenzeka ngingabuyi kodwa ngenzela uyabalinga noma uyabadelela uthini ngoba ngibuke ngathi mina ngisho ngathi ushisa impepho la ngibona ukuthi cha impela ngathi uyiqala ngisho idalaza kini zingabe zisho ukuthi cha kahle kahle wena uzosidelela kahle kahle

0: Jumile, lezi nsizwa kade zaziwa. Ukathi ume umuntu nje nangobusoka ngelinye ilanga kanti kuzawuphela engakahambi emhlabeni. Khona lokho kuba khona kwakhe lolo dumo lwakhe luyaphela lukhatywa mkhuhlane. Kuthi nengubo entsha abeyikhethile ezembathisa yona igwale iguge idliwe ngamabhundwane. Manje sinendaba enkulu esikile ivela ezulwini uShembe. UNkulunkulu wobamkhulu lo owathumela endlini kadingana nosenza ngakhona ezoba konke abantu bakhe ngoba lobu ngcwele okhulunywa ngabo lapha othi uma esuka phakathi kwenkundla yamaNazaretha bathi uyingcwele ubuye uyaphenduka uyabheka kuba singehluki kuye. Ngezwe elithi anoba ngcwele ngoba mina ngingcwele. Usho njalo uNkulunkulu ungcwele lobu akusiyona into entsha njengemfundo endlini kadingana nosenza ngakhona babedaliwe abantu benziwa baba ngcwele. Lowu ngcwele babo babezonda isono. Insizwa yayisizona isono. Intombi inkosazane isizona isono. Ithi kodwa ngizalwa ubani? Kodwa ngwaba bani? Akhule lo muntu kuyingakho laba bantu bakhula benesibusiso njengoba usho khona manje umbhalo uthi uma uyitona uyokolelo bakusola uyisiqale ngisolopho. Ngoba uma bekusola awuzwa kahle enyameni. Uma bekusola awuboni ukuthi kufanele babasole. Kodwa ensukwini zokuqala babekwesaba abantu ngoba babengcwele besebe belandela uyise, belandela unina phakathi komuzi ozobafundisa indlela ngoba bengeke bazavele. Manje-ke uNkulunkulu ngothando lwakhe kwathi bayivusa indlu kadingana nosenza ngakhona njengoba siyafunda encwadini yomthandazo lo okufundwa khona manje akayibuthi indlu kadingana nosenza ngakhona ayibuthi ekuchithekeni kwayo. Akasibutheke sesibuthelwa kule ndawo manje ngoba yinkosi yamakhosi. UShembe inkosi yamakhosi. MaNazaretha amahle sikhona ngaye, siphila ngaye. Ukufika kobuNazaretha ezindaweni zethu esahlukene kukhona abantu abageze batyabulwa besemanzini abanye besha umlilo kothi kwabageza uShembe. Abanye bengakwazi nokwakha imizi bengenayo kwafika uShembe wabakhela umuzi imizi yabo. Esebakhelele le mizi-ke usebela intando yakhe ukuba yenziwe emhleni yabo abantu khona ezoba uNkulunkulu wabo babe ngabantu bakhe abanike isibusiso njengoba ivesi lisho nje lithi uma ningaleli likaThukulu ugcina usuku lwesabatha kasozane sisele ezibusiso. Asilukhumbule usuku lwesabatha ngizawucela ngifunde encwadini kaJeremiya 17:20 kwabafundile bangiphuphumisele yona kanti kuyisaya 26 indima ngeyokuqala ngoba ikhuluma ngabantu bakhe abathandayo nabakhethile isizwe lesi esakhethwa sithandwa uNkulunkulu endusimbeke. Awufundeke uma usitholile khosana
1: incwadi kaJeremiya isahluko seshumi nesikhombisa indima yeshumi nambili sihlalo sobukhosi ukuphakama nasekuqaleni.
0: Ithi le ncwadi efundwayo mange isihlalo sobukhosi ukuphakama
1: ndawo
0: engcwele yethu
1: themba lika-Israyeli
0: themba lika-Israyeli
1: Jehova
0: bonke ababulahlayo
1: bayakujapha abangishiyayo bayakulotshwa emhlabathini
0: bazolotshwa emhlabathini
1: ngokuba balasile uJehova
0: ngoba belasile uJehova.

0: Lindela la baya bakhane. Bazoshaya iculo lalaka sihlabelele thina. Mbala leli namhlanje nabona lokwe lalifu. Nilalele la manje uma bekuma nani hamba la yinawo. Matulungwe na kufinjwa. Mtu abasho ndayithanda kulalela kunani. Khoba lebazoba. Bathathe iculo lalaka
1: Izwi lomzansi, yizwi lehlubo, feel.

0: Dove si sta a fare la tua vita? A vedere che la tua vita è stata fatta.
1: Ne ha fissa a Nenando, ne ha bulato in Omona, che fa le giuste luce, ne ha fissa, ne è due, cotto a Nenando, ocupa di cazzo. Ne ha cena, andiamo ukuba nicela kabi ukuze nimfithe ezifanukwenisini nina ziphiki neziphiki kazo anazi yini ukuthi ukuthanda umhlaba kukumzonda uthixo ngakho yena uthanda ukuba anomhlobo womhlaba kuyisitha uthixo niyacabanga yini nithi umbhalo uhlongeze ukuthi umoya ophakathi kwesi uyavama ubona kodwa uyenezela umusa ngakho kusho ukuthi uthixo uyavukela abazindayo kepha unomusa kwabathobileyo.
2: Ngifunda kambi ngincwadi ecelayo le ithi kuvelaphi konke lokhu enikwenzayo ukuxabana nokuhlebana nokuphikisana konke lokhu kuvela ezinkanukweni ezifisweni kuvela emoneni phela thina bantu abamnyama ngazikahlekikeni ngokuzindosana khona ngabanye siyabantu abathanda kakhulu izikhundla ngalokho sizivame ukuba zibangwe izikhundla lezi zibangwe ngenawo sineyindledlana zethu futhi angizazi kahle kona sineyindledlana zethu zokuphephetha umuntu athi esemazimuto kumphephethula agule lezo ndledlana zethuko zinti sebethe abantu futhi ngokwehluleka ukuthatha iy'khunda kwaba yazi ukuthi umkhethi wayengena esebenzini angisathi ngasesonkeni esebenzini suyinyathela emsileni bonke abantu sebethi umkhethelweni lo ngoba ngakukhethwe mina ngazi ukuthi yena onjani wena ukhethekile kodwa uyasola nomuntu ngabe ukhethwe yena abese-ke eqala emikhulu kuvelaphi ukuzwa lowo muntu kuvelaphi-ke kini yena emikholwayo ukuxabana nokuphikisana nakusolana ngishile ekuseni ngase ngifuna ukubulalana futhi ningisize ningabulalani la bantwana ngiyabhala incwadi ngiyisa le labuyewa khona yokuthi bayaxabana sengibhalile kuyaziwa sengiqalile futhi imikhuba yokuxabana nixabana mhlawumbe ngey'kunda khona abasondele kimi nje mbijana.

0: angamngane mina ngihlule kuba naye kodwa zonke izinto zabo anginangani engimethembe kakhulu kangako umuntu ngiyamthuma impela bamba lo ngoba ngimthume kabili kathathu hayi seyisithake noma mhlawumbe ngenzeni izinto ezinhle aninandaba nini ninendaba nokuthi ngabe kusondela wena asibobonke abantu abakhethekayo ezintweni ngabe nabafundisi ababekiwe uma kukhethwa ninoma yini ngabe kubeka bonke labantu yabona nabo abanye abantu ngiyababuke nibahle la kokhethwa umfundisi bonke abantu babe abafundisi bayakhetheka abantu ninabavangeli ngabe sinabavangeli nomo bakhona labo fanele uma ungukanye ngathi ngabe umvangeli nani ayikho ukhethe kanjani ukhethe unkulunkulu kulezi zinto ingakhulu kule mbane liphethwe uyena asizikhetheni asizenzeni ngokuthanda kwethu ngithe ekuseni nokwehluleka kwethu kuye elilazi lapho unkulunkulu owenzela uyena okhethe izinto azimise ngendlela yani bese zisilungela-ke thina abantu basemhlabeni ngoba asazi lutho kulindeleni manazaretha ngikhuluma kake ngiyanikeka kanti ekuseni ngitheni bahle kakhulu ngitheni ngokukhanya kwela ya ngifundile la futhi uvesi 14 isahluko sesihlanu kumatewu nina usho njalo ufanele kanjani usho uKristu uJesu usho njalo uthi nina niwukukhanya kwela isibane asokhelwa sibe sesifise siyabekwa othini sikwazi ukukhanyisela bonke abantu nibekiwe nina othini nibekwe othini nibukwa yibo bonke abantu ngendlela eningayibuki lokhu kugqekwa kwenu lo mhlalo kuthiwa hawu nina anibadla lokho nje kukhombisa ukuthi nisibane isibane-ke akufuneki sifiphazeke sibe sifiliza uma nifilizani sisibane esihle bayanibona abanye abantu ukuthi hayi lesibane silungile kodwa bayazi abantu abaningi abangakhona laba ababhingayo uyathi uma ngifuna ukholo mna hoyo ngiyayela kwahlela angazi noma uzofuna intombe ey'ningi yini-ke angazi noma uzofuna kodwa ukuthi angayazi wakuvela sibuziwe ungabuzwa mina mina ngibuzwa muntu ngihlupheke kakhulu nani nonke nikhona uma ekhona umuntu ocabele noshele anomthumela kini ngoba akekho umuntu esengike ngaxabana naye akekho umuntu esengike ngamkani akekho umuntu esengike ngamthuka niyazi senongifikile la phakathi kwenu angikaze ngisho ukuthi leli yabala ngabakhulumisa abantu bani angisho muntu yibandla likankulunkulu noma laseziyoni noma lasechurchi noma laseluten noma yiliphi yibandla likankulunkulu samakristu sonke siphasi komuntu moya ujesu kuleli-ke ngilibeka endaweni enhle mina phela ngoba elani kodwa lifanele ngoba liyavumelana nezinto ezibhaliweyo etestamenteni elidala nelisha funda-ke verse 26 funda-ke bazovulela mungamazi verse 26 ngizozokwazi nikhethiwe nina amanazaretha ngifuna ukunazisa lowo uma uwento ekhethiwe kuyakhe uzame ukuzimisa kahle phela kwakuvethi umuhle kuthiwe zimise kahle
1: incwadi yabalevi 20 ivesi 26 aloba lwele kini ngokuba nina
2: ngilezeyabalo ngilwele ngilahlukasile nabanye abantu kuba ibeyabalo uma wesimanza noma wesifazane
0: beslinye fa yibani ngwele mina ngoba mna Jehova uNkulunkulu wenu ngiyingwele leli uma ngithi ngiyafunda ngibona ufana nani yabona ngoba nikhethiwe nani lenisho amanye ngiyekaba.

0: zikhona izingilosi esithi zingena bese ngishalelini. Sezikhuphe bonke abagulazi bakhuphile, angikhuphi lutho angazilutho. Sezikhuphe bonke abagulazi lo sambamba simphilise, sambamba simphilise, sambamba simphilise, sambamba simphilise lo niphiwe. Khona sizothi nasesibuya sezilungile ngilosi zisilindile sesiyaphiliswa ngasimso sikhathi. Amen. Yawufundiswa uthi sakhulu ningalo ukukhulu abantu angivamisile ukusho ukuthi ababuki udamini lo mfundisi simthole ngapha endleleni kwamthetha.
1: Yeah.

ebalegele ebiloto yinto etyaliwe abantu abamnangemhlembu uma enekenisi ingafisa ukuthi abantu banangemhlembu babayeke bonke abanye abantu abangenaliqiniso ngani na ngoba uhlembu ukhulume iqiniso wema kulo kodwa ke akazenzani uhlembu kwakungesiye umuntu yangizwile nami ngiyinto engizwile ngomkwena egoli ubhishophu mkwena akolombeni bani ubhishoba egoli ngeza ukuthi amhlembu akusiye umuntu wathi ewe usho kimi ngoba ngiphethe umsebenzi kahlembe mina awukho ka-amuhlembe msebenzi ngiphethe okahlembe lo owathunywa la lalela uthi ke lo mfundisi mkwena ngibiziwe egoli ngibiziwe ababhishobhu mathiwa kuna angathi bafuna uhlangane Orlando Stadium uhlembe wena zomfathi umthandalo-ke sekuseni kwahla kwacini uthi umkwena ubize ubani ulababhishobhu ngokubani mkambaa hawu kodwa ufundise ubani thi uyintanga yakowena

0: primit voie de la... Este papa, este zeu, nu vede un nou, nu vede...
1: Ah, e bun aici, poate nu o să nu știi. Sunt la fila din care nu am un papa, și sunt să... Mange, mange, papa, să mă zic. Sunt, au să ne ieșe la un lui, pe care să le ajută la oară, papa, și poate să am, să vă fi potrăt și poate aia. Întâlnie, mă, face ea, ce am întâlnit, întâlnie din. E, oh, în ce? Oh, e, Ah, Bakutubala apa? Kuyen menete na bakupuga ko na paya koyo kuwe dula kwa kwa MK governor soko kwa MK yibele kini MK wan kamdo dula kamkao kupuga mukawa la kana kwa MK kamenda anas lutu umkhawo wayethi imvulume ngeke akhwele lapha phezulu kule yandaba lapha inkosi ilime khona umo akhwele akhwele hambe afika athi ye bathu yayazi leyo ndaba yayazi leyo ndaba namonye makhethe bakhombo bakhombo bafuna imbulu abe sesinika kunetutswala ngale ngezansi ngale bungasondeli kuye ulapha ezansi kude abe sethi indlu ngayithathe ngakuyo lethi kuyekuyinzinakuyinto abe yileli futhi abe yileli athi-ke batyela namakhosikazi abe bethutyana aphuthume ekhaya akhona linje lothi nisho nila kube kuthi imbulu ya ngithi mvula lesicabana sodwa siyabanga asazi nokubangane sibangane njengekho isikoti sibambe isikoti ngini induna bantu baya bacabana kodwa wenduna kwenze njani angazi bone bekwazana ya timuli elifikile la sibe kuphakameni laqala khona baba ngushembe bana ushembe into yokubangwa uwe uba ngushembe uyamazi
2: bambongo bokhozana bajukulana babulala unduli baphila yonke imikhuba
0: engithe namhlanje ngale mikhuba esiyigilileyo sithele inkosi negazi kwasengena nangamafastela endlini yakhe lapha enele kodwa
2: sekuyangijwena ukuthi akuvulelwa nokhulu kuphile ha baphihlizane ngathi ngifika mina ngo-11 lanihokusuze ngifika ngafika sekuthe damu kancane sebelimele abantu beshayane bebangushembe into abangayazi ningambangi umanazareth ishembe layo yinye into enginiyalo kuniyena mthandeni shembe mthandelani ngizomthandelani shembe ha ye ukhona umuntu ofana naye osindisa abantu usindisa abantu emabhasini usindisa abantu emalorini usindisa abantu kuzo zonke izinkalo lapha belimala khona but shembe ungabishinongamelese what iy'ngane zasezikhinkane imoto ya yakhumbi isondele ngaphambi kusho njalo yawe imoto umenze njalo umnyamama lithi gumbugumbo finish abantu bakostaze phakathi emotweni yathi shembe yazabi yathi ngathi shembe no wayithatha imoto wayiphele guduzela ngale tembe ukuthi uba kuyisiwa ngale iphume zona isizophoza wathi ukukhe shembe ngathi xayiba ngokuhamba nabo bonke abantu ba yonke indawo lanikhona
0: ukhona noshele. Ngiyajabula manje uma kanjani. Ngiyajabula. Masuwezi sonu kona noma geko. Ukona yega mizo. Ngoba kati lo mtu kona nati unati soki ska. Namu mbazo kini mbwana mbwana. Ya. Mungu mbiti ngea wapu ya. Ya baba tika shuru mba. Onseke. Now. Nonke. Zekele nguwe la. Beko. Ngathi angema njalo ishemba anisekele nje akuse ngiyayiyeka manje kodwa akupheli lokukhuluma kahle bayazi laba kade likhuluma kulokuthi khuluma nje nakokunye ngifanele ukusho uyabona kumayisuka la seqoshwe iphoyisa lathi uma kuyoshona ngale kwamkatyeni lapho wayesekhiphi ngamali wayeyithathe ebuhlizini sekhiphi ithubhoko neiphoyisa. Kweli limtoshile futhi kanti mntana ngohamba uthengela endleleni fundi ya na babantu babemdumele lapho emazimtoshi ngezinduku nemikhonto bembulala igengele legengelena lethi bushayinyalo legenge yaba phihliza abantu kusasa sekuyitsale ukhulu bebophile.

0: uthawu wavaleleka ehe. Kanti uyozabonakala ngakusasa. Kuyabo umuntu uyaficakala uthule kanjalo. Angithi la mafridge anokuthi imali valeka alivuleki ngaphakathi. Uthola ukuthi seline folder nyana umuntu okwazi ukuvula ho ngaphandle. Ayiyona inkinga lonto isiqalile inkinga. Uyayibona ingozi? Aha. Ilapho isibangeke kanjalo ke nje lento yomkhokha. Seke yoba into noze nisizo usheme. Ngoba uyena okwazi ukuqoqa imphefumulo ayithatha ayibeke endaweni efanele. Ayithatha ayibeke endaweni lapho nizokwazi ukuthi uma nifika khona nicela. Ebese ke ayithatha ayise endaweni ke eniyicela ukuthi ayibeke kuyo. Ngoba phela senihlelile nina njengomndeni. Angithi awu ngakhumbula indaba yasekhaya lemphefumulo. Kulungileke ngizoke ngimcinge umshumayeli umaji kade ngamgcina. Ngizwe ukuthi ke manje ke ngagcina phela maku July kuba nemsebenzi leyo ukuthi imsebenzi ke iyama. Ngibuza ukuthi kunjani kulokhu zihamba kanjani inhlelo ngimbona istezi esivuka lapha every time mangisibona. Cabanga le ndaba eyishiwo umfundisi uchiliza ukuthi kuzoba nepalace la iduze kwamasha. Uthi kukhona umfana engimphethe nengqondo yoshwe nge-omo. Uthi ngithema ngimbona ukuthi uhlakaniphile ngamthatha ngambeka la ngamethula enkosini yamaqadi. Hey futhi ezinye izinto ayizisho ngeke ngikwazi ukuyixoxa la ngoba uyabona isikhathi sakho shuthi nje u-28 mzuzu ngaphambi ukuthi kubumbane ihora lesingakhe lesikhombisa, kodwa ngeke ngikushiyeke ngaphandle. Ngizothatha nangumshumayeli ebese ngibuya sixoxa nomlaleli ekhaya ngemsebenzi emihle siyenzela uShembe ebese sihamba siye emakhaya. Angazi mshumayeli, niyaphila baba?
1: Siyaphila ndabezi, ngilalele ndabezi. Ngilalele uncokola kodwa ungancokoli.
0: Ngijabule ukuthi nje ngilishaye kanye likhale.
1: Ngilalele uncokola ungancokoli, uthulile kodwa ungathi uyancokola.
0: Hayi, umdali wakhona phela umsakazi ungazi uthi wena uyanjani.
1: Ungathi uyancokola, hayi, ungathi uyancokola.
0: Ehe, ehe. Sekukhande kumkhokha
1: nje. Umuntu wamafridge.
0: Mm.
1: Eyi, ndabezi, hayi, hayi.
0: Onganayo indlebe phela, ngithi nakhona yathi inkosi asocela indlebe yokuzwa makhulunywa, sicela indlebe sezulwini ngoba zigeje indaba ukhona nje, ukhona nje egcekeni zikweqe nje indaba.
1: Ungathi uyancokola ukhuluma indaba.
0: Manjena bengimtshela iphutha yini lo mfowethu mangimxoxela ukuthi phela umkhokho usuka kanjalo. Njobe sukile nje wayovaleleka phezulu le eMount Everest, sinenkinga phela manje ethi uzothi mayingalandiwe kohamba kuhambe kuvaleleke izingane emafrijini, izingane yifele endaweni eyibandayo.
1: Koze kugcine sekuqanjwa igama kuthi ukufa kwakamajola.
0: Kanti indoda nje yodwa yasuka yakukhetha ukuthi iyogibela intaba izikhokha imali ikhokhela ukufa. Silungisa kanjani lenkanankana ke nansi isikhona mshumayeli isikhona inkanankana siyilungisa kanjani?
1: Ey majola, inkinga enkulu le majola. Mina ngikulalelile majola, uqedile ukhuluma waqeda futhi ngiyakubona uyakuqhweba uNkulunkulu uthi hey awukhumbule lo mfana wanakamajiya. Ngiyakuzwa indlela okhuluma ngayo uzuyangena uthi awu yazi ngaze ngakhumbula ikhala emphefumulo. Ithi mina uShembe semqhweba majola.
0: Yep.
1: Majola, inkinga enkulu le mfana kithi.
0: Yebo.
1: Yazi le nto ikhulumayo majola.
0: Ngakhuluma into edinga isikhathi nemzuzwana nje.
1: Njengoba kuyisabatha nje manje koze kube buhlungu amakhanda silalele imfihlakalo uNkulunkulu ayikhuluma nabantu ngale ndaba okhuluma ngayo.
0: Yeah.
1: Yokuthi abantu kugcina ake ngenze nje umzekeliso omfishane majola. Athi umuntu hayi ukufa kwakamajiya lokho ubungoma nobunyanga into nje yakho athi nje isiko lakho asike isibongo esidalela ukuthi kuzoba nokufa njalo. Kodwa manje ngiyayingizwe la abashumayeli bakababa befunda incwadi bethi ngaphandle kwezulu
0: ngikhona
1: ngaphandle kwezulu khona i-7 nonondindo namabulali sangoma nenyama ngaphandle kwezulu
0: nabathakazi.
1: Manje lo muntu ofele lapha kwe Mount Everest mawucaba

0: nga umphefumulo kuzongena enezulwini ngoba awugodukanga la umphefumulo ufile ngoba uhambe ngendlela engadaliwe uNkulunkulu.
1: Yebo.
0: Uma ke ufile nomphefumulo womuntu majola uyaya enezulwini lomndeni. Awuye ezulwini lomndeni. Njengoba ungayi ezulwini lomndeni kuthiwa ngaphandle kwezulu. Uma kuthiwa ngaphandle kwezulu kusuke kushiwo izulu lakamajola. Zonke iy'ngane zakamajola uma yihamba fanele ziyongena ezulwini lokuqala lakamajola. Uma zingekho hleli ngaphandle kwezulu. Ngaphandle kwezulu izofica yonke imkhuba. Leyo mkhuba-ke bazobuya nayo-ke bazoyifuhlela emhlabeni. Bese kuthiwa hhayi into yakamajola le.
1: Kusho ukuthi le nto sifuna siyilande ekuthenini. Ezazaze ahambe bese fike engangeni lapha yini le mvimba ukuthi engangeni
0: angithi sekuvinjwa yiko phela ukuthi yena akahambanga ngendlela kaMvelinqangi. UMvelinqangi udala ukuthi yilokhu ungasekho ixegunisa likwazi nefani bancane udala ukuthi uNkulunkulu abantu bayagoduka abahambi ngomthetho abantu yabo njengawe nami asikho isidingo singabe siyaphi majola
1: siyaphi umsebenzi sasalinga
0: siyahamba nje ngoba kukhona iy'khubekiso noma kukhona lezi zathi
1: iphaza
0: umuntu uhambe esemncane nje uphazanyiswa into ethize. Umuntu ufanele ahambe eseyixhego sezisalukwazi. Akukho ngisho isihlabelele sidwala labantwana khona isihlabelele sidwala
1: labadala.
0: Yebo, akekho nomuntu ufanele ahambe esemncane kodwa kuyenzeka phela bese ke ufuqelwa uNkulunkulu ukuthi hhayi intando kaNkulunkulu uzothini ngoba phela kwenzeka into esingayiqondi kodwa kuyona yani.
1: Yila uShembe asengena khona.
0: Asengena khona uShembe selilungisa amakhoro useyakorrecta manje cha lo mntwana uhambe engafanele. Nazi into emdalili loya umuntu lapho eMount Everest owafela khona. Ufuna umuntu azohlala naye manje. Njengoba wathi uchaza manje.
1: Ikhumbula indaba yayo.
0: Usefuna umuntu azohlala naye. Akekho umuntu ofuna ukuhlala yedwa majola.
1: Akadalela umuntu ukuhlala yedwa.
0: Majola
1: besibuyele noma efile.
0: Ake sibuyele la esontweni kade ukhuza manje sesihamba semhlanganweni.
1: Yebo.
0: Njoba semhlanganweni kade ngikuza ukukhuluma umuntu asilunge phela njoba semhlanganweni. Lapho ongasalungile ufuna ukufaka umoya wakhe kwabanye abe nabazo abazohlala naye abangalungile akafuni ukuhlala yedwa kungalungile. Uyophemba abakhe.
1: Manje buyela kule nkinga ke manje ukuthi ke uma uhlulwa yinto ethile noma umthetho othile uShembe ubekile musa ukumema abanye ukuthi abazohluleka nawe mhlawumbe uzokukhumbulela ukuthi uthe noma wenza isono kodwa washo ukuthi bafowethu ningangilandeli ingane zakwethu kuseweni la engikhona
0: wasidla wedwa majola walokuthandaza ukuthi Nkosi
1: ngikhumbule
0: sengiyasidla ngesithandi kodwa ngibafisele abanye
1: ukuthi bangene kule nto
0: majola le nto ifana nokuthi nje majola umajiya mayise phambana noShembe.
1: Ya.
0: UMajola angafanele umsapho, akufanele
1: ngisapothe,
0: amkhalele. UMajola into engcono akathandazelo lapho ukuthi Nkosi umkhumbule aphume kulo mphumo. Hayi ukuthi uMajola abe sebhikisha ahambe ekhwathuza abantu, hey nabo dlalwa ngayo.
1: Uright nje lo ba wrong laba, uright nje lo.
0: Hey. Hey mfana ke.
1: Manje mshumayeli nakho ke kubhekwe emhlanganweni. Imiso zisami kanjalo kuhamba kanjalo
0: baba majola siyabonga baba sibongela unyazi lwezulu ngoba inkosi ngolunye isuku sathambise imithwalo yabazali bethu masifika sahamba nobaba uSthenjwa ingwevu la usethi ke isithi inkosi yamaNazaretha majiya bekusiya entabeni sesizoyintabeni ngoba mase kuzoya entabeni sihambisa umhlangano ungakaphumi sihambisa imithwalo yabazali bethu iy'nsizi
1: Yeah.
0: Usethi majiya njengoba sesiyemhlanganeni nivaleke ekhala emphefumulo sithi baba nkosi yamakhosi siyavala nkosi yamakhosi uthi hayi babunene akangizwi majuli ngithini ngikhuluma ilanguage ekhulunywa abantu bathi abantu umajiya abavale ekhala emphefumulo uma kuwumhlangano kajanuwari nojulayi usethi ke ngikhuluma ilanguage ngiyazi mina bengiyalalela nomajola uma nikhuluma noma ngibona ukuthi isikhathi awusenaso kulamajola kodwa benginilalela nomajola nikhuluma uma sekuzokuya emhlanganeni vala uthi abantu bayangixaka mina umuntu kusho inkosi unyazi uthi umuntu bayangixaka ngisho nasekuphakameni kwakunje umuntu uma sebefuna ukumnquma bese bamqambela amanga bawakhanda amanga bawakhanda.
1: Yayikhumbula indaba
0: yemfene
1: kaMngomezulu kanti igovu lendiye lalihlale phansi kwebhasi. Kwathi uMngomezulu unemfene.
0: Ka majola mfana kithi siyabonga kakhulu mfowethu ngalomlomo wasezulwini uNkulunkulu akuphe wona ukuthi sitshele umhlaba ukuthi bantwana baseAfrika bantwana enkulu bantwana benkosi enkulu yase yasebuhleni bokuphama unyazi lwezulu umsebenzi kaNkulunkulu umisiwe ekhala emphefumulo njengoba kuleli sabatha uyagcina kuleli sabatha sesiyahamba manje siya emhlanganweni omkhosi wentethelelo umhlangano oba ngenyanga kamaqhubu kaJulay sesiyaphuma nje kusasa kuzobe kukhuphuka amatende ngoba inkosi kaDishi ithene asifake itende elikhulu manje lexhiba lasekhala emphefumulo kuba neqebake lasekhala emphefumulo eKhenani nasebuhleni kuzobe kunalo sekuvela inkulumo manje ngamakhosazana ukuthi naseJudiya iyakhala imphefumulo yangaseJudiya ithi ikhala imphefumulo alilethi ixhiba eJudiya kanti imphefumulo eminingi idla khona la kulomuzi ngoba kupheka unyazi lwezulu kulamaxhiba sekuphoxeka nje manje ukuthi sesevukuhla esokuseJudiya kuyavalwa amajola mpanakithi nabasezulwini nabakuphi siyacela ukuthi baziswe ukuthi kuyavalwa kuleli sabatha ekhala emphefumulo akusakuphinde kusetshenze ukuze kuphele umhlangano kaJulay
1: kushuthi indlela yonke kuvulwe ebuhleni
0: yebo ba into esizoyenza sesizokhuleka kuNkulunkulu ukuthi inkosi yamakhosi besicela ukuthi la leyo nkeshezana yabantu abazobe bengagidi sikwazi ukuze ekhala emphefumulo ngoba siyasebenza sakhipha lesi kaNkulunkulu yona iseyidumele emansumpleni manje isizophela sesihambe kakhulu so bese hamba nalabo kabayosebenza besicela lokho kuphela kodwa nje imisebenzi yonke
1: lejwayele
0: ukuthi iyelwe ekhala emphefumulo cha kuvalile
1: mhlawumbe ngicela ukuqala inkinga nje kancane emshumayeli wenkosi mhlawumbe iyinkinga kodwa izobaphilisa abanye khona indawana yake yathi abantu sebehlonipha ikhala lemphefumulo kakhulu more than umuzi wasebuhleni kwake kwangifikela ukuthi ngicinge kodwa ngaseyithi hayi angiyilinde ngingayikhulumi ngenkathi isaxoxwa but ngiyafisa ukuzwa mhlawumbe ukuthi kungathini ukweluleka kuleyo ndawana noma mhlawumbe ukulungulungisa nje lelo phuzwana ngoba inkinga ithi ke imithetho kaNkulunkulu iyafana ekhala emphefumulo nasebuhleni but ebuhleni abantu bayayiziba kodwa mase beze ekhala emphefumulo bayaqinisekisa ukuthi yonke imithetho bayigcina njengoba injalo mhlawumbe ungasibeka esithombeni uma kuthi kunemithetho ehlukile yabekwa ngekhala emphefumulo enga-apply ebuhleni mhlawumbe noma cha imithetho iyafana awusiclarifyela nje baba lapho ngoba sesiza lithola ithuba
0: Majola ngiyabonga kakhulu mfowakithi sengathi ake ngiqale la sengathi uNkulunkulu angakukhulisa Majola ngoba wayedale yena ukuthi ngiyakhumbula sisahlupheka wehla wenyuka ufuna ukuthi lelizwe laNkulunkulu lizwakale ngiyakhumbula kakhulu saseyidohlongane zabafana sobabili uloku ngumema namhlanje siyabonga ngoba izwi useze walivulela uNkulunkulu umhlaba uyalihlonipha manje Majola ukukhumbula leyo nto ngizwile kancane ikhulumeka leyo nto insizwa kababa izama ukululeka uKhoza ngajabula ngathi mina iqiniso lento ayikhulumayo uKhoza lana ekhala emphefumulo Majola angazi ngolunyisungu yongekuthumelele ngoba yabona nje manje mase before kungena inkonzo kuba mhlambe no 10 minutes simemezela ngoba abantu basebengena ukuthaphutha simemezela ukuthi yine edingakala enkulunkulu ayicela ukuthi sinake masifika kulomuzi nengadingeki angilenzi iphutha lokuthi ngithi mina loku esikutshela esinitshela kona abantwana benkosi ukuthi akudingakali uma kungena phakathi komuzi kaNkulunkulu ngokomthetho njengoba kuthiwa charity begins at home uthi uNkulunkulu izinto asiyiqala emathempelini siyijwayeze zona khona sizothi uma sifika emhlanganweni kaNkulunkulu kube sekulula ukuthi sizazi izinto ey'ngadingwa uNkulunkulu ney'dingwa uNkulunkulu lapha-ke ekhala emphefumulo sisuke zidlulisela lo ukuthi abantu ngomthetho yonke le nto esiyidlulisayo sisuke sipractizele ukuthi uma sifika uNkulunkulu kube lula ukuthi sikumukele ukuthi nokuthi nokuthi akudingeki angeke sibalawule abafowethu laba basesangweni emzini oyingcwele ukuthi sithi abaqikelele ukumemeza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi kodwa lapha ekhala emphefumulo senza isiqiniseko ngoba sisuke sigqugquzela abantu ukuthi lezi zinto kahle kahle kahle ayifunakali ngisho ezulwini ekhala emphefumulo isemfuleni la ushembetheza khona imphefumulo ebuhleni bokuphakamisa ezulwini ngomthetho kufanele ngabe lezinto ezikhulunywe ekhala emphefumulo sifika thina sesiyisaba ngoba sisuke siyezulwini ake ngenze umzekeliso nje majola bakhona baye bathi mabetshele umthe

0: Sekungaba yizi izifo bafowethu ngale kwalokho hayi indlela ibheke khona ebuhleni mina njengowalidi ngale ndawana yedwa kodwa he sengilibele molweni sanibona kuseni.
1: Hello Mshumayeli wami.
0: Ninjani no?
1: Ngiyaphila baba njani?
0: Gama lenkosi likhulu.
1: Amen baba.
0: Yebo.
1: Baba Mshumayeli wami into engithanda ukuyisho nje namhlanje ukuthi nje abazali bakho bakwetha igama elimnandi bathi uyisizwe. Babe ngashuthe saka amajola kuphela bathi isizwe umhlaba wonke.
0: Amen.
1: Bakubusisa nje from birth.
0: Nkosi yami.
1: Kulasinele wena. Ningi imisebenzi osenzela yona siwumphakathi siyisizwe sikaNkulunkulu.
0: Amen.
1: Njalo nangegama lakho nje ngiyalithanda babe kugcobela kona lo ukuthi nje ube yisizwe somhlaba wonke hayi saka amajola kuphela. Inkulunkulu akubusise baba.
0: Amen. Iyabonga kakhulu. Uzamnandi indaba. Ngavele ngakhumbula umama. Hey, ngavele ngakhumbula umama. Hey, what a God. Hey, wangokubona ukuthi uzalwe nje uzalwe wedwa nje. Thiwa awunabhuti, awunasisi. Thiwa nje uzelwe nje ingcengce yakho nje yancelwa wena kwaphela futhi. Akunanike kodwa asinike nangomunye ithuba. Molo, sawubona kuseni.
2: Molo Mshumayeli wenkosi.
0: Gama lenkosi libongwe njani no?
2: No, uJehova umkhulu sasigcinile baba.
0: Amen.
2: Hayi ngibonga nimadikizela la yotha lo mntana enkosi ngibulisa ukubonga amazwi ehlela esifilisa bo.
0: Amen. Phila madikizela.
2: Phila njalo uNkulunkulu wathi bafowethu unguwena mthumani manje hayi ngelapheka bafowethu.
0: Nanikhuluma
2: hayi ngiyangibona kona phela asibanani kodwa nje kodwa mina ngivule ngiphile ngibona.
0: Yazi
2: izinto esizifunayo kuba kahle kahle la.
0: Ayikhulunywe.
2: Yebo mntana enkosi. Sizola nemithetho kahle kahle. Asanga uzokwenama kwenhlazi mhlaba uzokhululeka imithetho elifunekayo nezokwenza sihlale siphila isiyisizwe
0: manje abantu bafuna kube mnandi baze bacule ngisho ingoma eyirong bashaye neyigubhu badukuze ngoba bafuna kube mnandi kanti akuyona inkolo yokuba mnandi le
2: mntana enkosi akukho ukukhululeka singakaphumeleli awukwazi ukulala
0: ngoba futhi phela nokuphumelela kukodwa ukufa nakhona wazi ukuthi ngale kwethuna uzofa uficeni uyitshela usuphumelele kanti awuphumelele
2: angithi phela manje imiphumela mntana enkosi vele nolujika khona ikulindile ngale ukuthi wenze
0: uphila amadikizela
2: kwenta kwenkosi hayi uNkulunkulu angicinele nina nje bafowethu niphile nje bafowethu bebe nesiluleka ningadinwa ukuthi asifanani ngokucabanga nangokwenza kodwa nje uNkulunkulu nje nilokho niyibekile le mithetho izawaphilisa abanye vele ayiyofika phezu kwabantu ngesikhathi esisodwa bakhwethu ngibonga nje amazwini uNomshumayeli Majiyana niphile bafowethu.
0: Amen. Phila amatikizela ngiyathokoza kakhulu mfowethu ngiyayithanda le ethi singadikibali ngoba sidikibaliswa abantu abantu ababoni ngasolinye futhi nezwi alufiki kubantu ngesikhathi esisodwa. Molo sawubona. Ah, ninja no.
3: Ngiyaphila baba, siyaphila lunyazi.
0: Amen. Umshumayeli unike kodwa line yakho nokubamba bamba ke kancana ngazi kanjani kodwa ke kulungile uthi qaphoqapho baba wami. Ngimsolile umshumayeli ukuthi ke lo line wakhe uzosihlupa. Kodwa kulungile umshumayeli, kuzolunga. Asithathe nangomunye molo sawubona kuseni.
4: Baba Mshumayeli.
0: Amen, ninjani no?
4: Awu siyaphila eClermont, sibonge senicela eClermont.
0: Oh, makhaya niyaphila eClermont, nihleli kahle
4: Vito. Awu siyaphila embuzane, siyaphila ethuleni endlunguma.
0: Phila ke, siyaphila. Awu bakithi philani, ehe.
4: Awu yazi mtshathe iqinile nala ethuleni eClermont endlunguma.
0: Yaha.
4: Imi kanjalo nje ngoba phela manje kuyalungiselwa ukuthi ungafiki lapha usikhuluphambana nobhoko.
0: Uyocela isibusiso kodwa uvele ufike ubuye neyinkinga zodwa.
4: Ifana naleto Mshumayeli okuhlala edodwe emva kwa-4 eqedeni ukuthandaza ntoko enilanda indawo ngoba niyaphuma niyasebenza. Ngoba phela awuyile lapha ku-honeymoon noma e-hotel noma kuphi.
0: Wayethi umama ukuleve indawo.
4: Uyikhatha nebhizi nje manje ngokwenza into ofazele.
0: Kulungile, phila amagaya fowethu.
4: Ngiyabonga Mshumayeli kade kasigcina.
0: Ngiyabonga fowethu ngikhona, chaza ukuthi umagaye uhlale nje enolaka all the time, every time. Well, it's okay. Kulungileke uthe umadikizela cha asifanani. Ngokubheka imizuzu siphoqa ukuthi ke angibeke phansi nami izincingo. Sithemba ukuthi ke uShembe uzosenzela umusa next week masibonana ngomusa kaShembe sobe vele sesisemhlanganweni. Into engakusiza nengenza ukuthi sicishe uma isibusiso sibekwa sinamathele kuwena. Ungakwenzi okungenziwa. Mawukhuzwa lalela. Zilungise konke okuthiwa kwenziwa, ukukhiphe enhlizweni yakho ungakwenzi. Lunga, qonda. Kube ukuthi mawuphambuka uphambuke ngephutha, kodwa ungaphambuki ngenkani, ungaphambuki ngokuhlela ukuthi ngihlele ukuthi ngizofika ngedelele. Ungadeleli ngenhloso, ungadeleli ngokuhlela ukuthi uvele ukuhlosile, kodwa maka ukhona ukuphamba naye, akuphambane ngephutha, hayi ngeplan. Uyabonakala kumuntu odelela ngeplan. 7 o'clock isikhathi sakho. Indaba zezwe. Shembe unyazi lwezulu into yonke kubantu bonke ngezikhathi zonke.

0: Right, guys, 060-480-7164. Sathabalaleli ngifisa ukwazi ke ukuthi isonto lihambe kanjani nanokuthi ke impilo yakho njengamanje uyibona imenga kephi, ucabanga ukwenze njani ngalokho obhekene nakho konke, ngifisa ukwazi kuwena 060-480-7164. More ukuthi ke ufuna ukuba live, sithi izwi 98fm.co.za. Sabona, right ke, lapho ke ngicabanga ukuthi umuntu bebhaza. Sabona, alright, asiqhubeke. Ngicabanga ukuthi umuntu mhlawumbe angazi umi airtime noma yini. Yebo, mlaleli njani?
1: Oh, ninjani msakazwana?
0: Siyaphila njani baba?
1: Ah,
0: ngiyabona ngithi hayi mhlawumbe ukubhaza. Kamba kahle baba.
1: Hayi.
0: Isishaye kamili ngithi ngiyayibamba lutho. Ngithi hayi shuthi ibhad lami.
1: Kanti ukuye wachaza ukuthi ushaya uvalo wathi ngathi sole isokelisha.
0: Yey!
1: Ubeqinisekile yilo le ngikhuluma. Yazi namhlakazi wami ngifona njengoba kuyisabatha.
0: Yebo.
1: Nami ngithi waphela umlomo lo ubuye uwone, yabona?
0: Yebo.
1: Kodwa anganaki ukuthi uwonile. Nami ngixolisa. Uyabona nje khona uhlelo njenga umsakazi engasa. Kwame na ngiyashesha ukuzwela ukuthi samfonela. Yabo nje na ngixolisa umsakazi lowade khona wakamajola. Ngangafona kuyena ohlelweni engakabi umshumayeli.
0: Ehhe. Nathi unganyusa kancane nje baba Nkosamizwe, kancane nje.
1: Ngangiholwa nje umoya wawungitshela ukuthi no, kwamanje lokhu ebe isikhathi sihamba. Ukhuluma yena indaba zakhe yamabhizinisi ekubeni uhle. Ngase ngithi mina lo moya wawungiphusha wathi hey, fona futhi. Ngafona futhi ngakhuluma nje kahle ngathi msakazi ngathi ungaqala ngalolu daba lolu lohlelo wabona indaba zikashembe kuqala. Silale ngamanje njalo ngivuka mina ekuseni nje makwesi abanosuke ngilambele lokho kuyangiphilisa. Hayi kwa umuntu hayi ephilayo. Ekuseni siliphila uhlelo bezwa ngaye sengifonele wangehla umsakazi kodwa ngaxolisa ke namanje afunisa ngoba yena wefihlile wathi yena hayi unyazi uhlalela imncoma ukuthi umsakaza kahle mina ngidimule le ngishoyo ngicela uxolisa futhi kuyena ukuthi njengoba ethi idimule elalingitshela ukuthi angimtshele ukuthi ngiyaxolisa futhi nganga phathanga nje gama la

0: ya la nkulunkulu ngangaphasanga ngikhulumela mina yabona kuhle ngoba phela mina ngikwazi ukuhlala lento ilokhu ngidla ukuthi yabona namhlanje ngizokhululeka ngoba sengishilo yezwakala yaziwa nabanye abantu ngoba yena uyekufonele mina ngedwa.
1: Oh, I know baba, ngicabanga ukuthi mhlambe ngicabanga mhlambe angikumisa kancane lapho baba. Ngicabanga mhlambe mekukhona inkinga khona ungaqhamuka e-station mhlambe ke ni resolve udaba senila. Ngiyabonga kakhulu kodwa nkosami ukuthi ungifonele ngathi ngaba nosuku oluhle. Right, okay. 0604804807164 fisukwazi ukuthi kuhamba kanjani usuku lakho, iviki lakho, isonto lakho belinjani, and nanokuthi ke oyinkingeni zakho nazo ikupho cabanga ukuthi ungakulungisa. Sawubona mlaleli.
2: Sawubona.
1: Niyabona njani?
2: Khona kunjani?
1: Sekhona baba.
2: Hayi, no, cha, ngifuna ukwazi lento kade uyisho.
1: Mhm.
2: Lelo qale ngayo ngingene.
1: Yebo.
2: Ikhona ingane nje ngathi awusifi nje semncane nje esiba kuba naye emsebenzini. Njalo uma ngikhuluma naye ngiye ngimbuze ukuthi uke wavuka wabonga nje abazangihleke ngithi mina no athi siyabuza ukuthi mina uke wathi ukubonga nje kuseni uvuka.
1: Yebo.
2: Avele ke naye yazi uthini ukuthinta thina malume thina njena asikwazi ukwenza lokho ngoba sikhona igama elivame ukushiya ukuthi bubayile ubayi ma-teenagers ama-ntoni bubayi ma-teenagers thina asikwazi
1: ukuthiniinayo
2: ekuseni yabo njengoba ufikele emsebenzini ovama njalo ukuthi uvuke ubonge nanokuthi uvukile wasebenza ngoba abantu abanganganawe abaningi abakwazi ukusebenza ngoba bayicabangela iy'nto zabo ey'ngekho right.
1: Kanti kubalulekile ukuthi sibonge phela ngoba nokuvuka nje usungazi uvuswe yini.
2: Awu uyazi ngikutshela yabo nje lokhu nje okwenzayo khona manje nje njengoba ngixoxa nawe kukhulu.
1: Yebo nkosiyami.
2: Yazi kukhulu kanjani kukhulu lokho nje osokutholile kukhulu yilokho nje.
1: Siyabonga nkosiyami, siyabonga kakhulu umlaleli ngathi ungaba nosuku oluhle. Kubaluleke ngale ndlela ngicabanga ukuthi ke emhlabeni kuningi okwenzakalayo, kuningi futhi esibhekene nakho. Uyabona nje the fact that we are phila even after COVID fangabe ngampela ke sina isikhathi sokuthi uthi hayi Nkosi yami baba ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi kuningi esibhekene nakho, imisebenzi ayikho, abane bethu sesifundile kodwa fanele senze yini imisebenzi esasingazitsheli ukuthi soyenza, but lokho okuncane uNkulunkulu asekuphe kona kubonge ngoba eyi kunzima la ngaphandle. Uma usakwazi ukubeka ukufika nesinkwe endlini, wazi ukufika nobisi endlini, bonga kona lokho ngoba eyi kunzima. Kodwa ke ngeke ngithi mina konke kungulimi lakho, uwena muntu. If wena ungahluleka wena ukukhuluma ngolimi lakho ukuthi ngifisa 1 and 2 and 3 wenzeke, ngiyakutshela ngeke ngenzeka ngaleso sikhathi ocela ngaso. Kodwa kona kuyogcina kwenzakalile. Right, ke 0604807165. Alo uthatha futhi mlaleli. Yebo sawubona.
3: Angibingelele kapita.
1: Ninjani bhuti?
3: Ngiyaphila sisi. Ake sibonge nje uNkulunkulu ngokuvuka.
1: Yebo siyabonga.
3: Nakusigcina.
1: Yebo.
3: Mina ke ngumuntu ongaboni, ngiyambonga ngako konke angenzele kona. Ngingaboni nje kunezinto ehlawe la empilweni. Kangangokuthi uyungabusazi ukuthi kufanele kwenziwe, bengibona emihlweni then emva lokho ngangabe ngingasaboniki. Manje ngabazana nazo la ngumuntu okwazi ukwenza yonke into ngingaboni emihlweni yonke into. Ngiyazihambela, ngiyakwazi ukukhelela ugogo wami-ke uhlala kwi-chair naye-ke ukhubazekile, ngiyakwazi ukumkhelela manje. Manje inkinga engingazi ngi-resolve kanjani engihlangabezana nazo ilezi zabantu umphakathi engihlala kuwona. Ngiye sengithola ukuthi sengiyathukwayo kuthiwa ngizenza ukleva, ngiyabona kangangokuthi sengize emhlabeni ukuhamba-ke manje ukuthi mhlawumbe ngizolinyaza kuthiwa asike sishaye lona ozitshotshe ukuthi akaboni emehleni kodwa uyabona. Kodwa-ke kuwo konke loko ngiye ngibabeke kuNkulunkulu.
1: Konke kuwumusa.
3: Yeah, kuwumusa kuNkulunkulu. Ubuhlungu ngoba manje kujiye wenziwe nawumuntu ozalwa naye. Kumanje anginazo iy'mpahla zokugqoka, uvele athathele. Ngithi ngiyabheka la adingibeke khona, asekho into zami.

0: azo nje inkinga enhlengezana nazo ukuthi kufuna ngiyisoze kanjani lezi zinto ezifana nalezi. Mina kodwa nje okunene singe ngithi hayi kulungele uNkulunkulu uyabheka uyabona yena. Kodwa nje ngiyambonga-ke.
1: Engakusho kuwena baba ukuthi yonke into inesikhathi sayo, engikwaziyo ukuthi uthi whatever lokho kufuthi ukuthi kwenzeke kuzowenzeka kuwena uzowright uzofuthi uzophumelela.
0: Hayi
1: ungakhali kakhulu.
0: Hayi ngeke
1: ungakhali
0: kunje nje ufanele kube strong uyazi ukuthi konke kwenzelani.
1: Nkulunkulu
0: ngiyabonga mama.
1: Siyabonga baba, siyabonga kakhulu. Ngathi ngithatha ukugcina ke umlaleli 0604807164. Uyabona ukuthi kukuningi kuningi abantu baneyinkinga eziningi futhi ezahlukahlukene. Uyabona ngathi njengamanje nje ngoba sikhuluma nje kunomuntu obesayina ama divorce papers izolo engathandi. Kuningi sibhekana nakho. Ungathola ukuthi khona umuntu ovele nje waliwa nje wamanje kuseni ngoba sikhuluma. Ungathola ukuthi njengamanje sekukhona osesishile futhi emhlabeni. Ziningi izinto ezenzakalayo. Kodwa ngiye ngithi mina kukuningi kunjalo be if bekufanele kwenzeke kuba if ingenzeki kuwena nanokuthi yona ndlela ke leyo forward ukuthi yila uNkulunkulu sethi khona fanele ube strong, fanele uzame ukuba strong kunzima kunjalo kodwa ulimi lakho lokho elimengo ukuthi nje I am faithful ukuthi konke kuzophumelela.

0: Uma kuthiwa magaya izothiwa kuyamashwa. Umbuzo oqala uzothi into emashelayo yini kanti.
1: Siyozwakalisa ukuba overcrowded kweNingizimu Afrika ngamanye amazwi ukugcwala ngokweqile. Kweyifika namthwalo zibe zingenazo impepha vume zokuba la eNingizimu Afrika.
0: Yabona ke makhaya uhulumeni esezoqhamuka bese kuba nemithetho ayibekayo ukuthi singayithathi induku. Futhi asimashe ngendlela ethiwani peace bani
1: ukuthi peaceful march, peaceful march yes.
0: Uthi ukuthi la makhaya ke lokumasha kakhulu ukufisike la kuyoncengwa umuntu ekufanele kuthiwe please bandla siyacela hamba.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Balimithiwe manje abantu mose ukuthi ulalisisa kahle ukuthi bangayiphathi induku. Futhi kufanele ukuthi kube nemashi enokuthula. Uma kuwukuthi ke lento yangumthakathethi ngoba kuyaziwa ukuthi abantu bamashelayo, simashelayo. Labantu ke bokufika bafuna ukuhamba njengoba esahleni namanje ikhomitha bafuna ukuthi bahambe. Kahle kahle inhloso yini lana noma fantasy vele kuyohanjwa ngomgwaqo. Bayiqhubeka bona bayihlalela beze behlalele khona ishona ilanga lombana koduke bavuke ngosasa baqhubeke nokuhlala kwabo la. Ukushuthi ke asile emakhanda masinjalo phela.
1: Kanti wena isikhali ubuzo senzani ngoba wena vele phela vele njengoba kuthiwa peaceful nje kusho khona noma usiphethe akho nto akho mpi la wena yini le ekuwarisha kangaka ngokufuna ukuphathisa
0: ingako wena magayi ngithi kule nto le khona abantu asebenqindwa amandla la esefana ukuthi le manje le bebengazi ukuthi benzani uyabona kuhulumeni yena kubuneqiniso bekufanele athi methi izikhali zingaphathi imkhonto neyinduku nakhona futhi amaphoyisa besesh ukuthi na amaphoyisa ibhama angayiphathi ngoba isikhali naso lezo kungani ngala kube nomthetho ozobeka ukuthi isikhali singaphathi izinduku nemvuku nomkhonto nanga kodwa amaphoyisa obegatha abantu ngeyibhama isho ukuthi nje le nto mawuthi uhlenzi uyayibukisisa
1: okwamaphoyisa kuvele kumsebenzi wawo ngoba kumasha kungamashwa ngcobo isibhamu hleze sisenqulwini ephoyisini esokuvikela nje noma ngabe kuyamasha noma kumashwa kodwa iphoyisa kukuyilungelo lalo ukuthi ahleze liphethe isibhamu
0: yabona amagaya kusho ukuthi nangisahlukele nokuthi ngiyoyenza lonto kodwa kusho ukuthi ngiboshwe izandla manje ngoba sengizothiwa angimashe ngingaphethele utho mina ngingaphathi ukuthi ngoba kuthi ekubeni kwaziwa kahle ukuthi inhloso yale mashi ukuthi khona abantu ekufanele bahambe uma kuwukuthi kuhamba bathi ke bamanje ngekhanda phansi bathi asihambi asifuni lento enisho ngeke siyenze kugcina kwenzakaleni bavele nje bathi nje asiyoyenzi lonto enishoni yasidakela balimise ngeshoko yini esiyoyenza thina-ke bantu bane-South Africa mawubuka nje magayi wena ngoba phela ikhona leyo nhlese leyo yokuthi banako lokho kuyabona kade ngise phoyinti ey'nsukwini mina bagcwele iphoyinti lapha futhi umuntu uyaphambi kwesitolo uyabona ndlela abakubuka ngayo ukuthi la bantu bayimpi uma bengase nje bame nje bathi asiyenzi lonto wavele leyo nto ikhona yini esizoyenza thina-ke bantu bane-South Africa sethiwe kasivele siyomandla sihamba ngezandla yabona umakhaya nje angisho ngithi ukuthi sikhuluma la eredio kule mthetho ebekile yabona kusuku lomhlaka 30 mina ngifuna ukufihlela mina futhi nomunye uyabona ukuthi abantu bazofika ayinana le nto yangomhlaka 30 kutshayele mina futhi makhaya kulindele nabalaleli igasi elingase kuchitheke kule nto ukuthi liningi ngoba kunabantu la thina uma sekuthiwa la bantu bokufika kubanjana ngesihlo zabo ngeke thina sishayane nabo bonke amandiya ngitshele mina azobenza kube ephoshoza thina ngey'nhlamo asushawa thina abantu ababodwa ngitshele mina
1: uma ubheka sishawelani ngoba sizobe singalwi namuntu
0: uyazi ukuthi makhaya udlame ezosukaphi kule nto singayifihla nje bakho mhlawumbe siyimbozo siyinyathele njengoba abantu bokufika kuthiwa bahambe namanje kusekhona bakhona obabonayo bahleli bazizini kodwa umhlaka 30 bayawazi ekugcineni manje kukhulunywa nabantu ababodwa ukuthi hhayi anomasha ningaphathini futhi siyavela le nkulumo ethi akekho umuntu onelungelo lokubuza umuntu ukuthi okay le mangingethina-ke sizoyibuzela abantu bokufika ubani ekufanele ababuze loyo kongababuzi-kena ekufanele ababuze onelungelo uthuleleni manje kuze kuyisukumele thina ekubeni yene nelungelo lomthetho ukuthi angababuza abantu bokufika seze sisukumela thina nje siyababuza uthuleleni yena ngoba-ke phela yena unelungelo ukuthi ababuze ukuthi wafika kanjani uthuleleni selizobe yisukumela abantu
1: Mama sithuthuleleni sisho bani la ubani lwesithi esimbuza ukuthi uthuleleni
0: ngizwe inkulumo ithi

0: umuntu oyisakhamuzi akanani ilungelo lokubuza umuntu ukuthi wafika kanjani. Khona abantu ababekiwe ukuthi banelungelo lokuthi bangabuza abantu ukuthi basike kanjani. Usuthi kumbuzo wami ke laba banelungelo lokubuza umuntu ufike kanjani. Bathuleleni bona kuze kuyisho kumele abantu. Naso-ke magaya into efanele siyibuze yona. Manje thina magaya amandla alento athini. Sengizomthetho sibekele yona sesinele kodwa. Ekugcineni abasebenzi bayishukumela bona. Bona-ke abaphathi bezwe ngiyiphathimandla ayithuleleni kwaphela ziyabona izwe linakala phambi kwakho. Sekuze kusukuma abantu njengoba bona bashaya indiva bona. Abashaya sengathi ababoni kodwa siyaqhubeka isikade siyacwila amagadi. Ekugcineni abantu base beyishukumela bethi cela ukukhuculula. Sekuthiwa ningakwenzi ukuthi, sekuthiwa ningakwenzi ukuthi sokhipha amaphoyisa obe ngovolo. Namaphoyisa obe ngovolo ngane kade bani ozokwenzani.
1: Kulungile Ngcobo, hayi ake siwuthethele nabalaleli, mhlambe ukhona ozowuphendula lo mbuzo owubuzayo Ngcobo Mkhulu.
0: Ngiyabonga mfowethu.
1: Thank you very much.
2: Izindaba ezishisayo, izindaba ezihlabahlosile. Sifiso Sibisi Talks.
3: 22 minutes after 7 o'clock. Tim Paul, Tini Lakilava.
4: Waika, wewe wakusemphamane. Ngithi sengihalele ngabe seliphasile lolo abantu besifazane abadayisa ngomzimba. Ngithi hayi, mina nkinga ukuthi liphase ngoba vele abafazi bonke bayadayisa ngomzimba. Ayikho intombazane, ayikho intombazane abamane olala nayo mahala.
3: Hayi, mase uphatha abafazi phela abantu babantu laba abakhi bemizi laba, manje usho ukuthini ukuthi abafazi bonke badayisa?
4: Noma ngathi abafazi ngoba wayena mfazane ngisho umshadilele uwest kakhulu ngoba phela usungumuntu ukuthi ngibhale umoya bafe.
3: Manje udayisa kuphi? Udayisa kuphi lapho?
4: Hayi
3: mkhulu, wathi umhlamba leyo. Wathi
4: angikhokhile phela mhlamane yobule.
3: Angikhokhile, ngangibonga umndeni, ngangibonga umndeni ukuthi ungikhosele umfazi uzovusa umuzi kababa. Mhlawumbe ungakhuluma ngawo, ukhulume ngowakho okungcono.
4: Hayi mina indlela engibuka ngayo mhlamane.
3: Cha, ungabafaka abafazi babantu, faka owakho ngoba owami akadayisa. Angimthenganga futhi. Umsebenzi wendoda, umsebenzi wendoda, umuzi wakhiwa kanjalo. Ngakho umsusa kubo ezokwakha umuzi wakini fela umondle endlini ezingane azozizala wakha umuzi uyinhlamba umono wakho uhoxise nje umkhulu bothi bonke abantu besifazane bayaqwayisa.
4: Ngiyabonga mthamane.
3: Cha, ngithi uhoxise.
4: Okay, kulungele. Ngakhompetha mthamane.
2: Ngicela umsombuko kuyakulisine ngo-6 ka-7 ebusuku noSifiso Sibisi
1: xazulula magaye angithathe komsungenile sawubona ekuseni.
5: Uyaphila webhuti umagaye.
1: Yey, sikhona bhuti, singezwa kuwe, unjani wena?
5: Hayi, aphele intsheva, ngithi usangiqamba.
1: Kahle tsheve.
5: Nomile imali intsheve bayibonga abantu bathi yawo ulahle tsheve.
1: Yebo, yebo.
5: Yeah, but you know, akwengiyimentshini nje kuma Federal Second Wonke mfowethu ngifami mina ngoba sithole ngilapha endaweni yasemzinyathi.
1: Yeah. Le foreigner angilizwa kahle kulezi insuku. Uyabona ngase likubandi likuhlanganise namabonda.
5: Ayi, yabona lelo alisoze langena phansi kwetafula liyo lokhu likhulume njalo nje. Alihoxisiwe.
1: Mpokathole, ya. Ake ubuke nawe ngelikaJobe nje iso ehlezi ekhoneni. Sibuka nje lwesibili lungakafiki njengabalaleli abawumndeni ukuthi ulibona lunjani wena?
5: Magaya mfowethu, la ngicabanga ukuthi mina ngibuka imashi izoba nokuthula.
1: Yes.
5: Kodwa abantu abazobe behongomiya yona mhlambe makuyilaba bokufika. Ngoba iyona-ke mhlambe futhi ngibuka ukuthi ingasusa udungunyane uma ngabe bethi asiyenzi leyo nto enithi asiyenze. Uyabona? Ngoba ngibuka futhi la, uyabona uma sekuthiwe uma seyishiwo i-date. Umuntu nomuntu engicabanga ukuthi owazi ukuthi adeserve ukuba la esekafika ufuze ukuthi ngabe useyambile. Kodwa ngibona abanye basahleli balinde ukuthi boze bathathe i-transport bayakwazi nje ukuhamba bavakashele emakhaya makunamavoti ngasemakubo bayakwazi ukuthi bahambe baye evotini baphinde babuye. Yini balinde ukuthi baze bathathwe i-transport? Bayakwazi ukuhamba labantu ngaphandle kwe-transport esuke ihlelwe uhulumeni. Lento futhi engiyibuka magaye engathi uhulumeni even kwayena urong mangabe ekwazi ukuthatha imali yabantu bala e-South Africa kube yona aspendele ukuthi labantu bahambe. Lento yokumumva kwalabantu, lento imeleni imele uhulumeni wangale kube uyena ezothi wahulumeni naba abantu bakho awuze uzobalanda impela bayabhibhidla laba bami bayalwa manje kuyalini. Yabona? So engisho ukuthi-ke lapho akumele ukuthi leto ama-South African ngibuka futhi kuzoba into ezokwenza ukuthi mhlambe bagcine babe nale enga yokuthi uma ngabe uhulumeni ezosebenzisa imali.

0: yabantu bala South Africa yentela yale South Africa athi uzoyisebenzisa ekuthini amuvela abantu kwethu. Ngicabanga ukuthi kwalapho kwayena uhulumeni uzobebangela as ama-South African ulaka mfowethu ngendlela angenza ngayo. Kodwa mfowethu akwengithi nje mfowethu lolu khetho, I'm sorry sibuka sengithi ukhetho le mashi le, cha mina angiyibuki mfowethu ingaba ingozi, ngoba even nabaholi bethu ophakela umthakathi nongizwe bayayibeka futhi bayigcizelela ukuthi if wena uze emashini akuba ukuthi uye emashini awuyi kokulwa nomuntu, awuyi koshaya umuntu. Yinto abahleze beyikhuluma ngaso sonke isikhathi, ngaso sonke isikhathi. So engisho ukuthi uma thina singama-South African singezolalela abantu abasisizayo laphansi, ngoba inhloso yethu ukuthi labantu bahambe. Uma ngabe sesingesezobalalela ngendlela abasitshena ngayo, ngicabanga ukuthi mfowethu sobe siyayona even kwathina uqobo. Asingasisebenzisi enga, kodwa asilandele abaholi. Abaholi uma ngabe bethi hambani ngala, asambe ngala. Ma bethi ashone ezansi, sizofuna eshone ezansi. Ma bethi asivundle, sizovundla. Asenze lokho abakushoyo, ngoba nabo bafuna ukuthi ngelinye ilanga kube igama elibi kuthiwa uphakela umthakathi. Uyabona nje
1: kunje nje yena, yes,
0: libheduke nje kanje izwe yibona labantu abachathizwe. Uyakhumbula ngesikhathi sodlame sasiba nalokhu ukuthi sithi abaholi yibona abachathizwe ekutheni ukuze kubulalane abantu. Leyo nto ke ingaphinde ibuye mfowethu ize la kulabaholi esithi bayasisiza ekutheni basibumvelele abantu ukuze sikwazi ukuthola ispace la eSouth Africa. Asisenaso ispace even sokubeka unyawo mfethu, asisekho. Engisho ukuthi-ke mfethu, mina ama-South African, nami ngumuntu ogalelayo ukuthi ama-South African mangabe esebenzisa imashi akangaphoqi abaholi abazobe behola leyo mashi nawo akenze lokhu abakushoyo, ngoba bayama-direction ethu ukuthi kumele senze kanjani. Uyabona? So yingakho-ke ngithi-ke if ubengezwanga mfowethu, okusho ukuthi ukuthula ngabe yinto engekho. Kodwa ukuthula mfowethu kwakhiwa ukuthi uyalalela. Engisho ukuthi-ke asilalele singama-South African ukuthi abaholi bethu abazobehola leyo mashi bathini. Asingabanaki laba bangaphandle-ke, laba bepolitiki-ke, laba yikhulumela lokhu abayikhulumela, kodwa abahleli bemashi ngicabanga ukuthi ibona ekufune sithathele kubona ukusuka nokuhlala. Ngiyabonga futhi.
1: Siyabonga Jobe Mondisi omkhulu, thank you. UJobe ekhuluma la emsakazweni ugqugquzela ukuthula naye, uthi engathi kungayimashi enokuthula. Kahle kahle vele umhlaka 30 lo akushiyi ukuthi usuku lokukhipha abantu bokuhamba, kuwusuku lokuyophakamisa iy'khalazo zezakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Ngiyafisa ukuthi iphume le yokuthi ngumhlaka 30 uma ufica umuntu ongena waseNingizimu Afrika sekufanele ahlukunyezwe ngenxa yokuthi uhlaleleni. Cha, akahle kahle bathi umhlaka 30 is not a deadline ukuthi abaphume bahambe, kodwa umhlaka 30 yiwo lokho kophakamisa iy'khalazo zethu ukuthi ayi asathokozile. Nabakhona-ke abathi get ready, ababebe prepare ukuphuma babuyele emazweni abo beyolungisa-ke okufanele. Xazulula Magayi, sawubona.
2: Ngiyaphila Gayi, unjani?
1: Singezwa kuwena bhuti, unjani wena?
2: Ngiyaphila, ukhuluma noMzumi.
1: Mndayi, ukuphi nezwe bafo?
2: Ngikhona la eMeville ba.
1: Oh, thank you. Mndayi, ngeso lakho nje uyimele nawe ekhoneni upopolo lwesibili lomhlaka 30, ulubona lunjani?
2: Lwesibili lomhlaka 30?
1: Yes.
2: Okay, ngoba abaholi bemashi sebeshilo ukuthi imashi bafuna ibe nokuthula and bazokwenza lokho ngendlela yabo, and futhi bazobe begadiwe njengoba kukhishwe imali kwathiwa kufanele kugadwe. Into enginewari ngayo,
1: yes,
2: beke lezi mali ey'khishwe bese ziwogada nasemalokishini, bazoyenza imashi ngokuthula ngayo edolobheni.
1: Yes,
2: kodwa
1: yes,
2: ngapha emalokishini kuzokonakala ngendlela mina asikufisi ukonakala.
1: Yebo, kodwa siyapopola. Yes,
2: siyapopola nje ukuthi ukube-ke yabona yilizwe imali kuzokwazi ukuthi amaphoyisa watshalana nasemalokishini ngoba laba bazithini bazothina imashi church nayo bengokuthula abasebenza beshisa idolo zabo kufika bebajaha emalokishini thina sasaza sishonga ukuthi abenze njalo sathi thina imashi yokuthula njengoba siyenza nje la idolobheni nani khona ngiyasibona sikhona abaholi bemashi akekho umuntu esimshaya okonakala emadolobheni thina singena sasazi yabo lento izoba lapho
1: ukuthi lamda

0: singamoshanga behlangene nodadu wethu ke bebejola nabo bathi ngebahambe bengamoshanga njengoba icinde kwenzekala lokunakala lona.
1: So mfethu ngokusho kwakho uwezwe ethi amashangane yonke le mtondo lekhona la kwa 34 asazoyishisa.
0: Athi asazoyishisa before eha.
1: Ngoba kusasa niphume nesinqumo sokuthi nani kusasa wonke umuntu okufika la mkhimbi.
0: Kusasa kuyasiphoqa ngoba manje sasisena lutho.
1: Ngiyabezwa abanye bafethu la sebeyasaba ukuthi bafuna ukuthi kwakhona kwamanje awakhishwe ngoba ngenzeka ezohlasela nasebusuku.
0: Asengabuye ebusuku kuyimanje izolo asilalanga. Silele eminyango sihlele eminyango ngoba sisaba kwakuthi siyolala endlini zabafethu ngoba sihlaba ukuthi bazofika. Bazoshisa silele.
1: Alright, kuzami ngiyabo.
2: Right, omunye ke wezakhamuzi ke othi naye sebesabela ke impilo zabo ngenxa lesigameko namazwi ayiziswana alokhu ejikitshelwa izakhamuzi eziqhamuka ke kwamanye amazwe la zithi khona zifisa ukuthi noma zihamba nazo kodwa zishiye khalwa zishiye zishiye zisizilile uma kuthi umuntu uyasizila usizila imbokodo nesisekelo bafisa nabo ukuthi ke bayiphindiselele ngendlela ke abaphindisela ngayo olwakho luthini wena uyibona kanjani le le mash and mash esilokhu sitshelwa ngayo yangolwesibili kanti ke iletha luphi futhi ke iletha luphi ngizothini la uzinzo kubantu baseningizimu Afrika njengoba sekunazi igameko ezifana nalezi kanti nakho futhi ukuthi ke umhlaka 30 ngiyafisa ukuthi ingene le ukuthi umhlaka 30 angithi asisho ukuthi sesithi ubekwa yini la uhlaleleni la mawumuntu oyisakhamuzi mhlambe sakolinye kwamanyamazo hayi ukuthi sekunqamula juqo ukuthi sithi hayi phoma ukuthi ma uhlangana nomuntu nje ongenwa lana sefanele umthele induku agijime kumuntu engasazi ukuthi uyapi uzogibelani kanjani angithi it's a wake up call ukuthi open your eyes guys vulana amehlo manje ngoba lento sisidinile umhlaka 30 usuku lokuthi ngempela nobe sasele akazama uqoqa imgodla godlana yakhe aphume kanje kodwa hayi ukuthi uzobe lo muntu eselwiswa noma eseshaywa noma esenziwa ke into engisiyona kodwa kuukuthi nje ababone nabo ukuthi hayi iningizimu Afrika noma izakhamuzi zala iningizimu Afrika sekufike la zikhathala khona akusho mina kusho abaholi nezakhamuzi zaseningizimu Afrika. Zizekhaya mntana. Ndikunina bekashana kamenze yaphuza umlazanga mbe.

0: ukhuluma nonemveza nganaqala edumini uyaphila futhi
1: hayi siyayincenga futhi njani nina
0: futhi hayi hayi akukho magaya iy'nkinga zikhona magaya
1: yes
0: yabo nje ukuphendula kulombuzo wakho lo wangolwesibili magaya nabo laba bangaphandle hayi sekukaningi ngibezwa mna magaya bathi basilindele futhi bathi basilindele magaya kubuhlungu ukuthi ngoba sijakwa ngokuthi azivote azivote azivote abababuzi laba bantu bangaphandle ukuthi lezinto lama-threats abawenzayo bawenza ngoba ngempela besafutha besayibona befuna ukuhlala nathi ngempela noma kuthiwa noma kuthiwa sesiyayishintsha-ke imiqondo magaya siyakufisa ukuhlala nabo kodwa izinto abayishiwo ngomlomo wabo zisajabululeka yini kodwa bakuboni konke lokho abantu kade beshaya amaphoyisa manje okwesibili beshaya amaphoyisa akukaze kukhulunye kodwa uma kungathiwa kwenziwe umuntu wasemzansi kuba kukhulu magaya ingoba kwenze njani umthetho wethu usebenzela abanjani kanti ngempela bafuthi ngiyayibuzela nje magaya inkosi yami ukuthi umthetho usebenzela abanjani kanti ngempela ngoba bayasijakha yabona nje mongabela izinto ayikhulumayo uyabona ukuthi ziyamkhinga bethi inzima lento ayishoyo ukuthi bakhiphe imali eningi magaya magaya nginaye mina futhi umuntu ohlala ngaphandle useshile ukuthi uyahamba futhi yabo kodwa akushile ukuthi kuzoba buhlungu ukuthi bashiye into zabo ngendlela abayishiya ngabo fanele bayidistroye ngathi hhayi futhi ayikho into enjalo yabo sikhuzamile nje ngosiyazala kodwa hhayi akukwazi olisenisela nezinto mahhala nje konakele magaya konakele futhi siyasela
1: ukuthimabedistroya yini le abayidistroyayo ababakade beyithathe phi
0: bayithathe khona phela la futhi bakuzwa ukuthi uhulumeni wethu vele uchene nabo bona futhi abanandaba emakhaya bayakhuluma lanto bakhuluma into ey'ningi fethu manje-ke ngiye kube nale nto okuthi hayi ake ngime ye ngimyale njengoukuthi yabo bayesiyalaleni magaya singayi nganxanye njenge singabi nolaka olungeza ukusisiza kodwa asikula sibuzaningi ukulwa ngeke usisize kakhulu ukulwa ukuthi kubhebhetheka into ezosimoshela kodwa i-deti abahambe mfowethu koze kulamuleke i-deti ziyasuka nje mfowethu ziyasuka nje fethu abahambe koze kulamuleka
1: isho ukuthini le nto Nembeza isho ukuthi esombona ngomhla ka 3 July kuyobe khomba ukuthini ngoba sesenze ngathi thina umhla ka 30 unyamula jukuta safanele nje phinde abonakala omunye ngale kwamhla ka
0: 30 umhla ka 30 magaya umhla ka 30 ziyasuka wonke umuntu umhla ka 30 magaya akuliwa namuntu Vico umhla ka 30 sicela basihambele magaya lokho esikushoyo mfowethu
1: engisho ukuthi-ke umbuzo wami uthi kulo osazama ukulungisa osayilungiselela othi hhayi mina mhlawumbe ngiyohamba ngomhla ka-10 kujulayi kusho ukuthini ukumbonela ngale kamhla ka-30 kusho ukuthi sesekufanele enze njani ngoba phela ngithi kuzwakale ngathi kube yi-short notice kwakhona lokhu ukuthi abahambe so abanye basayilungiselela ma simfica ngomhla ka-11 ela ethi ngisalungiselela kuyobe sekukhomba ukuthini lokho sekufanele ahambe ngendluzula
0: magaye yini angithi nje uhulumeni walapha ma ngithi ngilalele kahle shindlolo mhloko ukuthi uhulumeni wasesomali bakunqumele 10 days ukuthi ucela ukuthi babuye angathi into enjengaleyo yingani ohulumeni laba uhulumeni bakhona bangakwazi ukuthi ungathela bakhiphe iy'moto zamahhala ukuthi abeze uzohlalelani-ke lowo muntu loyo kuze kufikele ey'teti wa njengamanje magaya bala e-MC bagcwenisela nje bayahamba fowethu bahamba labo osisilethu hhayi siyabonga ngaze kuhambani nabo gafowethu iyobona-ke madoda
1: kulungile
0: nempelakulungile nje kodwa kungani
1: siyabonga fowethu siyabonga kakhulu Peace in our land. Sicela ukuthula ezweni lethu. Ngo 30 minutes to 11 o'clock. Hlelo mphiliseni. Ngikubheka izitha. Ngokwacela isibongo.

0: uthinta ukubheka ukubuka nje izoba negama ekubiza ngakho ukubheka ngoba ihlonipha ukuthi emzini khona ubheka izitha ayikwazi ke yona besithi ngabheka ngala fanele nje lawo magama uwagweme
1: izitha zami
0: lezi izinto ingone ama enemies hayi ama enemies
1: hayi ngeke ngizibakeke
0: abangenzima ingakho ke imshado ibilasta.
1: Oh yeah.
0: I-divorce mina ngiyazi lonto ngiqala la eThekwini lento. Lengakithi nje ngikhumbuli mina kuthiwa nangu mama walapha usehlukene nobaba walapha. Kanti bekunzima biwo ngoba asivume ukuthi qala biwo. Ey abantu sifazana bebehlukunyezwa. Bebeshawa.
1: Beshawa
0: amakhwenyana. Umama ekhaya ubefana nengane. Ngitshele phiwo izinto esikhule thina sibuka umama ubefana nengane ekhaya ubaba ubenza noma yini kumama
1: uthulakale nje
0: angagoduka umama ngoba kwathiwa njobe uyogana mntanami wabekwa lapha ensikeni kwathiwa wayalwa kwathi uyakabama ongemama uyakamama ongemama wara awusayophinda ube neplate la ekhaya hamba uyobekezela mntanami noma bekunjani emzini kuyabekezelwa yilento ekubidatha oma bethu kushisa imbambamba kushisa ibhaxu ingakabikho lento yama rights
1: wangibeka isandla nje
0: usiyangibopha
1: ngiyakubopha ngiyakushiya futhi ngoba uzongibulala phela ekugcineni
0: lo muzi uzosala nobani njengoba manje wena usushiya mina ususuya ngibophisa mina ngisetshele umuzi nawe uyawushiya futhi noma wena ungibopha ngoba vele fanele
1: phela masuboshiwe ngizoqhubeka ngihlala
0: ungihlala uhleli noba wena la
1: ngihleli kwami
0: la kwakho mangiphuma mina ejele ngoba phela alukholi ungafiki maze ngiphuma
1: uyobuya usushintshile mawungashintshile hayi ke ngiyahamba sala nomuzi wakho
0: mbuye sihlale futhi kukhona ngibuye ejele mina kade ngibushiso wena kodwa futhi njengoba ungibophisile nje imina futhi ebengikushayile
1: ngizobe ngakusukela
0: yebo nje lento ukuthi ngicunge
1: uyabo
0: ukuthi
1: angithandi le
0: hayi ayifuneki say pick no siyayixoxa nje ngoba sekuyinto esezadlula ebezenzeka phiwo ebezenzeka that's why ngithi no matter abantu besifazane benikezwa amalungelo athe xaxa ngicabanga ukuthi kusamthana nakho ukuthoba inhliziyo ngoba bathwalile usiza abantu besifazane ungezwa umuntu ekhohlisa umuntu wesifazane ubethatha nje into engathi into engekho ngisho Paul hey wena
1: hayi ngeke
0: hey ngiyakutshela mina oh baba bethu hayi
1: silungesinje
0: ku right khona manje kube naleya into ukuthi ube novala
1: ngikhulume nami ungabe ngisabathe ngiyakhuluma kuthiwe thula
0: uma umuntu wesifazane yini abekho hayi sakhuluma amadoda wena thula.
1: Hey, umbono wami unyathelwa kanjalo.
0: Ngiyathele shathi uhlaniphe kangakanani shathi umbono wakho u right kangakanani.
1: Uyabona abacije impi hayi bu angikwazi
0: ukukhipha ihlani. Ngiyambonga mina kulokho akwenzayo. No matter ukuthi vele sekona ke aba abusers nalawo malungelo abo. Ebese befuna ukuba baqhwakele ke manje. Sebefisa ukuba above abantu besilisa. Bekukuhle khona silingane
1: kungona. Ngiyasivumela ke nani.
0: Bese
1: niyasivumela siqhwake.
0: Asayi ngoba sivuma. Uyazi uthini sisaba ngoba manje mangike ngathi nje siyakhuluma usho manje ngishaye ngani
1: uzobona
0: ngishaye yena lokama wena mina masekuthi umethi yenzile bizenzela ngishaye ngishaye ngani uqhake lomi ene ingani uyazi phela mayike wathi nje uphuma kanje
1: yolanda ivele ingakho ke kunazo na izinhlangano lezi zamadoda uthi awakhulume nawo
0: ivele phela wena uphi ubona amadoda amanye azathathe ngisho intambo umuntu ayihenge yilento yokuthi one umuntu engihleli naye mhlamba akasadisciplineki two ngiyesaba futhi ngoba ngizothi mangimbeka isandla bese ngiyaboshwa uyizwa lo nto. So amanye amadoda vele abona ukuthi kushuthi mina into eyimina ayisekho ngoba kunokuthi ngiyejele angifuni mina ukuyoboshwa ngoba ngizogcina sengenza into ewrong ngesikhathi wenza into ewrong uya Westville. So ke ngesikhathi usa Westville ingalesikhathi ke mhlambe naye lo
1: uqhubeka impilo
0: ubevele kuphushela hambe Westville uzasale ngala aqhubi impilo yokusho akushanga mina ngiyakho I coach. Ngiyakhotha ngiyakho ngiyakhotha ukhothana ice cream ilengile siyabona phi oh hey khona kunzima amalungelo aye mahle mabi siyabonga kakhulu kodwa ke abantu abaqhubeke nje nokuhloniphana nokuyiphatha.

0: siyixoxela nje kuwo lo msakazo. Wathi umbuzo uma ngase kube ukuba abafowethu laba kwamanyamazwe nje ngokuhlukahlukana kwawo bafike nje bayilungisa impepha zabo njengoba silokhu sikhala ngephepha bayilungise nje impepha zabo iqonde sithi ngqo ebese bebuya ke akuwe bakhona futhi ukuthi nithi hayi noma nabe niwaphetha abaphepha kodwa ngathi senibaningi kakhulu.
1: Oh makhaya wezi lo mzansi
0: bodi
1: hayi yabona le umhlaka 30
0: yes
1: mina ngibona ukuthi umhlaka 30 ilanga vele okufanele ukuthi kusetshenzwe ngalo ngoba ngithi phela uhulumeni utsheli ukuthi sicela ukuthi akhiphe laba bantu
0: yes
1: angashaya umhlaka 30 besala yayizindaba
0: hawo
1: uhulumeni ucela ukuthi akhiphe laba bantu angashaya umhlaka 30 besala so umhlaka 30 siyobheka ukuthi ngempela asekho yena umuntu wangaphandle ola uhulumeni sekuyenzile lokho esimcele khona so asilindeleke ukuthi kuthi mhlaka 30 sibe sibona umuntu wangaphandle lokho ejayivela nje lemgaqweni enza umathanda yabo ngoba sicela ukuthi sicela bahambe before ngoba futhi abaningi bahambile lo ozobe esajayiva yena lemgaqweni enza umathanda uyobesha ukuthini yabo sizomcela nje naye ukuthi akahambe ya noma phela kungafanele ukuthi ashawe kodwa nje kufanele akhombise ukuhlonipha naye aqoqe ikhwama zakhe ahambe isibonge magayi
2: ngiyabingelela magayi ngicela ukubuza nje ngiwumlaleli wezwi lomzansi ngicela ukubuza ukuthi kuzokwenziwa njani ngabasemakhaya mina ngisidabuka kamaphumulo nazigodi zakithi nantu ukhahlamba nangu yawuzubane nanka yamaqadi ngiwele ngishone phesheya kuningi kuze kuyothi ngqi endwet uzenziwa njani ngoba le mashi izobila eThekwini bezonziwa njani laba bahleli lemakhaya ngoba emakhaya sibabona bephethe indishi yonke into bezosidayisela bekhombisa futhi ukuthi bahleli khona la endaweni noma usukungazi ukuthi bahleli kuphi kuzonziwa njani ngalabo akuzovela yini utrouble uma bengabe uhulumeni engazange ayinake kahle le uthini ngamakhosi amakhosi azokwenze njani imini umama uneshuwa edondotha
0: uxolo mama uneshuwa kulolo hlangothi amanye amakhosi ngokuhlukahlukana ke kweyifunda nema ke neyigodi zawo amanye sekubeke kwacaca ukuthi vele eyindaweni zawo awabadingi laba abangenazo imvume nginginovalo nalo othi mina naye imvume nginayo ke nali iphepha ngiliphethe ngizizwa nginovalo nje nakuloyo ke manje ngendlela isimo esesiyona
3: bona makhaya inkunje eqhude le
0: yes
3: bona lawo abantu bokufika bafika kukho kubusura maphosa kuphela ngiyayibuzela nje ngiyayibuzela nje bakwethu baqala ukufika ngamuphi unyaka ngiyabuza ngiyikunze eqhude khona sizoyixoxa kahle le asiqaleni lapho la iqala khona
0: ukuthi ave yini umongameli sethwala icala kanti ingenxa yokuthi kusabusa yena iqale phi uyabuza inkunzi yeqhude ukuthi isukaphi yona lento yokungena kwabantu bengena ubusuku nemini awuthi ngithathe nangomlaleli sawubona ngiyaphila ma unjani wena
4: ngiphosile mfowethu right nje mphakathi hey right ke ngicela ngicela ungazisho bhutana
0: kulungile anoni
4: ma lalela ke bhuti makhaya laba bathi sicela bahambe sesihleli nabo kakhulu baphazamisa kufi ngani zethu makhaya ngiyacela mfuntama
0: awu walahleka ha kulungile nginginovalo zathi insizwa amayigiya zathi novalo shona sizibeni novalo shona sizibeni ngingi

0: nginginovalo la thina ikakhulukazi esingakwazi ukuhlukanisa izilimi ngisho ama languages mangikhuluma ngezilimi la umuntu meke wakhuluma into ongayizwa nje ebese wena umbesa ukuthi he or she is a foreigner nginginovalo lokuthi sisibaningi esingakwazi ukukhuluma ispedi ispedi nje ngingilisa ngispedi nje ukuthi ngoba lento umuyibheka izoba nakho ukuthi uma ngingakuzwa ebese mina ngikumatanisa nokuthi wena kushuthi you are from the other country whereas uyi South African asivumelani ukuthi kunomuntu ongakwazi ukukhuluma isiSuthu ongathi umezwa nje umuntu ekhuluma isiSuthu ake ngayi emasuthwini ake ngibe la khona umuntu ongakwazi ukukhuluma isiVenda for an example nje ozothi ma esebenzisa ukuthi ngoba ngikuzwa kushuthi wena ke usungu wakwelinyizwe kanti umuntu owakhona khona la eNingizimu Afrika usemsakazweni sawubona
1: eh maga
0: budi
1: ukhuluma noThele la eFontaine
0: Vico
1: uyabona maga mina njengoba ngithi angindenze yonke lento eyenzekayo uzobona emva kwa 3 years awukhaphela emva kwa 3 years nje kusukela manje ukuthi bazobe bengekho nabantu la ngeke base bahambe labantu labantu bagcwele ngisho emakhaya ngakithi sebene ey'tolo ngakithi nje sithenge isitolo sesamari ebhulwa lekonke zela akugcwele abantu bakwamanye amazwe lapha awukale nje ngo 3 years ukuthi uzobe ukababone nda ngeke besaphela labantu la noma bangahamba abahambayo nabo futhi bazobuye bonke makhaya
0: Vico ngoba uselapho nje ekhumbuza thatha lo 10 wala lo 10 nje ngiyalinganisa nawe ngoba nginawo futhi usuphakeme cathi ungapheki kakhulu manje ka 10 uthathe nje lo 10 ebese ukhuphukela nawe uye eMaritzburg ufike ubheka abakhonto bangaki ugudle nabo uthi ake ngishone ngapha komzinto ake ngithatha abakhona ake ngithatha bangala ko Potchefstroom ake ngithatha bangala koko asikaphumeni nje lokunye province sela nje KZN asikaye Gauteng ukuthi onoma ngabe kwakuyizwe elinobubele kangakanani likhonizwe accommodate abantu njenganathi la eNingizimu Afrika hayi ngeke usahleli kunariye.0 FM ushibilika nomagaya bathi mphiliseni ukuza bheka izitha kunariye.0 FM ngikhama ngaphansi kwangoni kwabaphumulo elangizana khona into abengebeyakhele ngakhele uphonjwana ufuna ukuphuza ngkhuza idabango maphakathi nalo wenduna engabulamula kanjani engathi ulamule ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi

0: abantu basebambisane.
1: Oh, nilapho ke hlo, nilapho mkhuluwa.
0: Ngibhekile. Ngizobuya amazi umzulu, mfowethu umzulu.
1: Jan, jan, jan, jan.
0: Umzulu uyophayipha njalo, mfowethu, umkhula wakhe mina.
1: Ilento livendlala ingoma ke, lingathethi kakhulu. Ugangathi waziwa ngento obana uthanda abantu.
0: Ivale
1: imali njalo indaba ivale mfana. Asiyame sikhapha shingamete khona umkhulu. Igama ngoba shingamete. Sarasbeke. Bhage uba yayiphi wena lengxaka obheke naye uzokunceda kuyo. Uyeva uzokunceda kuyo. Angumafagiza uthi himara ngisemakudini. Ukhona futhi apha ngaphakathi. Ayi man. Ayi man. Let's izolena. Hey, awuthi ngithule. Siyabuya nayo.

futhi bakunakile and lezinto lezi bengayisebenzisa mhlambe kubantu abathi mina nginendona mhlambe kanje mhlambe mina nginamabala mhlambe sebusweni kodwa izinto engizozisho zidila kakhulu namabala ebusweni neyinduni sikhumbe singekho right sikhumbe sinemba esinamabala amaningi ngithi mina mabu umuntu ave kumnandi kuba nesikhumbe sihle ave kubhlungu ukuthi mhlambe uzobona mhlambe nomuntu wakho noma mhlambe nobani uthi mhlambe usukhipha mhlambe okungaphezulu mokezantu manje ucathe kuze cishe ugizo ngencothu usaba ukuthi namabala emzimbeni ngithi mina akufike ngithi nginayo ikhombo yomzimba senginawo ngaze ngayihlanisa zaphelele kuneyimbiza phakathi kulezinto zokugcoba phakathi waphela kuyasiza ukuthi mhlambe uma mhlambe uninkiyahlabe endulo ubuye futhi uzogquma khona uzovula lezi imbobo lezi zisikhumbe kwizono ezizokwazi iphefumule kahle ukuthi noma sengikunyeza lezi izinto eziphuzana nami zifice vele isikhumba sakho sikahle sezivulekile sekwazi ukuthi kwenzeke yonke into ngoba angeke ngithi mina uma mhlambe futhi uzoklina isikhumba ave kubalekile ukushaya ngaphansi nangaphandle ave kubalulekile ukuthi uma uyidikthosa ngaphakathi ubuthole iy'nsipho zangaphandle kwi-stretch mark ubuthola futhi ne-lotion yakhona ephinde futhi izokusiza futhi phela mawube muhle ngiphinde futhi ngizothinta umuntu othi mina mkhulu nginenkeya imizwa yakhona isikhumba sengisebenzisile izinto ngaright kodwa ngiyabona ukuthi lokho still akukajabulisi mhlawumbe umama wasekhaya noma ubaba wasekhaya hhayi cha ave kunzima yazi kuye kube mhunce ekhaya kushonele nalena ngithi mhlawumbe ngitshela umama ukuthi ngicela ukudla athi uzokuthola kwi-microwave kodwa imali uyicela ngimnikeze esandleni hhayi sekunzima lele khaya sekubone ney'ngane ukuthi hhayi ngithanda ukubanzi nyana le khaya ngithi mina baba la ukhona uma mhlawumbe unenkeya imizwa noma mama la ukhona awuvele utshone nje noma ngabe iyiphi i-chemist noma i-pharmacy noma i-beauty zone eseduzane nami uyothola ikhombo yocwaningo uyothola ikhombo yocwaningo kuyona ozokucwaninga umzimba wakho isuse konke lokhu kungcola ikwazi ukuthi imisipha yakho waphela lapho suyesilwa nemisiphi yona msipho esuyise inenkingi yona msipho esuyise engakwazi ukuthi iqinise kwezinye iy'ndawo mase uthole leyo khombo leyo yona ezokwazi ukuthi kusize ngithi mina uyobona ngokuthi ewindini ukuthi hawu sekunomsokama nje lewindini mhlawumbe sekunokujuluka ubona ukuthi hhayi cha kusho ukuthi sekukhona okuwumehlukano okwenzela sekukhona izinto ezenzakala ngiphinde futhi ngisize umuntu othi mina mkhulu ngeke hhayi sengikhathela hhayi cha sengilobole kaningi sengigane kaningi mhlawumbe ngumuntu wesifazane hhayi sengagcina sengibizwa ngomabuya emendweni hhayi cha sekunzima akuhlangana kwenzeka ilutho ngesimo sobudlelwane ngeke ngithi umuntu kanjalo ave kubalulekile ukuthi vele siqale sihlole kuqala ave kubalulekile kuzinkya nje ey'ningi zomoya ave kubalulekile ukuthi siqale sihlole khona sizokwenza into esinesho yayo sizokwenza into esinesiqiniseko sayo kuyazi ukuthi le ngoba siyenza kanje siyenza kanje ayikho enye indlela osowazi buye silamulele ngayo singathi hlezi njalo siyageza hayi cha mkhulu mina nginenkinga kanje simeve uhlambe mkhulu mina nginenkinga mhlawumbe yezitha mhlawumbe zihlasele ekhaya egcine uma kuphi kuyenze mhlawumbe sekonakele kakhulu konakala nasemsami ingakho ngithi mina ake siqale sihlole kuqala sinabise yonke into phansi nathi sibuke ukuthi ngoba iy'nkinga zingaka mhlawumbe eziningana kakhulu ikuphi la mele siqale khona kuyenza futhi siyahlolisa ukuthi hayi cha iy'nkinga mhlawumbe idinga ukuthi sithinte lapha kuphela masikalotho mhlawumbe singabese sizothinta mhlawumbe kwezinye iy'ndawo ingakho ukuthi ave kubaluleke ukuthi sihlole uma mhlawumbe ufithi kuzobheka ngihlezi ngikhona ema-ofisini ethu kodwa ngiba khona ngey'nsuku ey'mbili ulesithathu kwaye nangesabathi izona nsuku wazi ukuthi ungithole kuzona kuhlezi kuvuliwe Monday to Saturday kuvula unani kuvalwe u-half past two mekuyisabathi kanye phakathi nensuku kuvalwa u-5 amakhambi ethu ahlezi uwathola ngisho khona uwathola emaphithi zone uwathole kuphi ngoba ngize ngithinde nje ikhombe yothi mina mkhulu mhlawumbe nenkeya mhlawumbe yomhlumu okwamaphayza ayichaya sengixakile kuyenzeka futhi wona umhlumu mhlawumbe ugcine mhlawumbe usube yingqende mhlawumbe ugcine usuku dala lokhu ukuthi imizwa igcina isinqamuka even isho ngaphakathi ngakho ngithi mina uma uyibona hayi cha mina ama-symptoms enginayo noma kunako ukuthi kusondelane kumhlumo kuwo ngihlezi nje ngendlini encane hlezi ngizogcola umoya esiswini kwenzakalani and ngiyabona senginey'nkinga abanye bagcina sengamama sigcina sekuba ney'nyama esithweni sabo sangasese ingakho ngithi mina akuphuthumi ungabomusa ukulinda iy'nkinga izibe enkulu kakhulu ungabomusa ukulinda inkinga kuze kubona ukuthi hayi cha une
unenkinga ukuthi ngakho nasayithini uma buya bonza cha senginakuthi vele sengiqabele nomuntu ngingazi ukuthi kwenziwa yini umuntu songizonda and futhi lokusekwenzi kumakhelwane kwenzana umuntu sekwenzana omunye ngabizwa ngamagama ngapha nangapha and ngiyabotha cha yathi sithanda ukubanzima suku uma kusanje.

0: sa sikrinile ke ngalqetsha ke emasofa ke ingoma zakho zijoka njena 7 minutes past 1 ubani umavakheza mfowethu ngoba ndiyazi bakhona akhona amagama akho awaphiwa abazali bakho
1: yeah umavakheza leli gama leli lisuka kumfana mfana wakhe igama engaliphiwa umkhulu leli
0: yeah
1: angifuni ukuthi ngivele ngilijampe libaluleke kakhulu empilweni yami ngoba umkhulu uyena umuntu engangizwana naye okudlula abazali bakhe
0: yeah
1: shothi udadewethu sasilamana naye akakwazanga ukusho ngendlela omkhulu ayengidlalisa ngayo mayethi mfana wakhe yena vele wathi fakhe ingane ngakhula ngane enkabi zami zathi mafakhiza wanidlala nebhola ke nje kavele nje ya ngokuchuma leli kamafakhiza nekuthe bese ngicula ngasemisa lona igama lami ngumvikeleni elikababa lelo elikamama ngufunda okuhle ngwakamfeka emgangeni yeah mkhomazi
0: yoba thola mfowethu ufika nini lapha kundima umasikana mfowethu
1: sona sesisijanyana isikhathi noma singeside kakhulu ngoba ngifike ngo 2021 ngafika ngenza i single track yayithi Life Goes On nanga ngangizenzela ngeke ngize ngikamba manga ngangifuna ukuzwa nje ngizwa abantu njalo manga bekuhlangene kudlala ingoma emakhaya bethe icula kahle mfana ngathi emzizwe nami ngoba mangishaya live ngisowe ngingazizwa nga record ingoma hey yathakaselwa kakhulu especially abalandeli baka Bhuti uba hupe ngoba uyena umuntu engathi mangingena endimeni ngaqhamuka ne crowd yakhe iyona yangiphakamisa kakhulu bayithanda kakhulu kwa khona umunye ibhuti wasendaweni osebenza nje la eMega City.
0: Yeah.
1: Akuthi umthobeleni mfoka Ngcobo. Wathi umthobeleni ndoda. Unga

0: aziphinde usenzele more music omnandi ngathi mina ukhona wasiwathi asingene istudio sangena istudio thema singena istudio eyi sibese senza ke i-album yabo emnandi kakhulu yayithi i-2000 ngaqala lapho ke ngeza ngejezi lami 2023 ngibuyile 2026
1: mawuthi boyt mvobeke awusikwalete
0: owodwa nje owodwa
1: ima okay akubazisa abantu.

0: uyabona mphulaphula ekhaya kasithetha ngale insizo mfokomfeke silive ku-TikTok ama-TikTokers amahle siyabulisa ngena ku-TikTok njengangoku uzawubona le nsizo umfokomfeka mafakhiza mfowethu wawuthini apho mfowethu kwakwenzenjani noma mhlawumbi ke enye izinto ocula ngazo into ezenzeka kuwe noma into ozibonayo
1: lapho bhuti omdala uzofuna ukuyicacisa ngempela
0: ngempela
1: angibona nje nawe ngisho ebusweni angiphuzi angibazi nokuthi kutesta kanjani sikhuliswe nje ngesonto thina ekhaya ubaba benomama bamanazaretha noma nathi singeve sesingene ntshi enkolweni ngaphela sisakhula kodwa iyalo siqondile ngiphuza utshwala
0: ngiyanibona nje nicwecule
1: so la ngabuka abantu bami ukuthi kulungile kangiphuzi mina kodwa abantu bamele bejabule
0: yeah
1: abanye abaphuzayo so ngase ngithi angibabhalela ingoma emnandi
0: yeah
1: engeke futhi iphele engeke iphele ehlezi ngiphila
0: yeah
1: ngase ngithi nje skweletele ngoba nami ngike kwenzeka uthole ukuthi ngiyothenga mhlambe i-drink noma ngiyokweleta i-drink lo muntu ngithenga kusinze ngiholile ngithenga kuyena ngithengeke iphele imali yayo sengifika phela akangazi ukuthi kuseyimina loya oh oh awodwa nje
0: angenzeka uba le ngoma futhi iyafitha emakhaya ngapha emgangeni inhliziyo ziyayivuma
1: yonke indawo emgangeni phesheya kothukela zikhuphuka ngoshamene ngala emkhomazi zikhuphuka ngesikhomazi unyawo impela linqamula indlebe ngempela
0: Ayi,
1: mina ngingazi noma kwakuyimina ngempela. Hey, hey.
0: Ingakho wazoyibuka esibukweni.
1: Hayi, bukuthi yimi lo.
0: Ngikumbula police bamdlambu nje inqube ngeqhetha. Siyahamba siyakhona futhi ama ranking is live ku TikTok sababheka bakhona. Asikholele noma ngowodwa nje. Zingapi i-album zakho mfethu? Ngiyazi mina ithi imsebenzi osebenzi oyisebenza oyenzileyo. Usebenze nobani futhi kuma album wakho mfethu?
1: Nama album amathathu.
0: Okay.
1: Album yokuqala ngalanda umfowethu uSomatekisi.
0: Okay.
1: Sasebenza nje ingoma ezabaningi impela ku album yokuqala mhlambe intathu uma ngingaphazami. Ukubalwa i single track le Love Goes On because ube be dancer ay dancer. Ayi ngathi mina ngokwazi ikhono lakhe ngathi bafu sengiyacula manje. Ngiyafuna ukuthi lento besiyenza amasilangene siveze kubantu. Ngaphinde ngalanda omunye ubhuti wayehleze hamba nombuzeni bebeshayo live beyihlalele nje ngayithandi ilizwi lakhe wayengacula.

0: two rainbows.
1: Okay.
0: Manje kuyangijabulisa ukuthi namhlanje naye usavuka wayithatha wacula uwenza i lokhu nje i Afropop.
1: Okay.
0: Ngibese ngibuke kuijezi lami. Kuijezi angena umuntu othanda ukufeaturisha abantu abakhulu kakhulu. Kuijezi lami ngiphinde ngalanda yena usomatekisi ku Rain Dance. Ngalanda udade wethu uKwanele Mfeka. Ola malendoda le.
1: Okay.
0: Engoba umamuzela. Ola malendoda sashaya ingoma ethi ngaqala ngaye. Ngase ngilanda inyone emhlophe, usolwazi, thwasa le kansela, sishaya nothwasa le kansela ingoma ethi ngikwenzeni. Sashaya inyone emhlophe nosolwazi ingoma ethi ngakhathwa zinsizo. Ayi.
1: Ayi man.
0: Ayi.

0: phansi, hawu lobe lobe, washaya umfwethu, washaya umfwethu. Hawu, uyabona le ngoma yesibuko lena. Hayi, washaya umfwethu. Muhle umsebenzi kakhulu, siyabonga, siyabonga kakhulu mfethu. Makaqhubeke ngempela, angayeki. Angayeki, ikhono lakhe lihle kakhulu. Qhubeka bafo, qhubeka. Qhubeka, qhubeka. Sikulalele lapha eDonnybrook, kwasanda nezwe isigodi.
1: Ngilalela walobilobi angibingelele kumafaki izinsizwa angakithi leyo phila sandwa kagcwenza le ngonyameni kodwa mina ngivuma le mthwalweni insizwa angakithi leyo ngiyacela bafundisi support lapha online futhi yayidlala ingoma eyazi ke ngisasebenza lapha kaVio Shoprite noma adlala bengihlale ngiyicela njalo mayifika umafaki izinsizwa ukhiphe ialbum bese ukusupport mfowethu lo nsizwa iyashaya ngiyayazi ngasho kudala mina ngajabula lo nsizwa akithi isazobadla abantu mfowethu ngoba

0: ubhuti wakho ube udoze indambo awukhulumi kakhulu. Uqala nini le nto yokudonsa intambo? Awusafundi isikolo?
1: Uzayibambile.
0: Ah mfethu, umsebenzi omhle mawuqhubeleke mfethu, yes?
2: Yebo.
0: Ungayiki. Ayidonse nje, ayixoxise nje lapho.

0: Ghana fans of Qatar now.
1: Fuck is the money. Better live for me. Better live. Ifethu asibonge mfethu. Ngiyafisa ukuthi unikeze abantu indlela obanga ukuxhuma ngayo nabanga kufonela ngayo bekubize kwimicimbi yabo. Ya, siyafisa ukubona emcimbini ngoba sizoya kwaba kaphila mzima manje. Mfethu ngiyafisa ubanikeze indlela abanga kuthola ngayo ikakhulukazi abahlali. Ya, ngiyazi nawe uyafisa ukuthi bakuthole.
0: Indlela engitholakala kuyona ngoqala nje ngibapha amabantu amafoni number. Lama phone number engizowadedela akuona mhlambe wabangani, cha mangabe umngani ngiyobe ngikunikeze enye amafoni number akamphathi wami ngisebenzisana naye lawa. Yes, ngicela mangathi uyawathatha kubhuku ukuthi uzongisiza ngempela. 071 0071 959 959 074 074 1 yes, number ama bookings lo. Enye ngizocela umfowethu angibizele enye futhi
2: 073 073 064 064 9180 9180.
1: Repeat the vote.
2: 073 073 064 064 9180 80.
0: Yeah, lo number leyo yama booking ngifuni nayo. Ngicela ukuphinde ngibonge futhi umfowethu lo Ash Nkululeko Madlala hleze wanami evuka kushuthi uyena kumphathi wami phela.
1: Nasiya ofethu siyabonga kakhulu,
0: siyabonga kakhulu.
1: Peace.
0: Hey, awona ofethu umuntu olakele le radio namhlanje so angenze liqiniso. Awona umuntu odlala ubhuti manje. Hayi, lungile, uNkulunkulu ambusise balale.

0: mfaka mfaka umafakiza matote kamala kila sistage nguba yene kamala yo kumnande kaya kwezilo mzata fam sayibambile sinozama into kazi akamyeni sayibheqa sasibheke phambili mibili mizu sibethile phansi imbi yesibini mhlaka 27 kuJune 2026 kuyisabathi kumgqibelo omhle kakhulu ubhulisicelo usele khona nakanjani ke siyangena kwendaba ezithinta bakaphila mzimba maningabusapholisa amaseko mavele sigalo siwahuqa ndiyazi ke inesisonga lensizo le engaphe ehading engaphe kwesikashushu baby kwesenkanyamba bathi bayibona ngamehlo ke bona anikho lapha hayi ngase ngikhulume indaba eyiningi manje bhulisicelo ngase ngikhulume indaba eyiningi nezingangifuniyo
1: Yaphela manje. Hayi asibingelele from to esibingelele kusisama esibingelela abalaleli kwizi lo mzansi.
0: Mbethu siyabonga uba ube khona ohleleni unihlala nenza show ba nifisa abantu bahlale bephilile. Kuyinkinga ababhekene nazo ke phofu. Asiyeke zenkanyamba, asiyeke
1: singele nje kwethinta abakwaphila mzinga.
0: Kunjalo mfethu ngethemba konke ku right. Kodwa akukasidingo soba ngikubuze wena ngoba velo so kwaphila mzimba. So umzimba ufuna uhlale umuntu uphilile.
1: Ngaso sonke isikhathi
0: mfowethu. Zikhona ke inkinga esibhekana nazo nalento edliwayo eyingathi ziyabuyeza sibangela inkinga.
1: Ya yabona lezi zinto edliwayo izona ezilethe ukugula kubantu.
0: Kodwa
1: abantu ke bayangena kakhulu kuzona. Angafuni umuntu ukuthi akashintshe nje.
0: Ngineso
1: nento ayithanda
0: kanye yona. Izona ezibiza ebulisicelo ngoba zimnandi. Yabona nje ibulalayo. Okay, asikho lapho mfowethu. Asingene kwa kwaphila mzimba bhuti.
1: Mfowethu mthwesa bakaphila mzimba ke isikhungo esiphezulu kakhulu esilapha ngamakhambi ezinto kanye nezwasho. Lapha kwaphila mzimba ke siyavula nje zonke izinsuku. Kusukela kuse ngo 8 kuze kushaya 5 ntambama. Mawu umuntu nje ofisa ukuthenga ama product aphila mzimba ungafika nje zonke izinsuku Monday to Sunday ihlale sivulile ngaso sonke isikhathi kube sekuthi ke kulabo bantu labo abasuke befisa ukuzoba nembuzo ethile siya sibacela ukuthi bona bangafika ngolwesine noma ngomgqibelo mangabe unombuzo onawo ofisa ukubuza kwaba kaphila mzimba ngabe ufisa ukubuza ngezinto ezithinta izinto zesinto noma ezithinta amaphupho ngabe ufisa ukubuza ngemicimbi ethile ofisa

yenza lapha kaphila mzimba ema umuntu nje ofisa ukubuza ke ngemcimbi ethile ofisa ukuyenza lapha kaphila mzimba uzokwazi ke ukuthi ufike ngolwesine noma ngomgcibelo ngabe ufisa ukubuza ngemcimbi ngabe ufisa ukubuza ngamaphupho ufuna ukuchazela amaphupho ngabe ufisa ukubuza ngento obhekene nayo inkinga noma ugula okuthile noma umcimbi othile noma ngabe yini ofisa ukuyazi noma ngabe nishithe inciwe ekhaya nifisa ukuya kwelinye inciwe nifisa ukuthola ulwazi ukuthi kuphi efanele nikwenze ukuze nikwazi ukuthatha abantu abadala imibuzo efana naleyo siyasicela ukuthi abantu abafike ngolwesine noma ngomgcibelo kuyobe sekuthi ke kulabo abafisa ukuhlola usuku lwabo kuba yiso ma umuntu nje ofisa ukuhlola kaphila mzimba ufika ngesonto bese ke lapha kaphila mzimba sibe nosuku esilibekile okusuku lwangomhla ka 11 July ngomhla ka 11 July usuku lokuyempophomeni kulabo bantu abathi bafisa ukuyempophomeni usuku esinalo umhla ka 11 July ma ufisa ukuhamba nathi inombolo soyishiya ungasifonela ubuze kabanzi ngezinto ezithinta uhambo lwasepophomeni kodwa ke futhi kubalekile nokuthi uyifikele ukwazi ukubuza kabanzi isikhathi ke siyaye sihambe ngaso sihamba ekuseni ngo-7 siphuma ekuseni ngo-7 siye sithi ma ngabe kufisa ukuhamba nathi fika ke ngawo mhla ka 11 July ekuseni ngabo-6 ukuze kuthi kushaya u-7 sibe sesiphelele wonke umuntu ofisa ukuya epophomeni siyasicela ukuthi aphathe imali emhlophe aphathe isigubhu sakhe azokwazi ukukha ngaso amazempophomo uma ngabe esebuya konke ngicabanga ukuthi uma ngabe efonile uzophinda acizelela ukuthola konke lokho lapha ke kaphila mzimba ke sama product abaleke kakhulu kubantu abanokugula okuthile abafisa ukusinda kukona ake ngiqale nje ngabantu abanenkinga yokuhlushwa inyawo abanenkinga kameqo noma abanenkinga yeqolo sithi ke kaphila mzimba sinayo ikhombo kameqo kuyikhombe namandla kakhulu ebaleke kakhulu kakhulukazi nje mangabe umuntu onenkinga ukuthi inyawo zakho ziyahlaba sibuhlungu ziyashisa zinelonda ziyaxebuka sezize zabamnyama khombo yakho kameqo ibaleke kakhulu iyona ezokwazi ukuthi kusize ihamba nomuntu okuchatha nomuntu okuphuza noma ngabe unesikhathe singakanani wange nomeqo ikhombo kameqo izokusiza kakhulu sibe nembiza futhi esebhodleni leliyelo lapha kaphila mzimba ibaleke kakhulu imbiza yomhlume ihamba nomuntu omncane kulabo bantu abanenkinga ukuthi sebe nama piles sebe nezinsumpa sebe nesilonda kusayekalule endlini encane mangabe ke unenkinga yomhlume uma kaphila mzimba uthole leyo mbiza isebhodleni eliyelo noma ngabe umuntu onama fibrosi unama ulcer thola leyo mbiza yomhlume isebhodleni eliyelo yona ezokwazi ukuthi ke ngokukhulu kusheshsha yenza umehluko omkhulu kakhulu kuwena sizoba nembiza kashukela okuyimbiza futhi namandla kakhulu abantu abahlushwa ushukela ihamba nopowder omncane upowder lo uyawukhotha then bese uhlisa ngembiza ngokukhulu kusheshsha mawuthanda futhi ungaqala ngotushe kushukela wakho bese usebenzisa imbiza mawuqeda ukusebenzisa imbiza uphinde usheke ukwazi ukubona ukuthi imbiza yakho yakaphila mzimba ikusebenzela kangakanani imbiza ke namandla kakhulu leyo sibe nembiza katshwala kokuyimbiza ke futhi esisiza abantu kakhulu abantu abathi bafuna ukuphuma otshwaleni sebekhathele utshwala sithi ke abaphuthume kaphila mzimba khona imbiza katshwala kokuyimbiza ke enamandla kakhulu mawumuntu nje osekhathele utshwala uthi wena cha usufuna ukuphuma otshwaleni phuthuma ke kaphila mzimba ke bhodlela elincane uyaphuma otshwaleni ungaphinde uliphuze utshwala sibe nekhombo ke baluleke kakhulu khombo kamaqaqa esusa amathunzi amnyama amabhadi echitho kezi gazi lakho libe lihle iphakamisa inhlahla zakho ivule inhlahla zakho ikwenze ube nogazi kubantu ikhombo ke baluleke kakhulu kuwona wonke umuntu ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane ngabe umdala ngabe umncane khombo kamaqaqa ke baluleke kuwona wonke umuntu siphinde futhi kaphila mzimba sibe nomuthi wokugeza amathunzi amnyama makuya ngokuthi umuntu owaphuphunyelwa isisu mhlambe lokho wakwenza ngenhloso mhlambe ube umuntu owaphunyuka isandla kwagcina kuba nomuntu ohamba emhlabeni ngenxa yesandla sakho sithi ke phuthuma ke kaphila mzimba uthole umuthi ozokwazi ukulekelela ukuthi ke ugeze lelo thunzi elimnyama lelo sokuhamba nalo umuthi ke lowo namandla kakhulu sibe nomuthi wamehlo kubantu abahlushwa amehlo kaphila mzimba ababuhlungu amehlo yakho ayakhala sithi ke phuthuma kaphila mzimba uthole umuthi wamehlo kube umuntu onenkinga yezinyo phathwa yezinyo ukhona futhi umuntu wezinyo kaphila mzimba sibe sesiba nebutho
okuwumuthi kobaluleke kakhulu ebutho okuwumuthi ke onamandla kakhulu okulwa ke izimpi osuke ubhekene nazo empilweni yakho makuya ngokuthi unenkinga yokuba nezitha unenkinga

0: number yami ethi
1: 063 567 4059.
0: Siyambonga uNkulunkulu kakhulu.
1: Ubaba umdluli ke umfundisi wama sasemandleni vele imyeka imyeka umfundisi na ungakhonza naye njengebeshilo ke nanokuthi ke manokinga ke emaringeni ungamthinda futhi ubaba umfundisi umfundisi hayi ukuthi uzomthindela okunye
0: Siyabonga kakhulu lobi.
1: Ngikusika kade. Siyabule. Kuqhathe zikulalela futhi bomdluli amaphoyisa amakhona la la ithuza nje in drive la kukhona abantu abahamba ababheke emazweni akubo amaphoyisa athavulele izwi lomzansi.
0: Yala
1: izwi lomzansi.
0: Awu siyabonga siyabonga. Kukhona nginalo nje lapha engikhozana la amagwaza. Awu siyabonga ngathi ngitshela nje ukuthi hey baba sixayekile kuyasatshenzwa ngithi mina sebenzani yona into uNkulunkulu anibizele kuyo ukuthi niyenze leyo ukuze izwe lakithi eSouth Africa lenze njani liphile siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngamaphoyisa akithi eKZN
1: enkosi kakhulu ubaba uSibisi ke lo osimamele pha uBoni Nkosinathi Sibisi khona pha kwa Metropolis omba ne crew yakhe ke une crew yakhe uMr uMthembu ya bathi ba police lo mzana
0: siyabonga kakhulu elobi baba uMthembu siyabonga nibuye nisixolele phela ema TikTok hawu Mthembu siyabonga.

0: memories madoda kujokja kulbhaka insizwa madoda yena pha mfondini odula somfoka magubane yamba naye phake usheke wasehlala nkosi akashiyeki usheke wasehlala nkosi akashiyeki masihambe siyobheka umfoka hlongwana siyambe siyobheka uChrist siyambe siyobheka uzama wakhe hayi ndisho uChristopher mna yaphuthi mama mfondini
1: yini manje ubiza igama lasesikoleni
0: Ukuthi saphuma vele esikoleni ngangilibiza.
1: Lasala khona phela manje ufuna nemoyeni. Hey yas, manje angithuso ngathi kuma ku register ngiyaphela.
0: Ay kodwa uhlongwane. Ay. Ay, yebo, yile enano okhuliswa ngayo lapho kwaqiqo. Yile lapho South Coast enidlanga ka ekwenza hey. Hayi wena uyakhuluma.
1: Ah, afuneki ngakumemezeleli lokho wena sifike ekhaya ngizokufaka lokho engafa kwakona.
0: Ah, usiba ngisengalunga nje manje angaka hey mina.
1: Ah, usangalunga, usangalunga wena. Oh.
0: Akubonakali kakhulu.
1: Hayi, akubonakali kakhulu. Kutakele kona kodwa la hayi kakhulu.
0: Ngiyazini buzo.
1: Abona ngene kakhulu kunakele kodwa kodwa

0: www.durban.gov.za noma uvakashele izinkundla zikamasipala zokuxhumana ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: 11 minutes after 4 kumsakazi loMzansi ku98.fm. Dokotela Mbidli Sanayi, qhubeka dokotela.
3: Sakabe ngikhuluma kanjena mzame ngoba ungayibona imizinga.
2: Yeah.
3: Hey mzame indaba engaphakathi.
2: Yeah.
3: Hey. Hayi ungayishaya dala singakha.
2: Usho kanje.
3: Thothi uthi umama sengakhathele ukugqoza ubusuku bonke ngilambile.
2: Oh, okay.
3: Ikhehlela kwami noma thiwa selikhulile kodwa phela likhulile ngalondlela. Mane bengicaso maselilele.
2: Okay.
3: Ngiyophenduka ngiphenduka ikhehla lami lilele lize kuphuyuka.
2: Oh.
3: Kufanele ukuthi angihayize. Yindaba na. Yebo ubaba uyakwazi ukugcwalisa ifridge asilambi la ekhaya kodwa khona lapho kushoda khona.
2: Okay.
3: Zamka sikhwini nobhoko ke. Sizothi akuvuselele kuthando.
2: Okay.
3: Akathi noma umama evuka kusasa. Ubaba uhambile wawuthenga lo powder engikhuluma ngawo. Umama uhambile wawuthenga lo powder twist bambelele engikhuluma ngawo bawuphuza.
2: Yeah.
3: Baphilwa sigcwele sibambelelo lesi.
2: Yeah.
3: Uma uthi mhlawumbe khona inkinga ekhona sebebekhala ngeqolo. Uhlala usasa uyayiphosa. Uyasukumuntu kune ngqongo mthame lapha.
2: Hey kwabantu bavula ama radio ngabe bayambunga.
3: Uwomsazi bami ukuthi ngikhulumela izara kwaze zami.
2: Yeah.
3: Uyasukumuntu uhlala phansi zami omunza mhlawumbe ufuke uvashela lapha kwena evela iphosa. Athe ngana masavu madolo. Siyami. Ngikhumela lobo zama ukuthi ongasakwazi ama breakers sekukubamba imsipha isive ndedele umuntu ayivela iphose nje. Kunengqongqo zama ochatha ngayo.
2: Yeah.
3: Ikwazi ukushaya ibeqo, ikwazi ukuklina amalungu omzimba, ikwazi ukuqinisa imsipha. Ukwazi ukuthi uhleli ugqoshwe manje ukwazi ukubambelela. Thenga ibhodla leli kuthiwa ingqongqulo lokuchatha.
2: Okay.
3: Likhina konke umngcolo oseqolo. Wahlezi ukhala ngeqolo usemncana kaka yindaba na. Masu uzothenga umhlabelo.
2: Okay.
3: Umhlabelo zami uqinisa amathambo, uphinde uqinisa imsipha, uphinde uqinisa inyama. Waluza amathwa kuhlatshiwe lapha kadodo. Mhlambe kunemicimbi.
2: Yeah.
3: Ubona kuthiwa hawu manzuza. Uhlabe ngaphansi kwedola phinde sisophinde hlabe. Kuthiwa hehenwe bantu. Hawu lesakwazi ba. Yini abasonga ngakana? Wahamba uthenga umhlabi lasikhweni nobhoko. Yingakho umbone strong kanje. Wahamba uteleport lethu ingqungqulu. Wachatha.
2: Yeah.
3: Yingakho umbona nje la egoba ngalokho ethi i.
2: Aphelele.
3: Sami kusokuba khona igaba sengabuzela zalo zami kodwa ngilithandi.
2: Ngithi.
3: Elithi uma i. Mahlapa eh. Iwe nkosi yami. Awe nkosi yami. Awe shembe. Ngoba phela bahleze bekhala. Hamba ke utheke le bhodlela kuthiwa ingqungqulu uchathe ngalo.
2: Yeah.
3: Mase uthenga umhlabelo. Noma kuthiwa wayinyela, noma kuthiwa amadolo uyawezwa asavumi, thenga umhlabelo uyongibuza ungiphale ulimi.
2: Okay.
3: Okay. Sakambe ngibona kuba ngikhuluma nawe nje.
2: Yeah.
3: Uyangibona ngiactive kanje.
2: Hayi active, uzulinganise ngaphezulu. Hey, hayi.
3: Sakambe ihambile iminyaka.
2: Hayi kodwa hyperactive.
3: Ngineminyaka emithi.
2: Eh-huh.
3: Ngaba khona kulomhlaba.
2: Nkosi yami.
3: Sana uyazi ukuthi ngikwazi nawe semncane.
2: Hey.
3: Kodwa buka singana manje. Kodwa ngeke uzongibambe ngejobani. Ngeke khohlwa. Ngeke ungibambe. Indaba na ngachatha ngale ngqungqu lengichatha ngayo.
2: Okay.
3: Sama thiwa phela sibejikiswa abazukulu.
2: Mhm.
3: Sama thoma thiwa lapha egcekeni la zingane ziyadansa.
2: Yeah.
3: Nami ngiqhama ngihle emoto engiphuma kwasebenza.
2: Yeah.
3: Ngizibona ichayivosho.
2: Yeah.
3: Sama nami ngishona phansi nami.
2: Okay.
3: Ngishona nami ngishona phansi phela ngiphakame. Ngishona phansi. Kwanza ukhona ngeke otanga yithi manje ngeke esabuya phansi. Mokoshela phansi. Hawu sokubuya sokuletha udondolo. Hawu letha udondolo lami lapha. Ngoba asakwazi amadola sabalikhoni. Kusami ingqungqulu ngiyachatha ngayo. Umhlabelo ngiyawutesta kumina.
2: Yeah.
3: Kodwa lo wa powder ngisakusho namanje. Lo powder engithela ujulukisiwe libe nomsokama. Uthathwa abantu abashadile lowa phatha futhi ngeke uthole makhemisi uthola kumina kuphela.
2: Okay, okay.
3: Kodwa lona amafutha uyisibambelele so mama.
2: Yeah.
3: Nesibambelele so baba ongamafutha.
2: Yeah.
3: Okwenza kube nemagnet kumuntu wakho uma nithinta.

0: go ba kwa lete da mathinga ha ke ba thinga motho a tlo go haize ya go se a tloya ke chemistry na lona go powder choice bambelo so busy futa se a tloya futa pa Esangro House na sema chemistry.
1: All right, okay.
0: Kwa mzame nga umuntu othi baba kunento baba engisengizwa ngisho nenhliziyo ke mina isavuma angisenakho nje enhlobo enhlobo nje sengazi ayitshatshe isho ukuthi inhliziyo yami sengimdala angisalangazeleli angizame ukulangazelela nohaha into eyodwa leyo uma ubothi awusahahi get pocket humble thing inqaba kusuka.
1: Oh, okay.
0: Uyiphuza ipune ezuwufono nezuwu-2 yabo zame inqaba kusuka iyodwa nje uma ukwayiphuza uyeza ukuthi khona into eqinekile kubina. Mase uzuthenga ubhoko noziyawa
1: ya
0: kuyakwenza noma uyihlale wedwana ukube nalowo muzwa.
1: Oh.
0: Kodwa kenge inqaba kusuka phela qala uyiphuza ipune ezuwufono nezuwu-2.
1: Okay.
0: Masu so phuza ubhoko uqube noziyawa ukuzibuyise lo muzwa umusuwedwa ukuthi
1: awu usubuya lo muzwa awuzungikhomba ini kumuntu ukuthi hamba manje lapha
0: phela fa uwenze phela umuwaze vese usunaye leli gama ethi uwami ungakwenzi ungenayo uwami.
1: Okay.
0: Yatamzwam. Hayi ke ukuthi ubuphuza lobuthi ngase ugcoshwe into singalungi khabo.
1: Ngeke ngamajina nje.
0: Kwanza lokuhle phela ubumuntu. Awuhlale nawe okubuye nawe ube nakho. Le that thing yokulangazelelela. Ngaba kusuka abantu ngabe khona umuzwa ngezuba khona inqaba kusuka. Ngicela umuntu bese sizazi ukuthi uma bethatha uhambo nomama bebheke eGoli. Uyazazi ukuthi imizi eminingi inkonzo ivame ukungena mama weekend. Noma thiwa sebethathe uhambo nobaba sebebheke eGoli kuyaziwa ukuthi ubebheke eGoli istop sokuphumula iSementros.
1: Yeah.
0: Kodwa ubaba besuka nohambo manje na. Ubaba sokunzima ufike eMentros. Sokunzima mhlawumbe ufike eHarrismith. Hayi, sengisho ukuthi akakhulu
1: mhlawumbe.
0: Hayi kuda khona eMaritzburg.
1: Hawu kanti uthini?
0: Sami khona sekunzima ukufika besuka la bemngeni.
1: Yeah.
0: Kunzima ukufika ePinetown. Kunzima ukufika ePinetown. Yindaba na. Wahlala phansi wathi der. Salam. Kuthiwa ngisho imoto iyaseviswa. Ngisho ibhasikili iyaseviswa. Ngenkathi umzimba kungasawunaki. Uzogula uphathe umkhuhlane.
1: Yeah.
0: Kuthiwa amahlaye mahlela umuntu ushiso sibhedlela.
1: Yeah.
0: Kulungela uqinga ekuseni ngo-4.
1: Mhm.
0: Kuthi ubani usesishile emhlabeni. Msabani, bathi bengizwa lezo lo ngakuthi kubaluleki ukuthi umzimba hlahlala ubuye u-service. Awuhlahla umzimba kokubuye uchathe.
1: Yeah.
0: Awuhlahla ubuhamba uyothenga isikhwini ukusiphuze uma usuzithu nalenkinga yomoya omningi.
1: Mhm.
0: Msabani khona umuntu eke hlale. Sabe ezebe nalezi insumpa ezimela secret party.
1: Oh.
0: Sama umuntu kumtekehla. Emzamo into ebuhlonjani. Ezemile lezinyama ezimbila ngimo. Emzamo abe abahlala saze ababomvu.
1: Mhm.
0: Sabe ngiyalubona imgilingwane engangusela ngamafoni. Emlethi phahla ngesithombe. Ethi baba mase ngimile izinyama zaba njena ke ngemumva uwenze njalo.
1: Oh, nenkosi yami. Phela usukwegula nje dodeni.
0: Kodwa kunzima phinto abangivezela zona. Ngithi kodwa uhlaleleli kuzokushala isikhathi. Ethi baba ngangiya kodokotela. Sami kune into ezingawadinga amaphilisi.
1: Ngiyakuzwa.
0: Kune into eyidinga ukuthi wena thatha. Kuyidinga ukuthi wena akuphuzi ngaba kusuka ezokwazi ukuthi ishise isidleke somsuka ngaphakathi. Ngoba ngeke uvele umile inyama ungekho umsuka. Ngeke uvele uphelwe imizwa ungekho umsuka. Iphele imizwa mhlawumbe ushawa ushukela. Ngathi ngakunebhodlela likashukela ethiwa usikhwili number 4.
1: Yeah, yeah.
0: Samkhona umuntu lana okusukume naye la. Uthi angizihamba ngisayithola ngisawo cha. Yenza uma kwaphiswa manje. Wafika ukuthi iphuma phela. Akasakwazi ukuyibaba ngathi ngavele. Uthi ozwa ngimsa ngena. Useyichamelile
1: already. Nake.
0: Usezoqedela. Yini baba na? Le nto yamqala kancane wahlala wathi deka kwaze kwalimala. Ma break yakho.
1: Ah, Nkosi
0: yami. Kodwa mina ngizwa ilolu sokuyisiqalo sezinto.

0: kidney failure.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngiyacela bani uma usuzibona ukuthi noma uphisiwe.
1: Mhm.
0: Awusakwazi ukuyibaba ngathi ngijoma manje bafaka umuntu khona phakathi phuma phele phume uzothi musha uqala uyachaba vese usuphumile omncane. Woza uzothenga isikhwile so number 2.
1: Mhm.
0: Bani bakithi uma ningangizwanga namhlanje.
1: Yeah.
0: Akekho umuntu oyokucabangela ngaphandle ukuthi uyicabangele wena.
1: Okay.
0: Uma wena udla ama ARV uyazazi vele ukuthi wena usuphila yakho uzophila ngamaphilisi.
1: Yeah.
0: Kubalulekile uhlahlale ubuye usevise umzimba wakho. Kodwa kubantu abashaya ama-ARS, abashaya ama-PADS, abashaya umhluma. Sikhona mfana isikhwili okuthiwa ikhombo yesikhwili. Kubantu abashaya lenkinga yona yokuthi abasebephiswa bekade wachama manjena. Ikhona ikhombo yesikhwili. Esu number 2. Ngathi kubantu abashawa ile nkinga yokuzalwane useminyama.
1: Yeah.
0: Kunemaphilisi lapha lothu umashaya.
1: Okay, okay.
0: Ahamba ebo 4. Kodwa uyakwazi ukwaphuza ebo 2. Ahlakaze sidleke ezoshisa lezinyama ezikumile emumva. Ezoshisa lezinsumpa kuwena.
1: Yeah, ngiyakubona, ngiyabona. Ish.
0: Ngathi eza kwazi izami.
1: Yeah.
0: Ikhona ke khombo yomhlabelo. Ngathi kubantu asekuthanda ukuthanda ukufaila. Usedimbaba ethi yamdlalisa evele casuke. Yindaba kasoyinda ingoba ubude bendlela umphako uyabona. Noma ungamkhipha ukuthi ayinga vele sihambe lesalukwazi. Noma uthi umthwe lo muntu uyisola. Kubalulekile ufunde ukubekezela. Wabaninga abantu sebaphuma othandweni wamthola omunye.
1: Yeah.
0: Thodi ngame we uthi kosamwe ngcono kabo babo ekhaya.
1: Yeah.
0: Yabo ngithola inkalankana yenkiyankiya yenkanga la ke kulokho. Ihona ezephunyuka ebusuku futhi lalo muntu uyinkinga nje wenjalo woza uzothenga into ukukwazi ukuvuselela uthando engithenda ikhombo. Kabeka mina ngeqwa.
1: Alright, it's 23 after 4 kumsakazi zilomzansi sihleli nodokotela uMbidli bakithi hayi ziyabo yidini. Qhubeka dokotela sesoyivala nje.
0: Sazam. Ngiqale ngezifo eziningi.
1: Yeah.
0: Ngasuke ifene eziningi, ngase ngingena othandweni.
1: Yeah.
0: Ngasuke othandweni, ngase ngingena kulabo abantu abanenkinga ukuthi uthuke sokuphunyuka engaqondile. Kidney failure. Kodwa njani umuntu othi baba sengihambile mina inyanga. Baba uma usufika ekhaya ungafunga ukuthi mina sengiyinyanga kwamina sokunesingqongqo samabhodlela. Makwavela khona indawo ukuthi ezwile umdadi ngihambe ngiyokuthenga. Kodwa ungivula into ukuthi angihambe ngiyokuthenga. Ngiyacela bana funda ukubekezela ezintweni zakasikhwili nobhoko.
1: Yeah.
0: Ngoba wena uma uzoshuka uthole isho lapho uthole uthole isho lapha. Lona izohambahambe ugcina imali seyiphelile. Ngoba mzabe umsala kunabantu manje la ezinto ekukhulunywa egijima etshwe laphana eyithekele ingamsizi. Uhamba mntana wami uhamba imali kodwa amsizi. Ephinde ebuye ebheka screen nobhoko.
1: Okay.
0: Sami kunabantu manje la mina sebaxabana nozalo lwabo.
1: Okay.
0: Ngenxa yami. Yindaba na khona umuntu sabe efike ezofuna umthwehlandla. Ngithi mntana nami ngeke ngikwazi ukuneza umthwehlandla. Angithi wena wazala umbethe. Yine bangothi uhluleke na ethi baba namangani kodwa cela unginikeze mntana ngicela bani siqale sihlole ethi baba ngeke baba cela ngimnene nje umuntu enhlanhla egcina ukuthi mina use ungamsebenzela futhi abumsebenzela ngayo. Ngiyacela bani ukuthi umuntu ofuna ukuthi ngimqhathe nozalo.
1: Yeah.
0: Umuntu ofuna ngimqhathe nabangani ngonza mina lento iyenzeka kodwa ayimnandi.
1: Okay.
0: Kodwa when of ours mina ngikwazi ukwenza ukuthi uthandwe idlozi. Wanto athandwa idlozi ke umuntu othandwa idlozi akathandwa abantu.
1: Oh Nkosi yami.
0: Sangibona umuntu wami lapha la uthi ikhombo kamavula kuvaliwe.
1: Alright.
0: Okuthiwa ikhombo yomembulo. Le khombo mthwana yomembulo iyakwazi ukwenza into ezithanda sakho. Iyakwazi ukwenza ukuthi into oyenza ivele iphumelele. Kodwa ngiyacela ukuthi woza sizohlola khona sizobothi konakele kuphi kwela kuba baninga abantu asebenzisela umuthi wangabasebenzela kanti uzalwa emndenini abantu bakhona bahamba bexabene.
1: Kulungile dokotela, hayi kezwakala udokotela akasinabela uthi.

Inkinga ishindaba ngathi ke ngicela kubusela umama kubeni ingane zokuqala zobaba khumbula phela ukuthi ke thina sithe sikhulu umama bengasebenzi behlala ekhaya kuwukuthi nje ubaba uyaphuma uyosebenza kodwa bebeugadile kamnandi umuzi besala ney'nkomo besala ney'mbuzi besala ney'nkukhu belima kutshalwa kukuhle afika ubaba impela ikhaya lifudumele ngoba umama ndimpela zazamthinta ele eGoli noma ele edolobheni iTheku.

Baba lalela usisi zazinamagama ke inkomo nezimbuzi usibani bahle ujamlodo awu jamlodo usevele wazala sekunenkonyana la ekhaya sekunethola uyabona into enjalo okhomusha umama njobe ehleli la ekhaya umkhulu umsebenzi awenzayo inkosi impela okunakekela nje ikhali lota namhlanje ngoba phela ke inkomo aziseka ukulima kusekho umamdoda uthini akusekho sekukancane nje amajalidi semancane manje iyadi nje lincane kakhulu ngohlobo lwesimanga noma ngabe kuthiwa uyathanda ukujikeleza ngasakwazi ubaba ngisho isibaya asisekho bala la emathekweni akusekho konke loko ngithi ke mina njengangamanje bayasebenza ke futhi hayi njengoba besebenza-ke asenzeni kanje ake siyibhalansi izinto kuzinto zilunge bakithi ubaba asimame njengoba ayesimama nakuqala webo mama imini umamdoda imini umaweni onithanda ngohlolo lwesimanga uma usebenza phela awuthathe kumholo unikeze ubaba uthi nje baba naku osekwenzekile ubaba kabe siyabona-ke njengenhloko ukuthi kwenzakalani la ekhaya enibonisane-ke baba naku yayibonda ngirongini lapho ngilandeni ngoba manje eyi ayakhambeka amadoda kubi uyabona uma ungakazi uhlale phansi nendoda ikhalela ngosizi usukungakezwa lutho uthothoshini isikhathi bakithi into ake bayenze mebona ukuthi umsebenzi engathi ngahambeka ngey'nyawo bancama ungagibeli ngoba ne-transport iyabiza ipetrol iyabiza athi nje ngizowokha-ke manje ngiyemsebenzini omunye ungamuzwa ethi uyajima kanti siphezu kwe-saving naye futhi le saving yakhona mathi uyabhenga akubhalansi ndawo uyavala ngapha kuyavuza ngala bamtosa ngapha nangapha ngithi mina uma ube nenhlanhla wathatha wathola impela osebenzayo kuhle ukugadile-ke naye umama njengoba esebenza nje la ikhaya kuzoba kuhle impela athi elinakile-ke nekhaya kubo ngoba phela vele siyazi ukuthi uzobe linakile ikhaya kodwa-ke ubaba nangakhohlwa ukuthi hayi mama entweni esinayo-ke la usuyikhiphile ngibona ukuthi ekhaya-ke nako fana ubahambiseleko uyabona angisho ubaba basegoqizana ngithi lekelela lo oqalile esebenza ake siyibambe ngalekohora lesihlanu leyo ndaba uyayibona yini iza kahle uma iza kanjalo noma uthi hayi mamdodo ngeke akukwazi mhlawumbe ungambona nje engathi usehlale yinikele nje laphaya kamayithanqaze hhayi ngoba yini ufuna ukuhlala edidisekile emqondweni hhayi sekubi ngiye ngithi-ke uma kuthiwa kona ibuthinta ibulokothi izididisa ngani uma sekukubi kanje ngoba abanye phela bashaya nje umuntu othethi unesimehlane sakhe sila eceleni kwakho umadanethi ndimanqa athi abe ngididisa umqondo uma kuthiwa akathinti ngisho ukukuthinta-ke uzididisa nganeni umqondo uma kunje kubi simo somnotho kudla kunyukile onemoto manje nkosi yami kubi upetroli hayi bo liyabhubha singeke nibakithi uma usuyitholile ingane yakho nathandana naze nashada nibheke emshadweni bese-ke yenze njalo ingane ukuthi uma isebenza ibuyithi hayi baba nako sengikwenzile kuthatha baba uhlanganise ubona siyanga kanjani or else ngithi mina laba abangakaye emshadweni nebesifazane uma usowubona ukuthi hhayi ngeke ukwazi ukuyimela le mpilo engikhuluma ngayo futhi ukuthi ngcono umethi nje ngicela umshado uvele ujombe uxhoma ubuwafu ubaluleke ukuthi hhayi ngeke ngilungeke la singeke nisenza kanjani uma mdoda uza kahle noma ngiza kanjani asiyibambe ngalo hora lesihlanu ngifuna ukuzwa ngawe nje ukuthi ngiza kahle yini uma ngiza kanjalo noma hhayi uma mdoda ngathi usukugeja impela-ke manje nento-ke phuma kimi nemali yami ngeke nje ithole le ndoda ngisho ngathiwa ushadile nje ushadilela khuluma nawe ukuthi iyiyo yini athina amadoda ayizwa lesi sindi ukuthi sokwehla kulo mthwalo abawuthwele angazi kodwa siyabonisana njalo sike sizame ukuxeka isimo somnotho kubi kubi kuyalena le Tons of Love mamdodo uyaphila kuyisabatha ntambama kanye nomlaleli wezilomzantsi iy'ndodla zothanda ukubona bonke-ke abangaziyo umndeni wami uthi-ke kanye nezihlobo zami ngithi nje baphila abantu ningakhohlwa-ke indodakazi yami enhle ngcobo ezalwayo kusasa mhlaka 28 kujuni inkosi nje ngigcinele yona ngiyabonga mamdodo phila okay uphila mkhize ulapha eNewlands West eRiverdene emgodini uthi danko ngihamba ngibheke imiqhafazo ngibheke nokubhaliwe ngapha sawubona Thandeka ngidlulisa iy'ndodla zothando kumsika basakazi nama-BBL onke uzungu umazungu lo emayvilla ikhona sawubona sisidodo ngithi Tons of Love kulaba-ke abazukulu bam akhona mzobe uLuyanda Dlamini enhlulwane angazi wangibiza kahle yini ulindi
Mobile Spear, Westmead, Utigi, Bacelelo Guko Guabo, Oracle, Ulape, Spiti Pitis, Zigalan, Lagwandengezi, Ulikelinda,

0: lomzansi izwi lomzansi yizwe umehluko
1: sisho topic yethu ke namhlanje njengoba ngisho kwena ukuthi ke ngifuna ungicorrect ema ngiyirongi noma uthi umntodi ubambe ngangempela isimo somnotho sibi ngalesi sikhathi uma ngabe ngempela uthola ukuthi umama ngempela uyavuka uyasebenza akabuye ke bese uyabuyisa umholo njengobunjalo ubekwe la bese ke kuyahlukaniswa kahle uthi inezokwenziwa la ekhaya kulekelelwane ke phambili ngaphela

0: Asibuye nje isikhatsini siyamandulo yebo imali engekho ekhishwa umama kodwa wayekwazi ukunakekela izinto ezikhona ekhaya zize futhi zimultiply makuyintshalo kwakutshalwa nje impela ukudla kuvuna uthola ukuthi nje sesimane siyakha nje sikha lapha nalapha mangabe kukufuneka inyama kubanjwa khona la mthuthu khona la igcekeni sasingekho lesikhatsi sokuthi ke kumele kuze kuyothengwa inyama kumele kuze kuyothenga ubhontshisi njoba sowubiza kangaka kumele kuze kuyothe konke kwakwenziwa la lo kungene ebodweni kunenyama khona khona la igcekeni manje uyabona ukuthi ubaba ugqilwe sasagqilwa na ukudla uqobo ngoba vele le eyasemandulo ukuthi kwakukhona yonke into ayisenzeki ke manje zincane indawo abantu abanazo neindawo abahlala kuzona sesithanda ukuthi ke zingami nendawo ukuthi ke umntaluso umntabeni nayo yonke into engakwazini kuhle lokho 0604807164 ukuthi abantu bavumelane nje ukuthi umama uzoba ingane yokuqala kubaba ahamba yosebenza abuye kulungeke ekhaya noma mamdodo phuma kumina mina yami manje intombazane lalela ayinje lapho ayingeke futhi ziye nginezizathu zami za 1 no 2 engenza ingayi ngoba manje ngiyabona ukuthi inkingi kuphi angithi zibona wena nanokuthi uyabona ukuthi hayi sengingamana ngangithathi ke mina sengingamana ngangithathi mangabe ezothi mayingena kimi abesengene ebona ukuthi ke liyaconsa nebhodo ngapha kuzomela ngithathe imholo wami angikhatha angisho ukuthi ungakanani uthathe nje yes uthathe nje use bekwe la ekhaya eTafuleni noma ngihamba kakhulu 0604807164 ozothi mamdodo uyishaya intweni uqinisile impela kube njalo ovumayo uthi hayi kunjalo mamdodo simo somnotho sibi kubi mali ingena manje iphume yabona nje ayihlali kahle sengize ngingasakwazi nokujabula ke mina siqu sami ngesimanga sokuthi ngisho into zokujabulisa ngiyiboni kahle ngoba ngizobona kanjani imali ingekho sengivala amehlo sengive ngihambe ngathi angiboni ngibe ngiyibona izinto isho ngigqoka manje sengigqoka nje angisakwazi nokushintsha into okugqoka senginamathela into eyodwa ngenxa yokuthi kunalezi zidingo eziningi ezihlale zikhona kumina hayi asikhulumeni 0604807164 noma kurecord uthumele ka 0638208448 0638208448 kumsakazi zilomzansi ngizosasa ngapha nangapha ke ngoba sise-awenlet lokugcina ngci la ku 98. No sifona ku 0604807164 u-063 ama-recordings kuphela ngiyazicelela kulo ndawo ama-recordings kuphela uma ufuna ukushaya 0604807164 ngayiphi nga WhatsApp 0638208448 ngisencingweni manje 0604807164 siyakwamukela usezweni sawubona izilomzansi amine ekhaya alright ngiyadlula la uyabona ngiza nge voice yokuthi hayi angilwi kodwa siyabonisana sengifaka no MN ngaphezulu siyabonisana kulo tons of love sinalo la sanikezana nalo uthando labakithi ukungaboni isithando sakho sisokola wena ukhona my darling ngakithi ehe umlekeleli ungabhinci konke ngiyazi ninofela emntwini hayi ungabhinci konke
1: ngiyakuthela msakazi hayi ungcono ukuqala kwakukuhle phela qala isikhathi sasisihle asesihle isikhathi kuqala kusefani namanje ngophela nemvula yayisana inhlabathi nisonke ibizo savuma kusalinywa nje kahle nje hhawu kwakuhle kuqala no mama bekakasebenzi-ke losekusetshenzwa manje ngenxa yesimo-ke okuyona-ke into e-wrong kodwa kodwa-ke uma kuthi mama manje bengathatha benikeza imali umuntu wesilisa angiboni ngaba bayithanda kanje imali hhawu qhangeke impela abandla hhawu angiboni bengakwazi ukuyenza loo nto ngoba phela bayithanda kabi imali laba ngathi bazalelwe ebhenki uthi anganikeza umuntu hhawu ngeke bakhohlwa aba manje cha hayi ngeke hhawu obani bona wey hhawu angishathile nje kodwa hhawu hawu nami ke ngibone khona bona la bantu abantu abahambisene nayo khona la kwi-ground floor ubone nje ukuthi awu uyofika nendane nempilo nancancane e-time

0: Hayi Toto, sawubona. Oh, ngani yami siyabonga bo. Wavusiwe into zakudala, ngavuka ngasuka kulo mnyaka wangu-73 abuyela ku-23. Oh, ready to love you. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga ma.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.

0: sibhalele kuyona ke lona number ka WhatsApp 0638208448. Mosibhalelile nje sobheka ke namanye ama voice notes ngaso lesi sikhathi ekwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzazi FM asiqale ngala.
1: Ngihlezi nawe wesijiku la nguma majole la kwa AA Chicago kanye nabalaleli bayo sijiku la.
0: Thank you siyabonga. Right, sasingene ngala.
2: Hi njani, ukhuluma nohlengo wembandla lapha endaweni yasemadimeni. Ngisacela nje ukuthatha bambalwa lapha endaweni yasemadimeni, ingane zami uNosihle, uAnele, uzame zakhe, uNozipho, uLubanzi, uSimakahle, uSimukelo, uSakina, bese ngithathe bonke omakhelwane bami, ngiyabonga.
0: Dangi siyabonga.
3: Yebo banini ebebengakusiza kodwa babekiza futhi babekiza bayo. Oh, this song, I love this song. Ayibo. Yebo banini ebebengakusiza kodwa banekizandla futhi babekiza bayo. Iyanga. Aw, nasi

0: Zandla futhi babini.
1: Hayi ukula kuphela.
2: Umjariso obunjani ngikulalele until lo hora babala bonke emolweni ngiyabonga.
1: Dangi siyabonga emolweni kulungile singena ngala.
3: Hashtag the weekend joy mfowethu. Themba mina mfowethu ngibingelele mfowethu bonke mfowethu. Abantu mfowethu abalaleli mfowethu bezi lo mzansi mfowethu. Sithe nje hashtag the weekend joy themba mina mfowethu. Phansi kwele wawawo west.
1: Eita wola themba mina.
4: Mr. Mdraba yathemba yaphila. Kuse hospital njengamanje uthembele ihlovelakazi okhuluma naye. Ngihleli nawe mfethu until lelo hora. Mina sengizoyokulunguza ngale kwa-live. Kuphuka-ke lapho.
1: Dangisa bonga kakhulu red 0604807964 singena nangalo. Sebenzi sabona?
5: Bona mfethu.
1: Hayi kunjani?
5: Yaphila mfethu njengana.
1: Ngiphilile kalokhu sikhulume sithetha nobani?
5: Sithetha nogogo ka-Andy eMount Moriah.
1: Ewe.
5: Ngicela ukuthatha nje abazukulwana bami bathathe ukuphela mhlasana. Ngu-Andy nakho, ngu-Aphile, ngu-Achuma. Uyabathanda ugogo wabo mhlasana.
1: Siyabulela.
5: Enkosi mhlekazi.
1: Dangi right 0604807964 0604807164 ngasishaya ke kuloko. Lona kuthela yona ke unjani ke unjani ke ngicazi bekunje ukuthi unjani ubani lona ke untombi futhi ntombi futhi ke dubazana uthula phana ke kwaMashu. Siyabonga kakhulu phana ke kwaMashu kwa kumsakazi sibamzathi FM. Sibona sawubona? Mfowethu.
6: Aphila mtawombe.
1: Ngimnandi khamba kanjani?
6: Hayi ngishapho ngamanzi.
1: Mfowethu sikhulwane bani?
6: Hayi kumama nombona nje.
1: Mfowethu sekunjalo uyalaza udaba mfowethu.
6: Uyalaza udaba nje. Bese ngizwe nje pick up kweso. Majike nje sinawo lapha mfowethu. Ngizwe ukuthi hotel isemtanga mfowethu. Hey ngimnandi ngoba nganami. Hey ngiyokwenza nje ukuthi ngokuthi manje manje mfowethu ngibe mnandi cha.
1: Mfowethu.
6: Kule nje ngiyalaza.
1: Brazo. Right 0604807964 lokho ke mthwala ngiyabingelela sifisa ukuthi lapha ke nanda ukuthi ngihlezi nawe njengikulalele nendodakazi yami ubanike lapha ke nendodakazi yami usibusisiwe uthi nje ngithi ke angibingelele sinawe ke sisonke nama BBL sifisa ukuthi lapha ke nanda emachobeni. Thank you so much siyabonga kakhulu sifisa ukuthi asibeke nami ngama voice note akho na ke yona nginombolo ka WhatsApp 0638208448.
7: Hola mjwarazi, ngibingelela wonke ama BBL ama JJ sizobe sihlangene kusasa singabalaleli bezilumzansi siya kuma birthdays siyobe siyo celebrate ngithi nje akube mnandi kube nje aya kusasa nje izolo nje besihalalisela i chicken buquza umamdeli ne chicken buquza yakhe lenevili bezalwa nje ngithi happy belated kuyena kusho uthobekile mqadi ngila ku credit ngiyabonga bothe mjoro
1: dangi siyabonga kora kumsakazo wakho hamba phambili lo mzansi FM kabela ke bazibiza nge black motion hamsana ke no Cairo ingoma ngathi ke pray for rain hamsana ke nayo lapha ke uthabia yona ke ingoma esikuthulela yona ke ngaso lesisikhathi sibe lapha ke ku 28 minutes before 7 o'clock sibe na kanjani ke nayo ke music quiz njengenjwayelo.

Right, khona ke artist esiliphethe ke namhlanje njengenjwayelo uyazi ukuthi ke ngalesi sikhathi khona ke artist esuke siliphethe umculo walo esuke sikuphathele wona. So uzolalisisa ke mhlawumbe ukunikeza nje i-background omunye kwama artist ahlonishwa kakhulu eNingizimu Afrika. Uzaluke ngo 1964 udlule emhlabeni ke ngawo 2004. Mawukhuluma ke nje ngomculo waseNingizimu Afrika angeke ke ungamkhumbula umkhuluma ke ngabantu abesingasoze sabakhohlwe kakhulukazi kumculo waseNingizimu Afrika noma ungena kwamanye amabhenki uyambona yeah ayise nginikezele ke ihluma khona ibhenki laziyo nje mawungena khona impela ungena ngaphakathi bajwayele ukuthi bahlobise ngawo kwamanye ama branch akhona uzalelwe khona ke leko Soweto waziwa ke ngomadona of township eNingizimu Afrika ngeke ngilisho ke linye igama lakhe ngoba sekuzoba sobala kodwa ke izinyo ingoma zakhe impela ke eziningi ziye zahlukanisa ke unyaka eNingizimu Afrika ikakhulukazi ke ngeyikhathi ke zama 90s ayi ziningi ingoma ke kayicula ezinye zazo ezithinta ke inkululeko njalo njalo hayi ngicabanga ukuthi ke nginikezile iclue mawazi ukuthi ubani okwakuthiwa uMadonna wase township ngicabanga ukuthi isidlaliso sakhe babesho njalo abamazi kangcono asinikezeke usazise ukuthi ke ingoma ithini iculo ubani iartist uzolalelisisa ke lengoma idlala iyahlehla but ke enye ingoma futhi leya kuyahlukanisa unyaka angizokutshela ukuthi ke ngamuphi unyaka ngoba mangeke ngasho vele uzobuswa izibamba mawa ukuthi umculo waseNingizimu Afrika uyawazi right 3 2 1

phahlazeka phansi so ngike kwazi ukuthi kwambi yotakula umuntu uma ukuthi ke usedlulile emhlabeni so that is why kunemzimba eminingi engaphezulu kuka 200 enithi maniqwala intaba nje nibona ukuthi how nangi awusibanibani ulele lapha ya ushuthi wasala endleleni nangi umunye ekakhulukazi modlula kule ndawo ekuthiwa i dead zone kukhona ke eminye imizimba eneminyaka eminingi kakhulu esehlalile lapha njengalokuthiwa nje udumile kwakuthiwa ke u green boots ngenxa ukuthi ke wadlula emhlabeni owase India egqoke ke ama boots a green right ukuyakhona ke kuyakubize imali engango $60,000 kuya ke ku $120,000 so uma uzothatha ke leyo mali mhlawumbe uyi convert uyiletha la eNingizimu Afrika kusho ukuthi ke per person noma umuntu oyedwa uyakhokha ke imali engango $60,000 okusho ukuthi ke ukhokha nje imali ecishile inganiselwe lapha kuyi million noma ngangaphezulu kwe million depending ukuthi irandi ke limi kanjani kuya ke ku 2 million ukuthi nje impela athi uyoqala le yantaba liya and then ikuseni ke sengithi mina well thina abantu abamnyama ke vele sina ukusaba ukuthi kunezinto nje othola ukuthi thina ngiyeke size siyenze awudalelwanga nje ukuthi uyenze number 1 yabanda indawo kakhulu amazinga okubanda akhona agcina efinyelela ko minus 60 degrees okusho ukuthi impela ukufreeza lokho kufanele ugqoke ngempela number 2 vele uyazi ukuthi undlela yokuphefumula la mancane amathuba ukuthi ukwazi ukuphefumula kahle fanele uhambe ne oxygen enough ukuze ukwazi ukuqwala intaba unyuke uyiqede uphinde wehli oxygen ingakakuphelele okusho ukuthi awukwazi ukuthi uthi uzolala fanele kube ukuthi uyaqhubeka uyahamba uze ufike phezulu inhloso yabo ke basuke befuna ukuqopha umlando ukuthi well nami ngomunye wabantu abaqopha umlando ngaye entabeni engingabuya buyeki kuyona ngabuye wena abanye ke ababuyi basala khona that is why kunemzimba engaphezu kuka 200 ekhona kuleyo ntaba ongathi namanje uma uhamba udlula uzohamba uyibala eminye eminye kwelinye isayide elingime kwelinye isayide kodwa nje intaba isiyonke inemzimba engaphezu kuka 200 ekhona kuyimanje but ke sengithi kumajola majola ungaya yini kule yantaba na umajola ukhaleke ngento engithusile ekade ngingayicabangi uthi into engamenza ukuthi angaye eyokuqala ukuthi uma ngabe kungenzeka hayi ebese ngabuyi ngabe usevule umkhokha omubi ekhaya sekutheni njalo emndenini wakhe naseyihlotsheni mhlambe nakwisizukulwane sakhe kungakhona nje mhlambe umuntu emndenini odlula ngamakhaza ngenxa ukuthi yena wadlula ngamakhaza and I'm like uri enye izathu le yathi ngisho kuthiwa ngiphatheke kabuhlungu kanjani mhlamba ngisayithanda impilo mhlamba ngisanjani sengifisa ukuthi ngiqede noma kodwa ngeke ngiqede ngokuthi ngiye lapha ngenxa ukuthi ngingavula umkhokho omubi ukuthi makwenzekile ngadlula ebese kuba ukuthi kunento ekuthiwa nje impela njalo ingane nizami mhlamba noma kwisizukulwane sami ukhona nje into ezokwenzeka ethinta amakhaza nokudlula kwelunga lomndeni so ngakho ke iyona into engamenza ukuthi angayi mina ke njengomuntu engkosami ngikhulungile ke hey ngangike ngizwe kuthiwa ikontekthi umkhokho omubi ikontekthi umbuzo wami mina uyakholelwa sekutheni kukhona into ekuthiwa umkhokho umkhokha omubi noma ya into nje nawo kuyibuka ukuthi hayi mhlamba usakholela kuyona if ukuthi uyakholelwa seyakwenzeka yini wayibona mhlambe yenzeke emndenini la khona ukuthiwa well thina mhlambe ekhaya kwenzeka mhlambe umuntu wadlula ngengozi ngonyaka ukuthi sangenza lutho sanga uvala lo umkhokho omubi saphinda umkhokha omubi saphinda futhi ngomunye unyaka sazithola futhi kwenzeka into ecishifana noma wena hayi into nje ukuyizwe ikhulunywa kodwa ukholelwa kuyona asumelela ukuphawula kwakho ku 0604807164 0604807164 naku 0638208448 0638208448 laphana ke kuyona ke nombolo kwa WhatsApp ngiyafisa ukuzwa impela ukuphawula kwakho ikakhulukazi ngalo lolu daba sithumelele

0: into iyenzeka kugcina ngalapha kuyaqhubeka kuyenzeka nezinye izinto engakwazi ukuthi ngikhiphe la on radio cause ya still kuyenzeka sikhule kushiwe bese futhi now sesikhulile sekuyabuya futhi kuyenzeka lezinto lezi ya ngiyabonga ngixolisa kulona
1: Sabona njalo. Hayi khuluma netabhalala ngoba mina ngiyakholela emkhokheni. Kangangokuba ke kuthiwa uma ngabe umuntu elemale engozini yemoto, washona ngengozi yemoto. Leyo nto leyavalwa, yavalwa ngoba iyalandela. Iyalandela uma ingavalwa ngiyalandela nomunye nomunye engashona ngengozi yemoto. Kanjalo nje. Umlilo kanjalo umlilo uyavalwa uma ngabe kuya ukuthi khona owalimala ngomlilo kanjalo nje uyavala ngiyakholela nje mina emkhukhini
2: yo bakhona kodwa khona ke behambe ke bajike khona babuye noma nje kulokho kuphosekile nje kuphosekile ukhona kodwa behambe ke nje yathi nje ubuyile khona
3: Ngixolisa ukubuya eduze kwemsakazi ngiswe ngathi ukufa angacabicisa ukuthi ukufa kuni ukushona ngengozi yikona okuvala sabona kwemsakazi igama uDumisani kwangubana edinde emakhabeleni hawu ngeke ngikwazi ukukhipha imali yokuthi ngiyibulala hawu ngeke nje ngisho kuthiwa kunjani ngeke nje lokho ngizothola imali mina ngeke ngithathe ukushaza ngifanele ukuthi ngikhiphe imali ngikhiphe ukuthi ngiyibulala mina kulokho kubuza cha umkhokho into ekhona ngisho nje ukuthiwa uphukile kumkhokha ngisho ukufa kumkhokha evalwayo leyo abona nje mina ngathola lethi sazaphosa abathatha ikhasi phuke ingalo ekulandelana kusho ukuthi into emkhokha into ekhona le ngoba nje ubelethe ngomthungo umuntu kuthiwa kumkhokha fanele kuvale lokho ngoba kusukuhlahla kukhona obeletha kumthungo njalo njalo into nje eyenzekayo engajwayelekile iyavalwa ngokwesiko lesintu ngiyabonga mjora Ngixolisa ukubuya eduze kwemsakazi ngiswe ngathi ukufa angacabicisa ukuthi ukufa kuni ukushona ngengozi yikona okuvala umkhokha kuvala ngesilwane futhi isilwane siyagqitshwa kudliwa kudliwa kodwa ngenxa yendlala esesiphele nokuhaha sesiyayidla thina abantu bamanje kodwa ngokwesintu nje ayidliwa iyalahlwa nemishizwe emgqitshwe ngokusulahla ibhadi
4: ngiyakubuyelela mjwara nabalaleli bonke hayi mina ngiyakholelwa kunento oyishoyo mina nje la ekhaya mthwala usho ukudlula umuntu manje ushona umuntu nje kule nyanga ngenyanga elandelayo sifihle omunye ngenyanga elandelayo sifihle omunye then mhlambe bese kuma kancane-ke ngonyaka ozayo futhi olandelayo kwenzeke the very same thing shonomoni hlolinyanga ushonomoni sisababaza asisazili nje kwaze kwathiwa asiyinzilo nje asisazili la ekhaya yavalwa kwathiwa njalo umkhokha omubi owenzakalayo ngiyabonga umamzane lentoni eDube village
5: Right, 0604-07964-0604-07964 uyakholelwa kwinto ekuthiwa umkhokha noma ukholela ngoba impela ngizwe ekuseni impela uMajola ekhuluma kakhulu ngokuthi into efana naleyo ingaba ke umkhokha omubi sekuthini ke angayoqwala ke intaba ye Mount Everest mina kwenzeke ngabuye edluke ngamakhaza sengaba into engahlezi yenzeke emndenini wakhe and umbuzo sinawo ukuthi uyakholelwa sekuthini contact umkhokha noma cha 0604-07964 yona ke inombolo ongakwazi ukuthi ke ushayele kuyona noma usithumelele ke i-voice notes ku 0638208448 0638208448
6: somuntu sawubona kunjani siyaphila
5: siyaphila kunjani kwena
6: hayi no thokozana ukhuluma naye
5: yes thokozana
6: ya ngifuna ke sibukele into msiyana noma ngingene ungodi but siyixoxe nje yabona siya abesithi mhlambe kuyi family thizeni mhlambe kwahamba umndeni mhlambe ngama mhlambe ngabo 1920
5: yeah
6: ungashongo lwazi mhlambe uma ngithi ngiyibuka le nto ungashongo information ukuthi konke yakuyenzeka ngama 1820 18 lo mndeni okhona njengamanje awuna ukuthi konke into ezokwenzeka kuwona kodwa ngenxa yokuthi awuna information ukuthi konke yake

na mfowethu nje nomzazi msakazi wamfowethu ngithimi nami ngiyakuzwa bona baphumula njengomuntu okhulelwayo nje kubantu abangasasekho kwethu bakithi makuthiwa mhlawumbe ngilinganise kuthiwa mhlawumbe ngizogibela indiza bafuneke ngibabikele abantu abadala ukuba akekho umuntu kwazi kuthiwa kwagibela indiza kulapho kula bantu engibaziyo ngoba ngasekwenzeka noma yini laphaya funa ngibabikele nje kuthiwa kuzobona uhambo lokugibela indiza noma phinde ngokuqala le nto abayishoyo ngasho feve kunemoya into abe nabantu bayalimala bashona abanye bangabuyela emakhaya kufana umuntu uzogibela nje kuthi i-space mhlawumbe uyauhambe emkhatheni nakhona futhi makuthiwa mhlawumbe ngase ngikunanithi kuthiwa mhlawumbe ngiya kwi-space ngemkhatheni ngafuneka impela ngisho ukuthi hayi khona into ethube ngilithwele ukuthi ngemkhatheni ngiyacela ukuthi ngiye ngikwazi ukubuya ngoba ngempela ngasebenzeka noma yini makuthi abantu awubabikeli kodwa engekho umuntu wakweza leyo nto futhi mina ngiyakholelwa ukuthi abantu bafuna babikele mfowethu bakhona i-trip nje ozoyithatha nje ende noba kuthiwa nje uyaphi futhi ubatshele abantu bakini awasisakho siyakholelwa ukuthi basuke bebona bona ukuthi uyini oyenza ngaleso sikhathi kusho basendoda mfowethu lo.

0: before shala phana ke yena ke 10 o'clock kore kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM ingoma ke ka DJ Arabic etike no ID yona ke ingoma esinikeze yona ke kore kumsakazo izomzansi FM sivala ngalo ke ngayo ke uhlelo khona ke kanjani ke uqhawe ngo 11 o'clock kuyakena ke u3 mina ngaqhubeka kuba umngane wena phana ke kona ke Facebook u Twitter ku Instagram sechela phana ke usiya bangamjwara. Yeah, angazi ke ngize emsebenzini kule nsuku angazi ukuthi ubani lo ngigadlayo. Ayi khona. Khona ngongishayayo. Ngizoba thengithi ngiyazama ukusebenza hayi khona. Khona into engishayayo la. Bafanele abantu ku live kade ngishayayeke impela. Angazi noma uqhawe qhawe ufike nani. Hayi ngizoba thengithi ngithi kwenza kanini qhawe.
1: Lalela mwana mthele induba.
0: Yini wenze ngenzeni?
1: Yini
0: angazi kwenzakalani
1: ne. Yini kwenzakalani mwana?
0: Hayi ngisabathe ngithi ngidutho.
1: Ngiyazi aphethulo ngale ngoba kuphela kudala bekho ingxaka khona.
0: Ya ngi mangiqala ngivuya imic nje ngishawa inkwici yangivala umoya.
1: Yini sola abantu lo
0: phesa. I don't know. You tell me, phela ngifike ukhona manje kwafika wena ngale problem.
1: Hayi mbana uzoba strong mbana.
0: Hayi ngi.
1: Ukukhula ngakuwena phezulu kuphele lokho.
0: Kana kusuke nginto oyidlila ngithi
1: yes
0: imayikhi akhe ngathi angazi yeah
1: usuya ngezwe manje
0: yeah
1: ngikutshelile mfethu ngajika le ntado yini
0: no beku sweet
1: yes lo wasweet mfethu ngithe uyeke mwanami bakhleka wangibheka ngicamile nomona waqhubeka wawuhle uzushisa uzuhlisa ngisho nangekho sweet

Right, so mhlawumbe omunye umuntu uyayibuza ukuthi why ngifike ngikhulume bese ngibuye ngithi ukufulela umusic. Cause I'm like, hayi khona. Azi ukuqha ukuthi ukhuluma ngayo. I have no idea njengengoma ka DJ Arabic. Kora ke khona into khona abangizama ukuthi ngingabi semoyeni. Hayi sengizame ngakho konke ngiyazama lutho. Cause man ngifike ngikhulume bese kuthi mangikhuluma kube sengizongivala. I'm like, hayi bo. Lungile kanjani ke khona ke qhawe uzobe nawe kusola ngaye ke 11 ngiyakena ke 12 thina nawe ke sokushiya ne mix. Ya sokushiya nayo ke mix ngangibheke kulenzi zokuxhumana lapha ke ku Facebook usethi usiyabo kaMjwara. Kana ke mola phela ke ku Twitter sasha lapha ke usiyabo kaMjwara icon. Angivali ngoba ayilutho.

umsakazo wakhe izilumzansi 98.0 FM. Esingena ngalezi namhlanje sitha sekunyakazise ngeza kudala. Oh DJ Mujava. Umsakazo wakhe izilumzansi 98.0 FM. Bathi pala. Kanti sifule ngayo sangena ngayo nje noma sifule ngayo uhlelo lapha yana bathi ke izinyoka bathi ke goba wona umsazi wakhe zilumzansi 98.0 FM 11:11 isikhathi sakho kanti ke umhla ka 27 kuyena ke uJoni 2026 sakuyona inyanga yabantu abasha sibheke kutheni ke ngempela ke siyoyiphetha siyakubingelela kuphi nakuphi lafela kulomsakazo gogo sawubona mkhulu sawubona Baba, mama, malume, malumekazi, sawubona, siyakubingelela kusihlwa. Dadewethu, umfo wethu, shana kalume, siyakubingelela. Bayaphila kodwa bonke abantu. Kuyisabatha. Bayaphila uantiza. Bayaphila uanti. Oh, babekazi, madoda aniphile bo. Oh, babekazi, oh, mamekazi. Siyanibingelela kusihlwa nikhethe kahle ibona umsakazo wenu lona uthanda kakhulu izo lomzansi 98.0 FM uhleli ngalesi sikhathi qha umfo wabhungane insizwa nziko sekulamula lona ke lesithathu siyindawonye sidudule kumnandi kunjiya ya igama lohlelo izulu kuso sibonga laphana kuyena uba 4 ubhuti umjwaha ubebinda kade kumbina ngazi namhlanje izolo eya namhlanje singithi izolo namhlanje ukuthi ngempela bekwenzakalani ngempela ile ndade yidla olosweet abade bani kumkhuzile mina ngana umuthi cha aweke labo ungcamce obadlayo umdala bongaka aweke ungcamce cha kahle qha bo sikuba nomona ngithi iyeke lento wagoloza usuyadabukisa manje lokuleke siyabonga ke kwethu pop jwaha sikuthina ke njengabanye sayidudula nathi bemdali kube njaya kwalo msakazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM sinje izwi lokusa kuzoba mnandi ngiyakutshela wena ngoba yabona njengamanje kuyathokozisa ukubona i-artist eligcina ngampela isikhathi ngalendlela siyabonga Asanda Mkhize soba naye nje ngowa past 11 sokhuluma naye nje ngomsebenzi omuhle ngendlela esimangaliso khona le msakazweni ubukhoma udadewethu uthi cha kuyinyanga yabantu abasha ngiwumuntu omusha nami nje ngizozabukhoma ngizokhuluma ngomsebenzi wami ngiwumuntu omusha ngibheke phambili siyathokoza kakhulu ekubona ke abantu abasha besifazane bezimisela izinto ezinhle ezibheke phambili

Fiknaz ithumlilo kona umsazi wakhe izwi lomzansi 98.0 FM kanise khona ke uAsanda Mkhize emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM zamanje simhlangabeze ke ngengoma yakhe mnani ngendlela esimangaliso sithi nje uma umuntu omusha ngempela ibambe lento ungayidedeli into enhle oyenzayo emphakathini uqhubeke nokwenza kahle mengabe ke ungabe umuntu omusha wenza izinto eziphilayo ngasonke isikhathi emhlabeni.

0: awusuka leli madodo yalizwa lelo phimbo umuntu omusha njalo uthi bamba la eyi umsakazo wakho lo izulu mzansi 98.0 FM ngalangahle umsakazo sithi izwi lokusa sino asanda njengamanje umuntu kamkhize sekubingelela asa asa siyakubona siyakubona
1: Sanibona njani?
0: Siyaphila njani dadewethu?
1: Ngiyaphila nawe.
0: Siphile kahle kakhulu na siyakubona ukuthi cha uphilile uyanyakaza.
1: Yebo yebo yebo yebo kumele phela.
0: Yeah, uthanda sibeke asanda ubani asanda dabuka phi nezwe?
1: Asanda wamkhize udabuka entabeni zokhahlamba eDrakensberg, Underberg.
0: Oh, Underberg.
1: Yebo.
0: All right, Asanda siyakubona ukuthi ufikile ugalelekile kulomculo ngempela ke. Uhlobo lo mculo.
1: Tristep.
0: Oh, okay.
1: Tristep but ke angizilimithi.
0: Yeah. Inamandla manjalo. Siyakubona ngempela ukuthi ke umuntu omusha ofikile. Sikubonile siyakubona endaweni eziningi wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Sisiwethu sikushayela ihlombe kakhulu ekutheni ke uzimisela ubheke phambili. Sabadinga abantu besifazana abanjalo.
1: Yeah, bayadingakala kakhulu.
0: Ufika nini? Uqala nini? Uzofisa ukwazi umlaleli ukuthi awu ey madodana, le ngoma ingeke lo muntu mdala kule ndima. Yeah.
1: No, ukuthi angihlezi nginephopho lokucula yazi ever since iprimary.
0: Okay.
1: So yeah, ngiqala ngarecorda 2019 late sure. to 2020, then yeah, ngarelease 21 okay, nango 2019 ngarelease later.
0: Mm.
1: But yeah.
0: Alright.
1: Sengcengcanga.
0: Iyancengwa lento. Siyabonga. Sisuami ngiyabona ingoma yakho le wena uzosisholo ihloko sayo wayibhaliswe yini futhi le ngoma ithini kahle hle.
1: Lathi bawo le eqedwe phela. Okay, yeah. Well, ngathini? I love to sing about into ephathelene noNkulunkulu phakathi noma othando because I love God and I love love.
0: Number one.
1: So, kumele nje kuhlangane. Somewhere somehow.
0: Yeah. Okay. Jo yazi ngiyithande lento umculo mengabe eloke emfaka uNkulunkulu entweni asuka yenza noma emsebenzini asuka wenza. Mhlambe njengomuntu omusha kumuntu osuka ebhala osuka ecula kubaleka nganani ukuthi uNkulunkulu ngasonke isikhathi amfake ngomenzi wakhe.
1: I feel like God is the one who gave us ama gifts la sinawo. So kumele hlezi simbonga njalo. Noma ngathiwa mhlambe ke asicule mhlambe gospel but angathi nje ungahlala uthi umthinta kancane
0: yabo
1: engomeni noma mhlambe ingoma ingeziculeni ngaye nje like yonke but uthi nje umuthi nje thase abona uthi I'm appreciate tonight yeah

0: umsakazo wakho izolo mzansi 98.05 siyabonga kakhulu kwena asanda ngomsebenzi omuhle owenzayo nawe ke ulapho ngasekhaya kubalekele kakhulu ukuthi ke nawe ke uzimisele mekhono okwenzayo nje ikhono nalo nomisipho uNkulunkulu athi wakuphathisa sona ngoba khumbuza sala sonke sifumbethe sebenziseke lelo thuba osukulithola ngokuveza uNkulunkulu athi wakuphathisa kona emhlabeni ungadlali ngethuba unikezwe ithuba kuthiwa mi nanti ithuba Siyenzeni ke lonto sizimikeleni ngaso sonke isikhathi siyophumelela kona konke bantu abasha inyanga yethu le esiyela ngempela kutheni ke siyoyigoqa siyoyiphetha ngempela kuba ukuthi umuntu omusha uyazimisela ubheka phambili awudlali ngethuba usaphila
1: Chesterfield, Westville, Mayville, Katamena, Sydney Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, Usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, Yizumehluko, Yizumehluko.
0: Injalo nje indaba umuntu into osukuyenza ukhumbula ukuthi awukho umlingo osukukhona kuzimisela njengoba eshilo uAsanda noMabhodla umlekelele ukuthi cha into nje menginothando phakathi iyenzeka le yonto uma uyithanda into uzimisela ngale yonto oyithandayo kuyenzeka ungadlali ke ngethuba gcizelela lokho lapho ngasekhaya wena ke umuntu omusha noma ngawubani ofusa ukuyaphambili ngaloko ke akwenzayo ungadikibali kunzima kukholula ushila uAsanda kukholula into vele efanele ke uphumelele ngayo noma ke udle ngayo idinga ukuthi ujuluke uzugcina sofuna ukulahla ithemba ngathi hayibo into ngampela okumele ubekezele ngasoso kanti sekuyasa kulungile ke sashintsha ke isigaba sohlelo njengamanje sayishintsha ke le nto sesiya kwesinye isigaba lapho ke sobeke sina ke lapha ya organizations ke ubuhle bethu lapha khona kena ubaba ucele so khuluma indaba enkulu namhlanje izokuthinta futhi lapho ngasekhaya ngo quarter past 12 kuya ku quarter 2 1 soba nawe nje sibeke silekelelane sibeke

0: ipaga moya kiyankasula ikwenza abantu ngabahloniphi.
1: Yeyeyeye khona umunye wathi yazi umuntu ombone ngenalutho ngowumbuka kwakho ukhohle ukuthi ikhona into yokucabanga enotho.
0: Silendisa yewena usazo sikhunga ngendla
1: unemali anginamali kodwa umqondo wami uyacabanga le ngikusho kuwe kungenzeka kukulekelele kukusiza ubheke phambili
0: ngentanyeni
1: ufikeleke futhi ezintweni ezithile ngamazwi ami ngikubhekisa. Siyaphakama kuba wena ungatshela mina uba wena uzungasho nje uzwe ube nesibindi nje uzotsho uyangibona kahle mina. Unkulunkulu lekelela nkosi abantwana bakho nkosi sisize nkosi siyeke ukubukela naphansi uyakhuluma uvukani madoda bamzama yakuyizwa mina ukhala ngempakamo la ngempela ke abantu abaningi abayiphilayo ufice ngisho nengane esakhula ephuma kulona lokhaya abanginempakamo khona nawe uyayibona ukuthi abanye abantu ayibazi ukuthi bayini ngoba ibukaphi kubona laba abadala okwabazali bayo ubuka indlela na abenza nga izolandela leyo ndlela umzali enza ngakhona yimbi leyo nto yokuphakamela abanye abantu yimbi kakhulu.

0: benginjabulo yakhe ilele lapho. Ngiyabonga Phungane ngiyenze ngambe kakhulu esengishilo ngikholwa ukuthi kuyafinyelela konendlebe kodulalelayo.
1: Sibonga. Tata 0863 820 8448 lapho ngasekhaya ehlale ngakwena njengasoqala njengamanje inkulumo ngqonqo yethu. Na uphonsa okuphonsayo kuloko sobe sikhuluma ngoba umsakazo ngowakho sisonke sinkankanye indaba esuke siyidingida kubhekwe phambili ngoba inhloso ukuthi ke asilungise ke lengalungile khona sindli empisholo namhlanje eDath Magaya uyingenise kamnandi izongena nale itikhaqa kulo qedwe ukishwa njengamanje kakhulukazi ethinta bona abazali nababantwana. Makaye cela omkhulu Ndosi kunalabantu ababazali othola ukuthi banokukhetha ekhaya izingane noma banokuhlukanisa izingane ekhaya zize zibone ezinye izingane ukuthi cha la ekhaya kukhona ubani onje khona ubani onje mina nginje uyabo. So umzali akuveze kugqame ezinganeni zakhe. Ngifisa singene kuleyo Magaya omkhulu ubungozi baleyo nto efana naleyo.
0: Yazi ukuthi singabazali ake ngiphinde kubinge leni kungani.
1: Eya tata.
0: Nabalaleli. Sizokhuluma into ebuhlungu.
1: Yeah.
0: Kunephutha elikhulu esilenzayo singabazali.
1: Yeah.
0: Iphutha lokuqala ileli lokufuna ukwenza into engeyona uyenze ibe yiyona. Uma ngabe sithi iphutha lokuqala ilokuthi umzali afuna ukwenza into engeyona ayenze ibe yiyona. Kungani yebo sinalo uthando singabazali.
1: Yeah.
0: Kodwa akungabi uthando lubi.
1: Yeah.
0: Uthando lubi lufinyelela lapho uzothola khona ukuthi umzali uyenzelela.
1: Yeah.
0: Uma umzali enzelele ukuqala isithombe sidwebayo isithombe esahlukanisayo kunesithombe esihlanganisayo.
1: Yeah.
0: Yini esihlanganisayo, yini esihlukanisayo, siyihlukaniselani, siyihlukanisela esihlukanisayo, siyihlanganiselani, siyihlanganisayo. Bungane omkhulu umzali noma imuphi umntwana uhlale umntwana kuyena ngaso sonke isikhathi.
1: Yes. Yeah.
0: Bese kuba khona lento yokuthi hayi lo ungazi ukuthi uzoba yilento mina ngifuna mzali angizothi.
1: Ndabuza.
0: Umntwana akadalwanga yimina kodwa uzalwa yimina.
1: Yeah. Yebo.
0: Umntwana angeke aba yimina ngoba uzalwa yimina. Kamanye amazwi umntwana angeke ayiphile impilo ephilwa yimina ngoba ezalwa yimina. Kodwa umntwana uyophila impilo ngokulandela imfundiso wena mzali umnikeze yona.
1: Yeah. Yeah. Yabuza.
0: Awuzothi ke ufundisa umzali umntwana aphuma eceleni uphinde wena umvune ephuma eceleni kanti bumfundisele ukuthini? Bumfundisele ukuthini? Uma kukhona abantwana la ekhaya, kukhona abantwana abazalwa wena nomama uhadebe la ekhaya.
1: Yes, dad.
0: Kube khona umntwana kadadewenu umshana loyo la ekhaya.
1: Yeah.
0: Kumbe mhlambi ingane kamfoyi. Yabo?
1: Yabo.
0: Siyabathanda yebo, kodwa abafani. Amazinga abo awafani.
1: Yes.
0: Umntwana kadadewethu angemzali okadadewethu kukhona la izalwa khona. Uma ela ekhaya egcekeni lakwahadebe uyingane lakwahadebe akukho la izoba mkhulu khona okudlula ezinye iy'ngane la egcini.
1: Yeah.
0: Uma kuyingane kamfowethu, ingane kamfowethu impela ngiyavuma. Ma ela ekhaya

0: kuyingane yami ngamanye amazwi zonke izingane ezibayigcikeni ziyingane kuwena njengomzali kwehluka izigaba zabo bese kuzoba khona umntwana uma mkhize ngiyakwalisa abantu bakakabazi azofika naye kwabhungana athi omunye yiphutha lokuqala he siyavuma kodwa kwenzeki yini kuyenzeka pho ngoba yinto eyenzakalayo asingacheliki kuyona asibhekane naye injengoba injalo
1: ya
0: ebese ekufika umama kube ngazi ukuthi wena Bhungane usungadela konke okuningi but ngoba lo mntwana ufike naye sekufaneke wena uthande yena phinde uthande nalo mntwana afike naye kumbe wena ukufika unabantwana obathole komunye umama hayi kuye uma esefikile la ekhaya kube ngathi uyaphoqeleka ukuthi akabathande nabantu uyakhumbula ukuthi banayo impi abantu besimame yokuthi ingane mangazalwa uye ayibuke ngelinye iso
1: mfowethu
0: ngoba izalwa uye
1: yeah
0: ikakhulukazi ke mabezohlangana kuwena Bhungane behlangana nawe kanti vele ukuthi abanye ikhombo angazi ukuthi ke izingane zoba ikhombo makwenzisa
1: yeah
0: yabo
1: yes
0: angithi yabona ukuthi igaba zalabantwana ayifani
1: yes
0: kodwa ngoba abantu bagcikile bonke kufanele bazi pha ngisho sekuthi useyazi ukuthi awuyena uyise ngisho sekuthi uyazi ukuthi lo mama kuyena unina omzala i kodwa egameni lokuthi la ekhaya kwakhiwa ini umndeni angithi kufaneke ayiphathise okwani okwengane
1: yeah
0: angazi noma ngiyafinyelela kahle embuzweni Bhungane abuwubuzile kodwa ngithi awuthi ngiqale ngiyindlale ngeyigaba zalaba abantu sibabona bela egcikeni noma ngathiwa bangaba yikhulu kodwa baneyigaba ey'ngafani abakuzwana
1: hayi uhamba kahle Magaya omkhulu Magaya ibhlungu lento yabo le nkulumo le topic yethu inzima kakhulu izobathinta abaningi iqiniso yes Magaya naku ekhaya uthola ukuthi uqhawe ngoba usebenza kahle usebekwa phela lapha ku level ephezulu ngoba usebenza kahle akasathunywa yena la ekhaya ngoba phela wenza silale sidlile la kumthi mkulu Magaya awungene kulomngozi obuzoba khona kulengane nakwezinye izingane ngoba lengane manje ayisathunywa yingane la ekhaya ngoba naku yona yenza ukuthi silale sidle la ekhaya into enjani le
0: mkhulu ubungozi yazi kunjengokuthi khona abantu bakithi abangayinaki kodwa yimbi ngendlela eyisimanga
1: eyi Magaya
0: ngizoqala la ekuthenini ingane iyakwazi igama lakho
1: ya
0: njengomzali iyalazi igama likayise iyalazi igama likanini
1: ya
0: bese sivumele iy'ngane zisibize ngamagama la egcekeni
1: Magaya
0: ingane yami iyazi ukuthi izalwa uVusi yazi ukuthi
1: ya
0: ingane kadebhethi iyazi ukuthi izalwa uZandile ebese la egcekeni ingagula ngegama Zandile elika mase elishonile
1: yo
0: ebese kumna ebona bhuti ngoba ngitshena ngithi buhlungu kodwa iqiniso ikhona lento ethi umntwana ulungile ngalazi igama likayise likanina kodwa akanalo igunya lokubiza unina nokuyise ngegama
1: hayi lutho
0: kodwa namhlanje inkondlo eyinganeni ngoba sithathe leyanto one isho ukuthi njengoba ingane simgagula ngegama isho ukuthi kusho ukuthi yona siyamzala sifanele asabele athi yena

0: itis banibani.
1: Yeah.
0: Akasey akuseyena uyise noma kuseyena unina ofaneke athi mntanami ayibize ngegama bese sabele ithi ma ngoba ayinalo elinye igama engabiza ngalo unina ngaphandle kukama. Ayinalo elinye igama engabiza ngalo uyise ngaphandle kukababa.
1: Uyazi magayi ngiyithanda le nkulumo ngoba ihloko sethu sithinta kakhulu bazali nengane. Okusho ukuthi umoya ibe ngalendlela yibo abagcine ingane ibone kulula ukubiza igama likababa noma likama. Uthola ukuthi uma ukwazi ukubiza ubaba ngegama, ubaba ukwazi yabona yonke leyo nto leyo. So
0: balungile be uma bebo babili lapho besuke bengwabili khona bene babekizana ngalawo magama kubona kulungi kodwa phambi kwabantwana
1: konke
0: nakwazi ukufa kwenhlonipho kuqala lapho
1: ngoba magaya ukuphululimi ngoba namagaya noma kuthiwa basendaweni yabo endlini yabo ingane izozo ukuthi awuma ubiza ubaba ngegama yabo indlisi futhi umuntu ewuzozwa umuntu ekhuluma awu ubaba kanubiza uma ngegama nje uma umbiza yabo yonke lona kunezinto okumele ngempela nize shona abazali ukuthi niyaziqikelela ukuze ingakapakele inganeni zigcina ingane zenza lento eniyenzayo
0: itone
1: yes
0: baye bathi itone itone isebenzisa uma sihlezi sisobabini ePhalamende lakwaqele ithoni yakhona iphele funeka iphelele la
1: yeah
0: ePhalamende lakwaqele ithoni le uma sihlezi edaleni ngom sihlezi siwumndeni sihlezi noma abe sihlezi ekishini noma abe sihlezi eVrand ithoni yakhona ayifani nethoni yasePhalamende
1: yeah
0: yabo namagama asetshenziswayo kunoma ugagula uma weyingane ngegama ngathi we masibanibani ngiyabona
1: yeah
0: ngoba nabanye mabekhomba ukuthi akukwamasibani basiya kwamasibanibani kodwa isibongo salowo muzi siyaziwa
1: exactly
0: kunoma omama akubize ngegama phambi kweyingane ma usikhomvathi hayi baba ngicela ukuthi kwenze ukuthi angizwe nibe likababa lisemlonyeni kuyena
1: yeah
0: hayi mama ngicela ukuthi kwenze ukuthi yabona
1: yeah
0: noma leli gama lika mama chingithi mina kuma weyingane mama khona ngokomthetho alifanele kunesibongo sakubo efaneke ngabe ngimhlonipha ngalo ngoba mase ngithi mama sekweyini umama kimi lo ngizalayo kuphela kunayo mama
1: yes iyezwakale kamnandi ebaba magaye iziyokapakela inganeni ke lento ngizoyisho umuzwe uma ethi yebo baba yayizona yabona legama uyebe hamba yedwa yebo kubani yebo baba yebo malume
0: kunebhodi eliphekayo yabona ngizoze ngicene sengithula izinto eziningi sengithulela kokunye hayi ngoba kufaneke ngithule
1: yeah
0: ingoba ngibelinilanga bese sikhathi ubona ukuthiwa umzekelo lo wobhungane nabalaleli yezwa
1: okay okay dada yes
0: umzekelo angiwazi ukuthi wawusukaphi kodwa engifundayo ibona ukuthi uthi lona wadeba umlilo abasumlilo lo mama wayesethi hayi akeniwelele ngala ngokushela
1: yeah
0: age kosondelayo ngoba ilangabi njani liyashisa
1: please
0: usethi ke nempilo esiphilayo nemizoyiphila kusasa ikanje umuzo uyela ngobuso uzosha
1: yes
0: angithi yabona
1: yeah
0: ayikho into ongayichaza ngomlilo ngaphandle kokuthi umlilo uyashisa so umuzo ubhayizele emlilweni uzosha
1: yeah
0: namhlanje singabazali izingane zethu sivumele zasibuthela empilweni yazo sashiya impilo yethu namhlanje kubhlungu kuphuma kuyona ngoba sakuvuma ekuqaleni
1: wethu yeah
0: sakuvuma ekuqaleni ukuphathwa izingane zayibona nazo zinkulu kunathi kunzima namhlanje ukuthi uzobuyisela kanjani jayibo lalela ngokwakho.

0: mawukhuluma nami ukhuluma njengobaba wakho ngenxa yami yokuthi ngivumele ingane yaphunyuka kwesami isandla
1: mfowethu
0: ngizobuyela kanjani ngithi nginguma wakho khuluma nami njengengane ikhuluma nomina ngoba ngivumele ukuqaleni ingane yami yaphuma kwesami isandla.
1: Yes, yazi Magaye tata ngiyakuzwa nemba ngengisho lento Magaye ukuthi kwesinye isikhathi abanye bethu thina abantu abasha ngendlela kwenza ngayo empilweni zethu sizo sibheka abanye abantu ake nathi sizinuka amakhwapha singabantu abasha ukuthi kulabo basisele noma basikhulisile sibehave kanjani phambi kwabo sikhuluma kanjani nabo ungakuthola kanjani okuhle ekubeni umuntu omdala umphendule ingane kuwe ukhulume nomi kanjani naye ngoba phela inhlanhla kini bamagaya uma ngabe nizothi ngisuka lapho kini kakho baba ngiphuma ngiya le ngiyakhona mse uthi kimi mntanami qhawe uNkulunkulu lo yakhona benawo ngempela lokufanele kwenzeke izilwakho umuntu omdala liyaphila enganeni
0: sathi izili yadala
1: yes
0: sasifika asifune lento sithi uma izwi likwazi ukudala into embi izwi kufanele likwazi ukudala into enhle futhi at the same time
1: ngiyakuzwa
0: uma umntwana eshintsha indlela aphila ngayo nabazali bakhe one kusho ukuthi izwi elikhuluma kuye elendelelo izwi lendelelo linomphumela wokukhala nokugedla kwamazinyo kungangaba imanje kodwa kusasa kuzokufika uma umntwana elalela izeluleko neziyalo zabantu abadala into emdala futhi naye eyiphatha kahle phambi kwabantwana bakhe izwi elikhulumayo likhuluma okuhle nomphumela wakhona uzomama uma kulandelwe indlela yokuyiyona yona kufaneke mayilandelwe nemfundiso kuyiyona esifundiswa yona.
1: Ngikuzwa kahle nangumlaleli ku 0638208448 nawe nje ungafaka amazwi owafakayo ngenkulumo ngqoqo yethu la ekutheni ingane ezigcina zikhethwe ekhaya sikhethwa yithina sabazali ngenxa ukuthi leyo ngane mhlambe iyasebenza oyini kunengane nje ekhaya othothi kuze kutshengise ukuthi nango thandwayo la ekhaya abanye nje angathi ababonakala uthi kumlaleli la omhle uthi singabazali asiyekeni ukusaba izingane zethu wabesethi futhi namalungelo magaye nawe Khadebe yiwo alimaza izingane zethu asisakwazi ukuziqondisela izingane zethu wabesema kanjalo
0: wabungani
1: baba
0: ziyambingelela umlali siyabonga ukuthi kezi nathi ngalesi sikhathi uqinisile kodwa ke njoba uke washo ukuthi si asilungiseni lapha kwakubuhle bethu ngo 2009 namhlanje sekuyikhaya lethu community project
1: oh yes dad siyabonga
0: nokulungile kanti ngifuna ukuyala kwaDungane kuthenini kube izinkomfa engiloke ngimemezele ukuthi siyahlangana kanti sisenanda nje besiyokhuluma yona lento yokuhlukumezeka kweingane nabantu abadala isihloko sethu namhlanje yazi singikhumbuza leyana ukuthi abazali abafundele nto amaphoyisa kuona wonke ayizitha zomphakathi ngizoyichaza le amaphoyisa lo akuona wonke ayizitha zomphakathi ngoba kulezi inkundla sihlala zomthina sihlala namaphoyisa asichazelayo ukuthi umthetho usebenza uthi libengile ihuti lilungile ilungelo ngokahulumeni kodwa wena kwangcono noma wena kwahadebe noma kwacela kunomthetho wakwacela ukufaneke mawuhlonishwe kanti sinalo mnyango kuthiwa yini human rights
1: okay
0: hayi mayibabo Bhungane mayibabo
1: ikukwenze njani
0: hayi mfethu yabona uma sisengabazali abasaya ngokuthi ingane inelungelo asiphendule lo mbuzo othi phezu kukabani ongenalo ilungelo mina njengomzali angisenalo yini ilungelo enganeni yami na

0: spiritual stepmother, stepfather, okusalayo ngoba ingaphansi kweso lakho umzali kuyona uma ingasakwazi ukukulalela iseyingane yini osengayithatha ngokuthi ingane yami le.
1: Ngiyakuzwa.
0: Yona uma ikhuluma nawe izokhuluma nawe njengomzali, nawe izokhuluma nawe isinawo lo mgomo wokuthi vele lo akangizala kuyena umzali wami engingamhlonipha.
1: Ya.
0: Emva kwesikhathi esingakanani.
1: Mfowethu.
0: Emva kwesikhathi esingakanani siyawubona yena usheve sowufake enganeni. Bese kuzoba yimpi yabazali ngeyingane.
1: Ya, balwe ngeyingane. Yes.
0: Siyaxabana sibange sikubangayo. Bese ngidube ingane zami engizalelwe zona. Ngidube ingane zami ngoba ngithi ngisengixabene nosibanibani. Ingane yami ayingeni lapho.
1: Ayingeni.
0: Ingane yami iyangidinga njengoyise, iyamdinga njengonina. Kuphela lapho.
1: Nayo futhi magaya omkhulu ingane ingangeni indaba zabantu abadala.
0: Ifakwa yithina kuqala ingane ayivele igama.
1: Ayiveza kamnandi.
0: One, uma sixabana, sibizana ngawo wonke amagama phambi kweyingane. Ingane njengetape iyarekhoda.
1: Ya.
0: Ingane irekhoda okuright, ingane irekhoda okubi.
1: Ya.
0: Ngoba kwenzeka phambi kwayo iyabona, iyalalela, inengqondo, iyacabanga. Ijene ukuthi nayo no. Kushuthi vele makukhona inkinga, inkinga ixazululwa kanje. Ku-traumatize ingane ngoba nayo izokhula ibe aggressive ngoba nani. Manixabana nixabana phambi kwengane. Alisekho iParliament banihlasana khona phansi ukuthi hayi yazi thini. Yale nto uyenzile kodwa angiyithandanga.
1: Oh shembe. Oh madoda.
0: Ukumtshela nje iqiniso. Uma umuntu umthanda umtshela iqiniso awuphili ngokuthi umcabangela ukuthi kungenzeka ukuthi unje. Into uma ungayazi uyayibuza, into uma uyazi uyayiveza bathi yabona le nto inje.
1: Uthi umlaleli ucela ukuba u-anonymous.
0: Yamvumela kulungile ilungelo lakhe.
1: Uthi ke inhle kakhulu into eniyiveza namhlanje nikhuluma ngani, hlezi nikhuluma izinto ezakhayo nezibalulekile.
0: Siyabonga. Siyabonga
1: uthi
0: yonkandise.
1: Uthi ngizokhuluma ngiphinde ngibuze, ngingeve ngibuza kwena magaya, ngingeve ngibuza kwena qhawe, ngizobe ngibuza nje kuhulumeni.
0: Ubulalele.
1: Uthi ke ucela ukubuza ukuthi ngabe ngempela izingane zethu ngemthetho esuke sishaya, ngiyakuzwa magaya ukuthi umuzi nomuzi uba nomthetho wakhona. Kodwa ke manje imthetho yethu mesishayela izingane zethu kuba ngathi inyathela ngezinyawo. Ngicela ukubuza ke kuye ke uhulumeni ukuthi ngempela ngempela izingane zethu uyazithanda yini.
0: Abantu bangithi ubonga iyakhula kunomnyaka evulekayo.
1: Yeah.
0: Ukuthi ngelinye ilanga ukuthi angazi noma bayovuka yini ngelinye ilanga uma kunomnyango esiwuthintayo.
1: Yeah.
0: Ke ubamene besizothi masixoxa uma kunombuzo kufanele bawuphendule bona.
1: Yeah. Yeah.
0: Ngoba uyabona lo mbuzo omlaleli. Ulandela umbuzo enginawo futhi ngingubuze kwesinye isikhathi uma ngabe sihlangene nethiningi.
1: Yes.
0: Ngicela ukubuza ukuthi uhulumeni lo ngoba sibuye sibona ipolitiki futhi angazi ukuchaza kanjani kodwa kulungile.
1: Yeah, ibambe kanjalo lezi.
0: Ukuthi uhulumeni ingabe ngempela abantu babaluleke kuye njengoba yena ezibone balikile kubantu na?
1: Yeah, ne?
0: Ngazi noma ngiyamizwa
1: futhi ngiyakuzwa, ngiyathemba nomlaleli uyakuzwa
0: uthi njengamanje ngoNovember kuthiwa kuyovota ngithi usuku olukhishwe uhulumeni lo ulindele ukuthi abantu bagijime ngalolu ngoNovember bayovota bavotele yena futhi noma ngabe kuthi uyena ongena emandleni bathi uyaphuma emandleni kodwa kusalayo uhulumeni uselikhiphile ukuthi usuku lokuvota inyanga yokuvota uNovember.
1: Kulungile magaya ke ngiqhubeke la ngiyakuzwa. uthi ngibekelele ezwini ngifuna uze kahle le khona zabe kuyiveza umlaleli la ube ngabe ungayizwa kahle ngizokuchazela la uthi ke ngibingelele ezwini uthi imoto

0: yamanzi ifika ngolwesibili. Umfo wethu uyabaleka ngalelo langa. Ngingasizwa yini? Uyamehlula umama, uyadla kuphela. Njengoba amanzi engekho nje emagaya, uyazi ukuthi sinenkinga yamanzi. Uyabona? Izwa ke manje umlaleli uthi ke usho ukuthi ngaleso sikhathi kumhlambe uyazi ukuthi kufika nama truck emanzi, uyabona? So uma kufika ke lethe fana nale kuthi uyabaleka umfo wethu umfo wabo lo uyabaleka uthi ke ngingasizwa yini kushuthi bele uyamehlula umama kushuthi udla kuphela
1: yo
0: kushuthi ingane le ekhaya yeah
1: angithi uyayibona ke le ntate sikhuluma ngayo kulahlekelwa inhlonipho
0: eyi iphelile inhlonipho ile ntate ngisho futhi magaya ukuthi yaxolisa baba ukuthi kunento thina ekumele sizinuke yona amakhwapha singabantu abasha ngokungazuzi izinto esizidingayo ngesikhathi kulungile qhubha baba
1: siyakwazi thina ukuyiphuca izibusiso siyiphethe ngezandla
0: yeah
1: bese samukela okuphambene nalokho ngendlela esiyiphatha ngayo
0: nkosi
1: yazi ngathola umzali engasafuni lutho enganeni yakhe amana zenzeke ukuthi khona noma ayikho wani ingakabi khona lengane ngangivele ngizenzele
0: yebo
1: noma isikhona ngabe ifana nomuntu ongekho ngizoqhubeka ngizenzele ukuthi kumhlungu kuyona noma kumnandi kuyona ukuze mina ngibe nokuthula emoyeni wami angiyeke ukuloke ngilandela umuntu ngemuva angenzi into uyacabanga ukuthi lobo budlelwane sebudlelwane vele sebulimele
0: ayi magaya wathinta indaba uyazi mase kufika lo mazi mayimini aphuma kumzali uthothi ingane babamagaya emlalele ekhaya ihleli kusofa uma ubhizi lapha ekishini umatasa ingane ebuka iTV ibeke nenyawo phezu kwetafula
1: ahamba umama aye emsebenzini izitsha zikhona uzoyifica zimbondeleni ebeyikho ikhona njalo inga angifuni ukuthi yiphe intombazane leyo
0: mfana yebo ngiyabonga
1: la okufanele ngabe iwashe lezi zitsha ngoba ukulekelela umzali one akekho umuntu oyisigila la ekhaya
0: yebo
1: sonke singamalungu omndeni kungani kugona umuntu okuthiwa khona umsebenzi awenza khona umsebenzi angawenzi
0: la ekhaya singane la ekhaya sonke
1: ya
0: makaya asabe size lo mlaleli thuthini
2: makhulukhulu
0: mama
2: ngiyabingelela ngiyathemba uyaphila
0: siyaphila ma
2: uthemba ukuphila kahle lo ngise hostel ngicela ukusho nje lokhu ngokukhulu ukujabula ukuthi engxoxweni ohlezi nazo nabantu abahlukahlukene ngidla amaningi esakini elilodwa ngidla amaningi ngalendlela yokuthi ezinye zeyingxoxo zakho zingenza ngibone ukuthi singabantu kukuphi la esilekha khona kukuphi la kufanele sinyuse khona so nje sengathi ngaso sonke isikhathi ngingahlala nginani bafethu kwenye inkathi ke ngizume ubuthongo ngiphaphama ingxoxo siphakathi but thanks God because yanamhlanje ngizwile iqala ngiyacabanga ukuthi manje emaphetheleni kodwa still ngisayizwa sengathi singayilabazali abakwaziyo ukutshela ingane zethu amaqiniso abangasabi ukuthi ingane zizosizonda ingane zizothini kodwa sine simele iqiniso ey'nganeni zethu zingaphumi phakathi kweminwe sikhona
0: inamandla magaya yazwela umlaleli
1: futhi ngiyahlela ngezansi ngiyathobeka kakhulu ma kuwukuthi into esiyikhulumayo ebhungane iyabalapha abantu bakankulunkulu ngaphandle
0: yebo
1: futhi mayibuya kanje bhungane isho ukuthi nathi masimvunga uNkulunkulu ngethu basinikeza lona ukuthi sikwazi ukukhuluma emoyeni nabantu bakankulunkulu
0: yebo tata
1: alikaze lingabuya ke lilambathi likaJehova icebo lihlale lifezeka ngaso sonke isikhathi
0: magaya uthi umlaleli emorning qhawe nomnumzane Cele
1: ngiyabonga
0: uthi naze nayikhuluma into ebalekile ngabe kungcono ukuthi izingane especially ezingamahlongandlebe zilalele yini ngiyabonga oh nkosi
1: bungani
0: baba
1: nginayo lento noma singa.

0: Umzamo umlaleli ukuthi kodwa njengoba ngishilo thina sisebenza emphakathini siba nazo iy'nkomfo esibeyiza khona sithi sisobe sihlangene endaweni ethize ake basihambele basondele abantu abayizwayo esikushoyo ngoba sinaba siba nemihlangano sibe nemicimbi esiyenzayo emphakathini akukho-ke futhi la singafiki khona umuntu nje uma bethi sinendawo thina sikwazi ukuhlanganela kuyona siyafika thina sibenze ikhulume sikhulume leyo nto onendlebe bhungane athathe sikushoyo ahamba yokwenza ona ukuthi kuyamsebenze naye
1: ngiyakhumbula tata komunye unyaka silapha emlaza kuba umnjilo lapha kumlatho lapha siyokhuluma kona uqinisekisa ukuthi ngempela amaciko izingane zabazali bethu zihamba emgudini ofanele yini zenza okuyiko yini ngathokoza amagaya ngalo wanyaka abazali bezivumela izingane ziza lapha kadi siyokhuluma nazo
0: kwatheni iyithelo bhungane
1: hey tata
0: kunensizwa yakamasuku bathi u-BMK
1: iya ngiyambona loo nsizo
0: u-BMK uyimele namhlanje unomsebenzi wakhe kusukaphi kuze lezo zingxoxo
1: yebo nongwazi
0: kunosizwe memela namhlanje usizwe memela unento ayiphethe isandleni kusuka lapho njalo ukube ungwazi lo mshoyo umpuka ngwazi sihosho kade kade ngifonele mina wangangithola ngibone nje sengibone imiss call abantu abadlala iqhaza elikhulu bese kuba njengoba ngikhuluma noqhawe manje sinomkhuba omubi e-South Africa ukubonga abantu sebelele kodwa-ke sokukhuluma ngelinyanga
1: ya ibambe kanjani kokuzoba gadi yabo ya so nje
0: ngifuna ukuthi njengoba umlaleli eyiveza le nto siyabonga mfowethu ukuthi ukwazile ukulalela ubuthongo bangamhlupha namhlanje
1: ya
0: usewufakazi yena ukuthi iy'ndaba ezinje zikhulunyiwe omunye ozobe sexoxelwa kuzobe kungafa ngisho njalo sisenanda ngathi ngazi thini bathanda njengoba siyela kulo mcimbi ongekho uzobe exoxelwa kodwa thina ngoba sikhona ithina esingobufakazi bokuthi le nto yenzekile njengoba ngisho ngithi uma singabantu asiyeke ukuhlukumezana asikuyeke ukuhlukumeza akekho umuntu ojajuliswa kubona omunye ehlukumezekile
1: mfowethu
0: uma wonile yehla xolisa zithobe ukukhombisa ukuthi uyabona ukuthi ube nephutha uma woniwe kukabili khona le nto yokuthi ulindele ukuthi umuntu uzoza azoxolisa kuwe kukhona ukuthi umuntu uzocabanga ukuthi wena usuya-understand ukuthi wenze iphutha angasibuni isidingo sokuxolisa
1: yazi magaye sesisuke emaphetheleni enkulumo ngqoqo yethu nomlaleli ekhaya emhlelalele nje ngifuna siyigxile sigxile sicacise la ekuhlukumezekeni kwabantu ekhaya nezingane nokukhetheni izingane ubeke enye isigaba phezu kwenye ingane ngoba naki iyasebenza ngoba naki iwukuthi uthothe enye ingane inkosi yami ayinikwa izinto ngendlela yakhona kulungile ke yezwa azihloniphi izingane eziningi kodwa kukhona lento babamagaya uthi ingane la ekhaya iyehla yenyuka iyathunywa yenziwa yonke le kukhona nje ingane ehleli engayenzi lento eyenziwe ile ngane noma ilezingane yabo so leyo nto leyo igcina ezingane zizodwa kuba noqhekeko okuba khona ngenxa yomzali ngalento ayenzayo yokuqhakambisa ukuthi naye yami mina ingane ekuthi la ekhaya manje ngifuna ukuya lana ke dadu magaya kuhle yini njengomzali ukuthi lokhu kusho phambi kwezinye izingane noma uma umzali mekhona ingane oyizwa ngaphakathi kugcine ngaphakathi kuwe ungakuvezi ezinganeni uthini wakho ukuphawula njengomzali dade
0: uthi omunye ohlakaniphile umzekelo
1: yeah

0: owayeney'ngane ezine. Waya estolo wabuya noswiti. Yileyo naleyo wayinika uswiti, leyo naleyo wayinika uswiti, leyo wayesethi hambani nicashe nidle labo uswiti benu. Nibuye kimi senibaqedile. Zahamba zonke zayocasha, beze intathu zacasha, bayicasha khona zawudla uswiti. Le yodwa yangawudla uswiti yabuya nawo. Uma ebuza ukuthi awusenudlile uswiti wenu, zathi leze ntathu yebo sudlile thina. Yathi lo mina ngudlanga. Wathi uyise kungani ungawudlanga? Yathi ngoba akukho la bengingaboni ukuthi ngingacasha khona lapho uNkulunkulu abengeka ngibone khona. Wayesethi niyabona yini ukuthi yini indaba lo kungazi ukuthi izinto zenza ngendlela ehlukile kunani. Yabona njengamanje kunento ethi cabanga kuqala ngaphambi kokuba wenze into. Woyibuki into ngaphambi kokuthi uyenze, ubheke ukuthi ayikho yini umuntu imthunto emhlukumezayo.
1: Yebo dada.
0: Ubusho bafundisile abantwana bakho, ngeke bakulalele bonke ngendlela efanayo. Bezalwa wena impela Bhungane, ngeke bakulalele ngendlela efanayo. Kodwa okusalayo akushintshi ukuthi bangabantwana bakho. Akushintshi ukuthi bangabantwana bakho. Kukhona ozolalela, kukhona ongeke alalele, kodwa umntwana wakho. Okungasho ukuthi uma ephambuka endleleni mvume wena. Ngoba uma umvuna uqonda ukuthi akangaliboni iphutha ngoba wena uyamvuna, umbona ukuthi ekoneni kwakhe wena ukubona ku-right. Into ebuhlungu ukuthi uzimisele ukuthwala umvuzo wokona kumntwana wakho ngoba nakho ukuthi uyamvuna uma yonile na.
1: Okay.
0: Yabona?
1: Yeah.
0: So makhulukhulu nabalaleli nomsakazo wezilomzansi nabaphathi bebonke, sibonga kakhulu thina ukuthola ithuba elikanje lokuphosa esivivaneni. Khona la uqale khona washo njalo wathi siphosa.
1: Yebo.
0: Esivivaneni
1: sabandawonye kunjalo.
0: Kunjalo futhi uma ukukhulisana ngendlela okuyiyona wona maningi amaphutha esiwenzile empilweni. Abanye bethu bese beyitshena ukuthi ngeke kuze kwenzeke, kanti kusengenzeka ukuthi uwalungise. Yebo, kuzokuthatha isikhathi ngoba asenesikhathi eside wayekile, wagcina wamukela izinto ezingafanele, wayitshela ukuthi zizona, zibe zingezona. Iqiniso likaze lingabulala muntu.
1: Yazi dada, le nkulumo ijule kakhulu dada. Uyazi le nto uma uyibuka ujula ngokwenza senzo salo umzali enza ngaleyo ndlela, kuxabanisa iy'ngane, zingasazwani iy'ngane ngenxa yomzali. Kanti yazi ekhaya ngiyakhumbula kuqala kwakuneziko lokuthi iy'ngane zethu ahlale nazo phansi sikhulume nazo. Yabona, sizihlanganise sithi noma sihamba kulo mhlaba iy'ngane zethu zibumbene, zingahlukani iy'ngane zethu ngenxa yethu. Uthi lapho umlaleli ngibingelele, sinenkinga yabazali abanokwenzelela ezinganeni mazixabana. Nako uthi endala ebhedayo mayilwa neyangaphandle, neyangaphandle ebhedayo. Yamuza uthini la? Ulikhona abazali abenzelelayo
0: uqinisile noma kungeke sibakhombe, kodwa uqinisile. Onendlebe bandibezwa futhi onesibuko uyayibuka esibukweni ukuthi angiyena yini mina lo mzali oyimenemene ey'nganeni engabe ngiyaqonda nje njengomzali. Yazi futhi ingane ukuthi awuthi ngizobe ngidlule lapho ngani. Yabona, kunengozi esinayo yokuthi iy'ngane zisaba umakho nobaba, noma iy'ngane zisaba ubaba kunomama. Ngenxa yokuthi umama ekhuluma ney'ngane ukuthi uzonishaya ubabweni, ngizomceba kubabweni. Iy'ngane zazi ukuthi ibhubesi layikhaya ubaba. Noma ubaba yonke into ufuna ukuyidudulela kumama, iy'ngane zigcine zi-attached noma zigcine zizwa izwi likamama ngoba ubaba akasho lutho kuzo.
1: Yazi dada, kukunalete lahlekana. Yabona, mengabe futhi uzoyibona nawe umlale nawe ekhaya, ingane mengabe izoba nokusaba leyo ngane ayihloniphi, leyo ngane asicacise baba
0: ayihloniphi, iyasaba, ingane
1: iyasaba le ngane.

0: Uthi mase ngisukele eduze kwayo iqale yenza into ekade engayifanela ngabe yayenze engayidingi mina. Ayinhloniphi lo nganoneza.
1: Cha, inkinga vele wena ufuna ukusatshwa.
0: Yebo.
1: Inkinga ufuna ukusatshwa. Ubalekela ukwamukela ukuthi yazi umntana nami ufanele ngimtshene ukuthi bento le angayenza ngoba uyayithanda. Kodwa ngokomthetho la ekhaya ayamkelekile.
0: Kunjalo.
1: Azi umntwana ukuthi uma esaphila egcekeni labazali akayiphethe futhi akasoze ayiphatha.
0: Ah, oh, tata mnandi umazi awusoze waziphatha ekhaya mntanami.
1: Ma usenabazali awusoze wayiphatha noma kuthiwa ufuna uthanda kangakanani. Uyanikezwa into uyagunyazwa kuthiwe usungakwenza ukuthi. Ma kunento ufuna ukuyenza ma baba ngicela ukubuka ngifisa ukwenza ukuthi. Ebesithi mama hayi sizokhuluma nobaba wakho.
0: Hawu Nkosi. Yo.
1: Athi baba ngiyakuzwa mfanami ngisazokhuluma nomama. Ngiyakuzwa ndodakazi yami ngisazokhuluma nomama. Okusho ukuthi kune communication kubazwa.
0: Fethu. Eyi. Ya.
1: Kodwa uma yafika ingane yathi kimi baba kuwukuthi ekhona umina bese ngivumelana nengane ngingakhulumile nomina kusho ukuthi vele isidingo sikanina asikho.
0: Kanomlethelani la.
1: Mangabe ukuthi ingane ikhuluma nemina ngento icabanga umina angasiboni isidingo sokwazisa uyise egcekile ngikhuluma abantu abasegcekeni lodwa.
0: Uyazi icele ngiyaxolisa baba. Uyazi icele ingane ekhulayo mina ngikhulele ekhaya ke elinjalo ingane eziningi ke bezikhuluma ezikhulumayo ngendlela yakhona. Athi umuntu ubaba umkhulu ayasho umkhulu kakhulu. Umkhulu umkhulu amajazana. Umkhulu Yimna ngathanda ukufana nawe. Yayizwa lona. Athi omunye, "Nogogo, ngiyathanda ukufana nawe, nami ngifisa ukuba nomuzi, ngifane nani nomkhulu." Yebo nje lonto leyo.
1: Ubona impilo ephilwa la ekhaya ngoba siyakwazi ukuphilisana kaphi ngakho ngesithembu. Masingabantu asiyeke ukuhlukumezana.
0: Yeah.
1: Kodwa masazi ukuthi ubuhlungu buyafana.
0: Yeah.
1: Bese kwehluka ngokuthi ubuzwa kanjani wena.
0: Yeah.
1: Yabo. Kodwa ubuhlungu buyafana ngoba le ngane ehlukumezeka ngenxa yabazali. Ubuhlungu buziwa yile ngane. Akekho omunye umuntu ongabuzwa ngaphandle kwayo futhi yena eyazi ukuthi lobo buhlungu buholela kuphi.
0: Yeah.
1: Yabo.
0: Yeah.
1: Kunento esiyikhuluma ebhungane mhlawumbe siyikhuluma siyenze sibe isihloko sayo ubudlelwane bemindeni. Yeah. Ubudlelwane bemindeni.
0: Yes, dad.
1: Abanikazi bayo sokhuluma nayo singene kuyona sigcinile kodwa ubudlelwane bemindeni ngoba njengamanje njengoba sikhuluma ngokuhlukumezana kubuhlungu ukuhlukumezeka emindenini kufanele ngabe ngihlezi kahle kuwona.
0: Kulungile tata uthi laphana ke uSindi lapha ko 13 uthi nazinakhuluma indaba ebalekile ngimncane mina kakhulu ngumagcino nasekhaya uthi ngaze ngayithanda inkulumo yenu mina nje ekhaya obhuti bam ngiyabazi uma wami ubaba wami ngiyamazi sengathi lenkulumo ngqoqe mnani kangaka ingakapakela nasemini inike nalaba atheke bangakwazi ukuthi bayithole.
1: Hayi umazindi useyinxusa la le ngxoxo.
0: Okay, ngifisa siyiphethe ngalena ke tata. ngokubona kwakho tata Magaya, kuhle yini ukuthi sivala ngawo le. Kuhle yini ukubonga ingane yakho eyenze kahle phambi kwezinye izingane. Sakusayikhuluma ngelinye ilanga lena. Ngifuna ugcizele lento kuhle yini ukuthi nazi ingane zakho zo 5 noma zisithupha la kube khona eyodwa noma ezimbili ezenze kahle mesu uzibonga phambi kwalezi ngane ukuthi nazi benze kahle abantu abamabahle basebenzile nina nje nabheda ni ngifuna ukuthi uyiveze lento Magaya ngokwenza ingane zakho zibe munye zibe yingane
1: ngokuba msulwa kwenhliziyo
0: baba
1: kunyani
0: kosiyana
1: nabalaleni ngokuba msulwa nje kwenhliziyo ukubonga umntwana owenze kahle phambi kwabafowabo nodadewabo yebo ku right Uzo wrongi, ukuba usuvula lo mnyango

0: uthi mina niyabheda.
1: Nakakaya.
0: Usuyahlulela wena manje.
1: Yeah.
0: Umntwana osebenza ake ngawe emnameza amagama ezitolo yabo.
1: Yeah.
0: Umntwana osebenza kwaBhungane akakwazi ukuyohola kwaCele. Umntwana osebenza kwaCele noma umzali osebenza kwaCele akakwazi ukuyohola kwaBhungane besebenza kwaCele. Ngamanye amazwi umuntu nomuntu uthola umphumela wesenzo sakhe.
1: Yeah.
0: Angithi lo mntwana uma ngabe enze kabi bezele nababafo wabo nodadabo bezombuka ukuthi yani yambona ke usenje ngoba kwenze kabi kwenze kabi angithi. Uma esenze kahle akabonge phambi kwabo ukuze nabo bezobona ukuthi ukwenza kahle kunomvuzo njengoba nokwenza kabi kunomvuzo wakho.
1: Uthi kumlaleli la inamandla uthi ingane eziningi uma wenza njalo zigcina zizonda lenye ingane ngokuthi yona kuthiwa yenze kahle.
0: Ngisho ungakwenza imfihlakalweni uma abantwana bakho benomoya wenzondo bazomzonda ngisho ungakwenza imfihlakalweni. Ikhona le nto kuthiwa kwesinye isikhathi singawakhuluma amaphupho ethu kodwa ukubonga umntwana amayenze kahle kuyamkhuthaza vele wehlukile kwabantu. Angasabe yakhumbula siqale sathi umntwana wami ozalwa yimina akayimina ngeke ayiphile impilo ephilwa yimina.
1: Yeah, yes.
0: Uma ebambe imfundiso lo mntwana ukhombisa ukuthi imfundiso yabazali bakhe uyibambile manje konkelwano uzongelwano.
1: Nani gqugquzelekani ukuthi nihloniphe nenze okufanele.
0: Ngoba phela angithi nami nizingane zabayikhaya.
1: Yeah.
0: Yini mina indaba mina nizokwenza okuhlukile kunalokho abazali abanifundise khona. Ngoba phela lona uyenza uyisithombe sabazali nani njengeyingane zalaka hlukanani ngokwamakhono neyiphiwe niphiwe zona. Omunye uzoba yiphoyisa, omunye abe ummeli, omunye abe udokotela, omunye abe umashanela wasemgaqweni. Okusalayo leyo mali iyithukuthuku zakho uyisebenzele leyo mali.
1: Magaye eyathinta le ndaba ngoba Magaye sayigcizelela tata sesiyivala nale usuzophetha nawe naleyo ukuthi umzali ekhaya noma nabazali ekhaya lenzani ingane zenu ukuthi ingane isazi isigaba sayo kwenye ingane. Uma engabe umdala sazi isigaba sakho ukuthi umdala kodwa ungakhohle ukuhlonipha ngaphansi kwakho. Wena ongaphansi kwalo sazi isigaba sakho ukuthi uyingane mhloniphe naye lo ngaphambili kwakho. Macela kunalento izingane zethu angazi kanjani babicela. Uthothi ingane encane imazi ubhuti, ubhuti akayazi ingane encane. Ishaya up lento. Hlalani phansi ke nazo bangani bazali izingane zenu. Nizifundise ukuthi umfoweni lo, ubhuti wakho lo, usisi wakho lo azindawo yakho, musukweqa isigaba sakho mntanami. Manje angathi ayisekho lento babicela.
0: Ikhona izithwa yithina bazali
1: nakoke.
0: Izinto zikhona ezizisombululo noma zinsiza kusebenza ekulungiseni impilo zethu kodwa ngenxa yokuthi izinto siyaziziba bese ziyasishaya kuze kube ngazi ukuthi azikho zikhona ingenxa yokuthi sizizibile.
1: Hey iphethe makhaya.
0: Sike sakhuluma ngilanga sakhuluma ngokushaywa nokugcinwa komthetho. Uma abantu abashaya umthetho behluleka ukugcina umthetho nabantu abashayelwe umthetho behluleka ukugcina umthetho zizokwenzeka izinto kodwa azisho ukuthi umthetho awukho. Ukhona ukuthi kuphele zitshini. Kanjalo ke nathi emindenini yethu imiyalelo yabazali siyayazi kodwa ngenxa yokuthi siyizibile ingakho namhlanje ubona izinto zikanje.
1: Yeah, awuqini umthetho ekhaya.
0: Ngibe ngathi ke ngikhuluma enanda emhlanganweni ebesikona ngathi okubuhlungu khona umlalelo ke wakhuluma ngohulumeni.
1: Yeah, yes.
0: Ngathi okubuhlungu. Okubuhlungu ukuthi uhulumeni mayishaya umthetho. Akasibuzi ukuthi siyavumelana yini noma sivumelana nemithetho ayishayayo. Mayise ishayile yena imithetho yakhe ufuna ngathi sonke singabambelela kule nto noma ngabe siyayibona ukuthi le iphuma eceleni kodwa ngenxa yokuthi akasibuzi kugcina kuyilezo zinto ngoba yena oshaya imithetho ubalulekile yena okudlula abantu

0: umshayeli mthetho.
1: Asiphethe imbenge yethu tata. Cruise. Uyiphetha ngalipi kule nkulumo yethu noma lesihloko sethu sanamhlanje tata?
0: Nabunga nomkhulu nabalaleli wami, ngicela ukubonga kakhulu kubalaleli abathe bangena. Nalabo bebelalela bangakwazanga ukungena, siyabonga kakhulu ichaza labo ukwenza ukuthi uhlelo lwethu luqhubeke phambili. Bungane ngibonge kubaphathi bemsakazi ukuthi basinikezele isikhathi bebithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma nabalaleli, sikhulume ngezinto ezithinta umuntu nomuntu nomuntu.
1: Yes.
0: Ngibonge kuyena mfowethu ukuthi ukwazi ukuthi ushayela lolu hlelo, lo driver walolu hlelo ngendlela ebaluleke kakhulu ekuthenini wonke umuntu ayibone eyingxenye, ayibone kufanele ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. Ngoba uma kuwukuthi khona umuntu olumakhaya olungase kube ukuthi liyamlimaza umuntu ongalifuni iqiniso, ayikho into esingayenza bungane makunjani.
1: Ya, ngiyakuzwa.
0: Ubabucela uyatholakala ke ku 072-211-570, ngizoyiphinde 072-211-570, bese kuba u 071-243-5100, 071-243-5100. Bungane mkhulu,
1: baba,
0: ngibonga kakhulu koza kwethu sibambisene nabo besisenanda kwisithabile. Yo mfowethu, umsebenzi owenziwe lapha na mkhulu kakhulu, kodwa ngelinanga soyikhuluma siyinabe ngoba njengoba ngisho ukuthi kuyasetshenzwa. Siyabonga.
1: Uthe bamagaye abano-matric inombolo yakho yayishiya bazosizakala, uphinde inombolo, uphinde uyisho le ntado uyisho eqaleni.
0: Kufunakala abantwana abano-matric, kuphoqelekile ukuthi umuntu akabe no-matric. Bangithinte kulezi namba kade ngizisho.
1: Okay.
0: Angasende WhatsApp. Kune-workshop abazo esiyihlelayo ukuthi bakwazi abantu ukuthi basizakale, abantu abasha abahlezi. Nje nomuntu nje othi mina angisebenzi, ngoba khona izinto ezineminyaka kube khona izinto ezingenaminyaka. Kodwa into ebalulekile ukuthi umuntu akabe nephepha lika-matric esandleni sakhe. Kunganomkhulu.
1: Magaya omkhulu, God bless you my baba.
0: Makwande baba, siyabonga.
1: Thank baba. Yobena ke uba Magali besikhuluma naye, sidleke isikhathi sakhe lapha umyada akekho namhlanje uDr. Myati Rabuzile. Sakhabuza sakhab.
0: Wathi uzongisebenza baba umyada.
1: Uyabona ngiyazi ulalele khona manje network ayidosi kahle le khona. Umatasa la ekhola. Uyasizwa siyakhabuza la.
0: Hayi, makunjalo phela ngomsa wakho uyazi na ukuthi umlomo ongahlubeke lodlaye.
1: Uzokwenza ke next week uzokubaba. Lokile tata.
0: Kuthi siyabonga kakhulu, siyabonga kwani.
1: Thank you. Awu badoda ukuyena kutata ucele lawo ebesikhuluma laye namhlanje. Izilomzansi 98 appoint azrafam ngalangadlumzekazi.

mzukulu uhamba naye lapha ya uLondeka Shangase bathi ke ngezwe ngawe kulungile ke bona abantu babhala lapha bafuna ke inombolo bacela bayacela nkosama bafuni bayacela ithi ke inombolo ababucele lapha yangiyanibona uthi ke 07 awulungisa ipeni lakho la awulungisa ulibambe kahle nginathemba ukuthi ke usulibambile ipeni lakho lapho ukuze kunike inombolo njengowathi usakhala uthi bosabheka ipeni lapho ngasekhaya ngiyathemba nje manje usume ngomumo mntakama 0722 69 3983 0722 69 3983 iyona ke inombolo yakhe abacele leyo ngiphinde futhi ukunike enye yakhe ngifuna ukunika le kade yisho enye yazo ngithi ngiyibheka la ngisendele khona angiyibonayo leyo nginike yona izasebenza mlaleli ungathuki ungadideki yokuthi awanginika le nombolo manje right ke ngifuna ukuqinisekisa nami ukuthi ke le nombolo enothwa abaningi ngiyayithola yini la kucele ngoba wangisendela impela ke leyo nombolo nayo ke lungisa ke yesibili nombolo ithi 0722 11 570 0722 11 570 uzokwazi ukuthi uthole yena ke ubabucele le besiqeda sikhuluma naye mlaleli ubusaphuthuma ke ipeni kana wethu 0722 11 570 uzokwazi ukuthi ke umthole ke utata ucele 20 minutes past 1 isikhathi sakho mangathi ngiyasibheka kahle hle uma ngibuya ngala khona ngikuphathele kona engifisa ukuthi ngikudlulise kuwe okumele ke ungabe sokukhohliwe ukukhumbule Petjo Zondi ukakashe nawo tata wami ukuthi simanga sothando

inkosi nje ibusise wonke amaciya kithi aphemisa ukuphila nje kubantu. Umculo ngabe wenzani? Unkulunkulu abe nawe. Hayi nawuphilisa ke umphefumulo wabantu, nayiphilisa imphefumulo yabantu. Niyayelapha. Uza ukuthi hayibo, na umuntu echukuluza imizwa yami lo muntu indlela acula ngayo. Nayi nanga umsebenzi umuhle uzwakala kamnandi endlebeni uziyochukuluza inhliziyo madoda. Hawu nkosi yami. Wazi wanemba nanga umuntu uyazwakala into yamnandi ihlobusa yehle njengoju. Uthi ngibingelele umsakazi wami siyabonga kakhulu ke. Msakazweni kakhulu ke sikuzwile namhlanje siyabonga kakhulu kumagaye ke esihambeli sakho bekunaso qhawe mfowabhungane uNkulunkulu akubusise na ubusiseke lapho ungasekhana imigamo ungalisho nje kodwa uNkulunkulu ke uyazi ukuthi ke ubale obeka lokho so ubusisekile nje uthi ke ngibengelela umuntu umsakazi othandekayo ngicela okay uthi ngicela unginike inamba ka BB cele

bengisacela ipeni nje okay bengatholi inkosi yabo besacela ipeni ke umama nokwanda lo enanda naphila lapha enanda akazunda ophike nenanda obesethi ngiyabonga kakhulu lokho nje ngiyabonga kakhulu right uthi number ke uyizwile wayithola wagcwaliseka kutheni ke ibhaleke ngendlela kuyiyona yona kulungile izulu mzansi leli 98 appoint as Zero Farm sithi izwi lokusa noqhawe umfuka bungale insizwa nsimo othana kuthemisile ngathi mangibuya ngizobuya ke kukhona ngikuphathele kona lapho ngasekhaya yemane ke kukhona impela engiphathele kona kumele ke sikubambe kulesikhathi esinaso njengamanje ngoba inhloso ukuthi ke kube khona sikubambayo njalo wentshise ukubambisise lapho ngasekhaya uphinde futhi ke uphakele nabanye mobona ukuthi kufanele kusize nabanye abantu ungawugcini noma ungayigcini into obonathi nawe uyakusiza baphakele nabanye baphila abantu bazi ke ukuhlukanisa izinto ezithile nezinye izinto ezithile ngabe ezimbi ngabe ezinhle ukwazi nje umuntu omusha umuntu ompisholo ukuthi yabona lokho akumukelekile lokhu cha hayi ngeke ngikwazi ukuthi ngikwenze kwabanye abantu ngoba nami ngeke ngikuthokozele kwenziwa kimi.

Uyabona ukuthi ngempela ke ubuhlobo ngempela ababenziwa kungefu ukuthi ke kuyilendlela esekwenzeka ngakhona namhlanje. Uma uyibuka kahle lento hlehle emuva ubuka ngalesikhathi esikusona uyabona cha kunzima ke kubantu besilisa ukuthi ke benze lento ebaleka ngange nqa yokuthi manje isimo sishintshile. Kunzima kakhulu manje. Ziyakhala ke insizwa zithi hayi bo hayi phela awulike lihle alike lehle phelilo bolo phela awulenkomo nkosi awazike lehle awusiyabadika labantu uziwe ubulukhalo ibelivukile imiziyo baba wethu lapho ke abakhongi sebemukelwe babehlatshela ke izimbuzo okuthiwa ke ngeyokuvuma abakhwenyana. Ngifuna ke ukungifakazela lokho bengisho ukuthi asisho ukuthi amalobolo yilobolo ngoba amabheka ke noma izinkomo zelobolo zilethwa ngabakhwenyana kusho njalo ke kuqala ukuthi zilethwa ngabakhwenyana beziqhuba afike umkhongi amemeze sangweni athi nazi izinkomo wena wakwasibanibani nobani obani basho mhlawumbe kumthi siya kumthi mkhulu madoda uthoka abantu uthola wena wase uthi yonke leyo nto leyo ishiwe sangweni eseke ezisho ngemibala umkhongi zonke izinkomo aziqede zingeniswe ke. Yabona ngempela ukuthi into yesinto imnandi ngempela uma soqikelela sibheke nendlela yokwenza. Ngoba kwakuxoxwa ngelobolo kuphawulwe okuhle nangezinkomo. Madoda ube uyayibona icibe kanjani? Uyibona. Le ngxoxo ke inegama lakhona ebizwa ngalo. Le ngxoxo ke ibizwa ngokuthi wake ubulanda. Asisilandeleni ke isintu ngempela sisiqonde esikwenzeni ke ngendlela okwakwenziwa ngakhona mothi yabheka manje sinenkinga eziningi ebane sivumbuke esikhalile ngabe senza ngakho yini

ke lezi njoka le mbese le nto enjalo mina uyisake wendodakazi wayinika imvunulo yayo maqede ayihole ngesandla ikhiphe endlini abanye ke babe esibayeni bangene phakathi bazungeze nje bese bephuma ke lokhu kwakubikela amadluzi amathongo phela phela yazi ukuthi sibaya futhi ke singafaniswa ke netempeli ekwaZulu futhi ke umagodi umlobokazi wayephelekezelwa ngabaningi abantu laba ahambe angabheke emuva ekhaya lapho esuka khona aza fika emzini imocabanga okwenziwelani loko phela kusho ukuthi ke ukuze ke aqinisele emzini angacabangi ukumuka abuyele ekhaya phela phambili ungasabheke emva sekusayiniwe manje usukhanseliwe ngale bheka le bheka phambili mntanam lapho kokungenwa ngamasango umthimba lo phela uhamba nomagodi umthimba wawuhlatshiswa ke imbuzi kuthiwe ke ngeyokususa umgoqo ikhetho ke lapho ke sekuzogqushelwa kwemlando benje kuze kwenziwa njalo sekuxubeneke ikhetho nomthimba ngempela ke umgcaci ubona ngaphezu cha hawu madoda hawu uyawushaya ngaphela kukuhle kunje ayakudelile hawu madoda hambili intokazi ayibhekanga ngemva yayongena lapha uma uthola kuhlehla ke uthola ke kuthiwa ke noma ke sebehlatshisiwe ke ukuthiwa kumagodi akayidli inyama yasemzini udle yakhe afike nayo ukuthi wawumagodi wayebuvala ubuso bakhe afake imvakazi imvakazi yayenziwa konjengani nkosi yami imvakazi yayenziwa ke nangamaqabunga obendle alazi ubendle yayenziwa ngamaqabunga ke obendle aphinde futhi ke umlobokazi lo avunule ngaso ke isidwaba esisha esigcotshwe amafutha saqholwa ngamakha kanokusho isinwa kamnandi ngoba khona futhi nento ayifaka lapha ezingalweni nasezithweni wayegqiza khona ngamashoba amhlophe wayethi noma ke esesina kumagodi aphathe isinqindi sakhe asine nasesiphethe lokhu kwakukhombisa ukuthi useyintombi yempela egcwele umagodi wayebhinca isidwaba kanti nezintombi futhi ezisebuthweni lakhe zazibhinca izidwaba.

Asho futhi noma zikhona yini izinkomo zelobolezele. Ukhulunywa konke lapsicawini. Lelisiko ke elibizwa ngokuthi ke ukuthethelela. Emva kokuthethelela ke umagodi uqala inkondlo kuhlatshelelwe kusinwe. Awu kodwa madodhe umcaco wesintu mnandi. Kusina umakoti nezintombi. Umthimba. Ikhetho lona ke lisine emva kokuba ke sekukhulume sekukhulumeke noyise womkhwenyana. Umkhwenyana ufakana ufaka indlokolo ekhanda. Madodhe emnyane nto imnandi into yesintu. Uyibuka ngamehlo engqondo uyayibuka into eyazi yayinhle lenda. Khona phela lapha ke sigcawini kusinwa nje kuqhutshwa kulethwe izinkomo noma inkomo yombheka. Afike nomakoti kube sekukhulunywa ke namadlozi abikele ngokufika kuma kumakoti lapha ekhaya. Azibikelwe izinyanya ukuthi nanga umntwana usefikile, nanga umlobokazi wenu, nanga umalokazana wenu usekhona emagcekeni. Zazi baningi ke izimbuzi lapho umagodi ayehlatshelwa zona. Kuthiwa kwakuhamba ke kuhambe aze ahlatshelwe nani nendlakudla. Akwazi ukudla inyama namasi lapha emzini. Isintu simnandi uma ngabe ngempela usiqikelela uhlupha ngaso futhi nawe ukuziqhenya ngempela uma uphimisa ukuphimisayo ngesintu sakho. Ungaze nyezi ngoba wena. Ungalinge nje ufuna ukudutshwa amathongo ngokubalekelo kwakho. Awuthi wenzile nalowo esilungu umshado ukhumbula ukuthi nowesintu uyadingeka.

kukhona le nto futhi wawuthi ngempela mese umbhemu usowuthi cha ngeke baba kukhona intombi imbali esengiyibonile engifisa izinganeno ize kulamagceke akumthi mkhulu namala ekhaya. Wayebuzisa kutatakho lapho uyabuzisisa. Lapho ke uyise umfana nomwensizwe sezwile, hayi umfana wensizwa, hayi umfana wensizwa. Lapho uyise wensizwe sezwile, wayebuzisisa indodana yakhe ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sifuna ukuthatha. Phela usukusuka esinye isigaba mesifuna ukwenza into efana naleyo. Kumele ngempela udlale. Kumele wazi ukuthi ngempela uma wenza lento efana naleyo usubheke kuphi. Ungazi ezinye izinto ezikeceleni naka lento oyenza ubheke phambili ube indoda. Uyiso umfana kuma ngabe ke buza indodana yakhe ke ngaleyo ndlela emesi yaphinduta hayi baba hayi baba cha impela tata kunjalo babo wami hayi. Wayebeke sekhetha ke indoda eyisihlobo ubaba umfana noma ke engumngani wakhe omkhulu acele ke yomkhongela. Yayingahambi ke yodwa leyo ndoda ephelezela ke enye indoda noma amanye amadoda. Okuyinto ngempela ke ekumele ke nathi ke singabafana silunge sibheke esigabeni sokuba insizwa ukuba ngempela imizi yobaba omkhulu kumele ivukile sakhele obaba bethu ngoba obaba bethu abanayo imizi kumele sibakhele imizi yabo labo ubaba ubakhile umuzi kamajaza cha wenza akhe.

ubaba wakho ke phela naye manje yena ubakala muzi phela muzabele. Umuzi umuntu ethi umuzi wami lo kanjani umuzi wakho ukuthini ngempela umuzi wawo umuzi kamkhulu seko wakho wena. Waphela nalomlobokazi noma nalomalokazana ake no wako amakhehla lezalukazi ingakho kubalekile ukuthi umhloniphe umakoti umhloniphe nawe umakoti umyeni wakho ingakho kubalekile ukuhloniphana nje emzini. Ba the time ngesikhathi uhlonipha mnyeni umakoti uhlonipha izinyanya makoti uhlonipha umyeni wakho uhlonipha izinyanya amakhehla mbethe lo mnyeni uyabona mesukhuluma noma ikanjani nomyeni wakho usukhuluma noma kanjani nonkosikazi wakho ay ay ay ay bavane bakhophoze babheke phansi abanye babaleke bavane banidube nisale nobabili zenzani le ingane manje yena kwathi le nto yayinhle kangaka yenziwa zenzani oye uyahlonishwa ke umgcagco wesintu uyahlonishwa bonke osuke ke kade ukwenza ngale la usuka khona wena wesifazane kusala ngakhona usuzothobela umthetho wangapha manje usuzokwenza kwangala lo uganele khona ukuhloniphe lokho ungathatha umthetho wangale la usuka khona uzofaka lemzini kuneminye imithetho la

0: awuthi nawe kusuganiwe indoda leligama indoda igama elinzima kakhulu leligama leli uthi ke nawe usugcagcelwe awu nawe awu hey madoda ngengisho ukuthi usumnumzane ngoba lelo gama futhi nalo likwesinye isigaba liyasetshenzelwa linesigaba esithile ukuze ngithi umnumzane umnumzana nawe ke endoda emnyeni wakhe eqikelela ke indlela yokwenza ke manje usuthathe elinyi gqathu usukwesinye isigaba manje bheka ke indlela owenza ngayo ke manje nake awazi ungathi uthi usunonkosikazi usabhizi futhi usashela usabhizi usaqonywa ngala nangala kanti ubowuthi ugana uthi ugana wenzani wahlupha ingane yabantu manje ngithi bowususa ucha uvusa umu imana ke manje uyima phela umesu yakuleyo level usuke sodlula esigabeni esithile ukuthi hayi hayi sengidlulile ebusheni bami sengidlulile kuloko ebengikwenza manje sengenza into eqondile okumele kube ukuthi kuyo ngiyogugela kuyo manje ngoba nalento le yesithembu ingena ngendlela yakho na ngokwamathongo hayi ngokukhompitha ithule kakhulu leyo emesuthiwa ke kunesithembu phakathi isithembu sijule kakhulu hey julile isithembu sinabanikazi kunezizathu ezinqala uhamba uchoma uthi namakhosikazi awu-4 kodwa awubonakali ukuthi ngabe baqhamuke kanjani ufuna nje ukuthi uvunye ukuthi unamakhosikazi amahlanu noma isithupha nemali lalela ithongo lakho ungahlukumezeki ingane yabantu esuke le izeke izonakekela leli khaya iqinisa libe khona kumuntu iqinisa liphile kumuntu koni isigaba sokuthi uyashela uyaqonya uba nentombi khetha ke uzovusa naye umuzi lapho siyaphuma manje ekudlaleni siyaphuma manje ekudlaleni yaqonda manje ube indoda manje usukwenzile lokho usunonkosikazi usuyinkosi usunonkosikazi wena uqikelela ke manje indlela yokwenza ke manje na ke hlonipha unkosikazi wakho hlonipha lelo gceke uyindoda hola ke labantu ke manje ngendlela yakho na awuthi uyindoda into yenza egcekeni nengane yakho ifisa ukwenza lento yenza yenhle izisho ingane nayo seyiyabo seyibona bona kunengane ezikhulumayo hebabi mnumfuyule nami kubunonkosikazi ninomsoso bobo uyibuwewe nkosikazi wemncaka nje ibona lolu uthando olunika uma le mpathe enhle kangaka yini umfana wami usho kanjalo ibabi nizwana noma zincokola kuhlekwa nje isho nendodakazi yenu ma ima singathi ngangashintsha nje ngendlela eniyona ninobaba zisho njalo vele nobaba indodakazi tanawum niyazi nini nje angichaza nje yini uyena khulu umuyini kangekweni maya ngizoba abantu bekhala nje buti kuyaya bayalwa kodwa nina ngike kaniyezi le nto mina manje nizwana nobaba siyabonga ntombami singumntana ngiyafisa nje ma ngelinilanga nje nami nje ngithole nami umyeni nje yini uba wena
1: Sholumini nama njengoba.
0: Ukhuluma kunloko kumina wena.